pari isang tao. Tamo na mga hinigugma, nga dapat na ton, talupang don. There is one hope, one Lord, niya pagid, one faith. Oh, may isa kita kapagtuo. Sinungat, anong pagtuo? Tanga ang ang tao, why nag-unite? Base lain niyang iya ginapatihan, kag lain ang iya ginatuhuan. Diba? Pero kung isa kita kapagtuo, there is a unity in the church or sa isa ka, bisan gani sa panimalay, nga ang members ng panimalay, lain-lain ang pagtuo, lain-lain ang grupo, ano nagakatabo? So may mga problema gid nga nagaluntad. Damon man na mga hinigogma sa aton nga pagkabuhi, no? So bumaanak sa Ginoo. Siya pagid, there is one baptism. Isa ka tugmaw sa verse 5. Oh, ano nga tugmaw? Gintugmaw kita sa simbolo sa kamatayon ni Kristo, paglubong kay Kristo, kag pagkabanhaw ni Kristo. So muna ang realidad mga hinigogma nga dapat gali magluntad ang ginatawag nga unity sa church or sa iglesia or sa isa ka organization. So, siling sa balanya kasulatan, una nga butang, in order to building the unity in the church, makita nato ang mga utod, ang ginatawag, una, the exhortation of building unity in the church. Exhortation, and the word exhortation from the Greek word parakaleo, it means to call alongside, urge, or encourage or comfort. Meaning, gina-emphasize ni Paul ang ginatawag pag-encourage sa church, ang ginatawag nga unity. No? Gin-encourage siya. So, because nga, importante na siya sa isa ka grupo, sa isa ka panimalay, mga utod. Gin-encourage, importante na. Ano siya sa verse 1? That you walk worthy of the vocation, it means a strong desire. You walk worthy. Maglakat nga takos. Ay kay kabudlay bisan sa literal nga practice, maglakat ka mo nga lain-lain yang inyong direction sa paglakat, ano matabo? Ya kuya dito ko makadtong isaya lain naman ang iya kantuan. Kundi mabinungguan nay kamo, kamo man na sa simbahan. Kung na encouragement mga hinigogma sa Ginoo, mga utod nga sa diin gusto naton. Una, sin sa Bible, we must walk appropriately. It means to proper or gakasibo, di ba? Gakasibo, suno sa mga patakaran, suno sa Biblianhon nga pagtudlo na mga kauturan nga ang pagkabuhi, ang pagpraktis ang natawag unity, importante ina siya sa isa ka church. Nga ang mga katapo, mga members, pastor, nagalakat or nagakabuhi nga nagakasinanto or fit or proper. Si budlay magkabuhi isang unity kung wala ang iban, amo ini ang balingag nga pagkabuhi, balingag nga paglakat, balingag nga handom. O tanawan nyo bala subong ang aton pungsod. Grabe ang ginatawag corruption, o grabe ang kalautan, grabe ang ginatawag mga pagpraktis subong mga hinigogma. But kita ya sa Ginoo, dapat kita mangin ihimplo sa ginatawag unity, pag-isa. Kay kabudlay, anong atong mga handom? Hindi lamang, we must walk appropriately and we must walk acceptably. It means welcome or capable or well worthy of being accepted. Sa aton pa, ginabaton sa iban, majority, no? Amo na sa aton ang ginatawag nga importante ang ginatawag majority decision. Tiaram, amo na subong ang ginabaisan sa kwan? Sa Congress, sa Senate, kung sinong majority. Tidamudamo sa mga comments, damudamo sa mga interpretation. But kung arak gali kita sa Ginoo, hindi ni mabudlay, hindi ni mahapos, kay nga, o kung hindi ni mabudlay sa isa, kay nga aman tungod nagabasi kita ya sang aton pag-isa or unity based what the Bible says, based what the scripture says. Muna mga hinigogma nga makita naton importante ang ginatawag nga pag-isa sa simbahan. So that's why mga utod, importante ni, and then we must walk affectionately, meaning feeling or showing love. May gugma ka kay kabudlay mag-isa, mag-unite,
nga wala sang natawag balatyagon sang pagigugma sa imo nga utod or sa Ginoo or sa simbahan. Pero kung ang gapangibabaw, ang gugma, brotherly love, paghiliotod nga pagigugma, Diyos nun nga pagigugma, hindi mabudlay, i-exercise, i-emphasize ang unity. So, amoy na nga importante ang natawag gugma. No? Kikabudlay nga sa diin, ang tao magpaupdon mo, pag-isa mo, nga wala gugma sa imo. Diba? Bisan sa ano nga bagay, importante ang natawag nga gugma sa tao. So, gani, salamat gid nga aton talupang doon nga importante ang unity sa kabuhi sa isa katumuluo labi na gid sa iglesia o sa simbahan sang Diyos. Salamat sang inyo pagpamati, pagsunod sa atong program, sadsaran sang kabuhi, gani sa ang inyo alagad sa kanginan, Pastor Francisco Gamusa sang La Castellana Fundamental Baptist Church nga nagasiling, kabay ang Ginoo, magpakamaayo sa aton tanan.

0: Mga kids, sali na sa ating Good News Club on air and online. Makinig sa 1062 DXKI tuwing alas 9:30 ng Sabado at sabay-sabay nating alamin ang mabuting balita mula sa Biblia. Tara na!
1: Hello kids! Mayong adlaw naman sa inyo tanhan. Kumusta ka mo? Nagapamati pa ba ka mo sa aton nga JNC On Air or JNC Online? Nga mabatian, gahapon kita sa 1062 DXKI kadara sa Bacolod mga kids. Hello sa DYBS! Kumusta ka mo tanhan? Kabay pa na, okay lang gid ka mo. Excited naman bala ka mo sa aton nga bago nga lesson? May ara bala ka mo mga kids nga ginahambal sa imong mga friends nga sige malakad kuda sa inyo pero wala ka natuloy kay nagsakit ikaw or naghambal ikaw kay mama nga nang malakad ako sa friend ko ma kay may mag-study kami pero naglay ikaw nag video games gali. Wala mo ginahimo ang imo nga ginahambal. Tanan kita nga mga tao, no? Amo gid na ang aton ginahimo permi, no? Wala naton ginahimo ang aton nga ginahambal. Pero may ara sang isa nga ginahimo ya gid. Ang iya nga ginahambal. Sino ganito? Tama si Jesus Christ. Kag ang aton nga word up today, Jesus, He keeps His word. Tama mga kids, ginakip gid ni Jesus ang iya nga word kay wala gid siya nagatinikal because He is a perfect Son of God. Kaya mga kids, pamatian ta sa aton nga lesson subo paano gikip ni Jesus ang iya nga word.
2: Prayer time naman kita mga kids and still gina-follow nato ng prayer pattern nga right. Daara na kita sa letter T, which means trust in God. Sabi sa Proverbs 3:5, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Trusting in God means na nagapati ka nga God is in control. In control of your problems, in control of your worries, and in control of your life. And allowing Him to guide you. So if may ara ka nga worries or nabudlayan ka gid nga mag-trust kay God, sabayan mo ako sa prayer na to. Sige, let's fold our hands, bow our heads, close our eyes, and let's pray. Lord Jesus, salamat sa imong agasya. Salamat kay ikaw gid ang mapatihan namon. Sorry, Lord, dahil minsan nabudlayan kami or nalimtan namon nga magpati gid sa imo, Lord, nga mag-trust gid sa imo wholeheartedly. Lord, salamat dahil ikaw ang in control sa buhay namon. Lord, help us nga magpati sa imo and guide us, Lord, sa adlaw-adlaw namon nga ginahimo. Thank you sa adlaw nga ni. In Jesus' name I pray, Amen.
1: Para naman sa ating memory verse, mga bata, kari naman si Teacher Kat. Mga bata, mag-isip ikaw sang isa ka tao or mga tao nga famous or kilala. Siguro imo mga maisipan ang presidente or vice president or mga artista or even ang mga senador nga ara sa gobyerno. Nga sila, may ara sila sang kakayahan, no? Nga magdesisyon para sa aton nga bansa diri sa Pilipinas. Kay ara sila sa posisyon, mga bata, may ara sila sang kakayahan nga maghimo sa mga butang suno sa ilang luyal. Pero balaan mo bala, mga bata, nga sa aton memory verse subong nga adlaw, aton hibaloon nga may ara sang someone, may ara sang isa langgit nga mas powerful pagid sa ila. Mas may kakayahan kung ano ang himuon nga mga bagay kay wala gid sang imposible dira sa iya. Aton inaakilalahon sa aton memory verse pong nga makita diri sa Bible. Ang Bible, mga bata, pulong sang Ginoo, nagasugid-git sang kamaturan na ni dapat naton ina nga patihan. Kag ang author sang Bible, amo ang
3: Ginoo mga bata. Kag ang Bible may aral ni siya sang 66 books. Nahati siya sa dalawa ka part. May aral sang Old Testament, may aral sang New Testament. Kag this time ang aton memory verse makita sa New Testament sa Book of Acts chapter 4 verse 12. Basahon na nai ni Teacher Kat Silingdere. Salvation is found in no one else, for there is no other name under heaven given to men by which we must be saved. Oo mga bata, silingdere sa atin niya verso, salvation is found in no one else. Ginahambal dira nga, salvation is found in no one else. Bangot ikaw, kag ako mga bata, nga nagakabuhi sa sini nga kaliputan, makasasala gid sa atubangan dira sang Ginoo. Ang sala amuna siya ang mga butang nga ginahimo naton nga hindi makapalipay dira sa atubangan sang Ginoo. Mga ginahambal nga hindi makadayaw sa iya, mga ginaisip nga hindi gid makahatag sang kalipayan dira sa iya nga pangalan. Gani ang aton verse nagahambal subong nga ang kaluwasan. Salvation is found in no one else. Ina paagi lang gid kay Jesus Christ mga bata. Kay silinga diri o, for there is no other name under heaven given to men. Ang ginahambal dira nga no other name si Jesus Christ mga bata. Iya lamang nga pangalan buot silingon paagi kay Jesus Christ. Ang pangalan nga Jesus, espesyal gid na siya kaayo mga bata kay nagatukoy ina about sa manluluwas sang sala sang katawhan sa sininga kalibutan. Si Jesus Christ mga bata ang perpekto nga anak sang Ginoo nga nagkari siya halin dito sa heaven, nagkari siya sa sininga kalibutan para magsakripisyo para sa imo kag para sa akon nga mga sala. Ang iya ginhimo mga bata, tinantos niya ang tanan niya kasakit dito sa cross, ginbakol siya pilagid ka beses, ginako niya ang parusa nga para tani sa imo kag para sa akon nga deserve kit naton nga parusahan bangod sa aton sala. Pero paagi kay Jesus mga bata, siya lang ang nagkari sa sining kalibutan, ginantos niya ang tanan, ginlansang siya sa cross, napatay kag napuhi gid liwat pagkatapos ang tatlo ka adlaw. Gani ginahambal dahil sa aton nga memory verse nga there is no other name under heaven given to men by which we must be saved. Kay paagi sang ginhimo ni Jesus Christ mga bata, ang imo kag ang akon sala pwede gid magkaroon sang kapatawaran kay paagi lamang sa pangalan ni Jesus Christ kay bangod sa iyang ginhimo dito sa cross nga pag-antos niya tigto mga bata, ang imo kag ang akon sala magkaroon gid sang kapatawaran. Gani mga bata, kung ikaw wala pa nagkilala kay Jesus bilang imo Lord kag personal savior sa imong mga sala, pwede mo na himuon subong kay ginahambal diri sa aton nga verse nga wala na gid sang iban nga pangalan, wala na gid sang iban nga makaluwas sang imo nga mga sala kundi si Kristo lang gid mga bata. Siya lang ang ginpadala sa sininga kalibutan para magbayad sang sala sang katawhan. Ang imo himuon, mangayo ka sang patawad sang imo nga mga sala dira sa Ginoo. Kilalanon mo nga si Kristo, siya lamang ang may kakayahan nga magpatawad sang imo nga mga sala mga bata. Kag magpanawag ikaw dira sa Ginoo nga ginaako mo nga hindi mo kit kaya luwason ang imo nga kabuhi dira sa sala. Pero kung ikaw naman bata, dugay na nga ginkilala mo si Jesus bilang imo Lord kag personal savior, dugay mo na nga ginkilala nga wala na git sang iban nga pangalan nga makaluwas sang sala kundi si Jesus lang. Ang gusto sang Ginoo bata nga i-share mo gid sa iban mo mga friends nga there is no other name under heaven nga makaluwas sang ilaman nga mga sala kundi si Jesus Christ lamang. Isugid mo sa iban bata ang about sa ginhimo ni Jesus kag sa adlaw-adlaw nga imong pagkabuhi, ipakita mo sa imong kabuhi nga si Jesus ang nagakabuhi sa imo kag adlaw-adlaw makita gid ang pagbag-o dira sa imo nga pagkabuhi bata. Kag this time, para ma-memorize nato ng aton nga memory verse, may ara kita sang game nga himuon. Halimbawa, first letter ni siya. Kung maghambal ako nga, halimbawa, ang tanan nga may letter S, ang first letter S, kung amo na ina ang word, hindi naton ibasa ang word, kundi i-clap naton ang aton nga mga kamot. Ayan, basahon naton ang aton verse sa Acts 4:12 mag-start, basahon ang bilog nga text sa Acts 4:12 makita mag. And sige, Acts 4:12, ready, go. Acts 4:12, salvation is found in no one else, for there is no other name under heaven given to mankind by which we must be saved. Acts 4:12. Ayan, liwat mga bata. Basahon naton. Ang letter S, i-clap naton ng ating kamot sa salvation. Acts 4:12, ready, go. Acts 4:12 is found in no one else, for there is no other name under heaven given to mankind by which we must be saved. Acts 4:12. Ayan, kung letter S, salvation, i-clap. Magtana naman nga letter F. Okay, sa letter F, ang atan kamot is shake naman. Ayan, S, clap. Ang sa letter F, i-shake ang kamot. Sa Acts 4:12, ready, go. Acts 4:12 is in no one else, there is no other name under heaven given to mankind by which we must be saved. Acts 4:12. Ayan, another, ang tanan naman nga may letter M naman. Ang letter S, clap. Ang letter F, shake. Ang mankind naman is diri ang kamot. Ayan, Acts 4:12, ready, go. Acts 4:12 is in no one else, there is no other name under heaven given to man by which we be saved. Acts 4:12. Ayan, for the last time, basahon na naton tanan mga bata. Acts 4:12, ready, go. Acts 4:12, salvation is found in no one else, for there is no other name under heaven given to mankind by which we must be saved. Acts 4:12.
4: Tapit na lang ang birthday ko. Tawagan ko buro si Ninang ko ay na mangayo ko sa gambal niya kung ano daw ang i-request ko. Basta kaya niya lang ihatag niya daw sa ako. Amo ba ang inyuman niya pagsalid mga bata? Subong sa atin nga Bible lesson, mabatian pa ang isa ka lesson kung sa isa ka tawang nagsalig gid kay Jesus. Hindi siya natabo from the time nga ari ang Ginoong Jesus sa atin nga kalibutan. By the way, ako dali si Teacher I para sa atin nga Bible lesson time. Atin nga story mabasahan diri sa Luke chapter 7. Ini siya natabo sang si Jesus ari sa kalibutan, di ba ginaayo niya ang mga mansakit, nagatudlo siya sa mga tao, nagpakita pagid siya sang mga milagro, ini nga tanan ginhimo niya kay tungod sa pagbalangga sa Ginoo sa tanan ng mga tao. May isa ka centurion o isa ka leader ng Roman army, meaning siya ang leader sang 100 nga ibang tanga mga armies. Kaya siya gintawag nga centurion. Nagproblema siya one day. Kaya nga, ang iyang trusted servant, nagsakit kuno. Tugay na na nagamasakit. Nagproblema siya kay, sino na lang ang makabuli? Nabalaka na gid si centurion. Kaya naman, nang makita niya nga ang iyang sulubuon nagamasakit, naisip na dayon si Jesus. Kayo bala mga bata, kung mega masakit bala ka mo, maisip niyo bala si Jesus? I hope na maisip nyo yun, no? Dahil normal naman talaga, nakabahan tayo. Dapat tawagin natin ang Panginoon. Pero by the way, pinahalin inang kaba or kahadlok sa aton nga mga tagipusoon. Nahadlok kita mapatay, nahadlok kita kung anong matabo sa mga ginapalangga ta, mahadlok kita kung anong matabo sa mga friends naton or malain para sa aton. Normal ina siya nga feeling mga bata. Pero ang kalain or ang malignagit is nang sobra-sobra ang imo nga pagkahadlok. Ang tawag nira is sala. Remember ang sala, tanan niya gina, una-una, ginahambal, kaginahimo, hindi gin malipay ang Ginoo. Example, sa isip-isip mo lang, kinsugo ka ni teacher sa school. Sabi niya, please erase the board lang ga. Pero sa isip-isip mo, hindi ako magpati. Good bala ina? No. Bisan wala pa, may naka. Bati sa imo nga, ginhambal. Ara sa imo nga mind, mabasahan niya kung sang aton niya amay sa langit. O sa mga ginapanghambal, na mag-inigyal ka, imo-imo ka ng istorya, or mag-imo ka sang malain, o hindi ka mag-obey sa ginikanon. Salain na siya mga bata. Nga agani nga makasala kita? Hambal gani sa Romans 3:23, ang tanan makasasala. Kaya naman, hindi natin malikawan. We are born sinners. Kagtungod sa sala, nailayo kita sa aton nga Ginoo. Kaya madali lang ta mabalaka, madali kita magproblema, madali lang kita nga mahadlok. Pareha sa sitwasyon ni Roman Centurion. Pero sabi niya, kasi Jesus, kayang-kaya niya nga magpaayo sa mga may sakit. Kitan ko kung paano niya gagawin. Sa isa niya lang ginambal, kinbulikan niya kit. Maaring naging witness na kitan ng Centurion ang mga miracles ng Lord Jesus. Kaya, sabi dito sa Luke chapter 7, may mga friends si Centurion na nagpalapit kay Jesus. Sabi nila kay Jesus, Jesus, buliki pala ang Centurion kay gamasakit ang iyang nga servant nang hindi siya makapalapit diri Jesus kasi hindi daw siya takos nga magpalapit sa imo. Ihambal lang daw nga maayo na ang iyang servant kay para mag-ayo gid. Natingala si Jesus. Pang klase, sabi ni Jesus, ay nagapati dayon ang Centurion, bisan hindi pa nagpalapit si Jesus. Pero si Jesus naglakat gid. Naglakat si Jesus, punta sila dito sa balay sang Centurion. Sa malapit na sila dito, nasugatan naman nila ang other group of people. Jesus, kuligigit si Centurion, kaya ang iyang servant, nang lalapit ang iyang sakit. Na maayogin ni si Centurion Jesus kay kinapuligan niya ang mga tao nang hindi niya ginapahirapan ang mga kapwa ta, ang mga parintita, ang mga Jewish like us. Sabi ng mga group of people nga nagpalapit kay Jesus. Ibig sabihin, ini si Centurion is na may kahadlok din sa Ginoo. Nagsabi naman nila, hindi ka na daw maglakat dito sa iyang balay, Lord Jesus, kasi nang isa lang daw ang ihambal mo, balaan niya nga maayo na ang iyang servant. Wow! Sabi ni Jesus, ibang klase. Hindi pa ako nakakita sina nga amuna nga pagtuo. Na-recognize ni Jesus nga ini nga Centurion ara gid ang pagtuo sa iyang kasing-kasing. Kay boldly he declared, kaya ihambal ni Jesus. Isa lang kasalita, maayo na ining servant ko. Hindi na kinahanglan nga maglakat si Jesus sa akon nga panimalay. Pagsabi ni Jesus, wala pa ako sa may nakitaan na amusina na pagtuo. Teresa, Jerusalem, Teresa, atong nga banwa, wala pa ako may nakitaan dire. Mga bata, nga atuuhan si Jesus. Si Jesus ang perfect Son of God. Remember, si Jesus, ginpili niya nga ilansang siya dito sa krus. E nga, siya lang ang takos. nga makabayad sang aton nga mga sala. Siyang siya na nalansang, napatay, ginlubong, pag nabanhaw sa itatlo nga adlaw, amo na ang pagpamatuod sang pagpalangga ni God sa aton. Kay hambal gani sa Romans 5:8, God demonstrated His own love for us in this, that while we were still sinners, Christ died for our sins. Si Jesus nagpalansang para manginbayad sa kasalanan sang tanan nga mga tao. Kaya dapat nga tuuhan gid si Jesus. Pareha sa ginhimo ni Centurion. Kaya naman sa nagpadayon ng gihapon si Jesus na nagpalapit, hasta sana sugata niya na gid ang Centurion. Kag amo man ang ginambal ni Centurion, hindi ka na magpalapit sa akong nga balay. Okay lang, yambal mo lang Jesus. Pag sabi ni Jesus, ibang klase gid ang imo nga pagtuo. At sabi ni Centurion sa kanya, ay amo man, Ginoong Jesus, ako may mga sulubuon man ko. Isa kambal ko lang magsunod na sila. Kag alam ko nga, ikaw isa lang man ang ihambal mo kag magsunod gid na sa imo. Tuod gid na mga bata, kayang-kaya ni Jesus because He is God Himself. Kaya sabi ni Jesus, sige, uli ka na. Maayo na ang imo nga sulubuon. Hala, tuod kaya nga maayo na ang sulubuon? Tag nga ang gusto ni Jesus nga, maayo siya. Tay, palangga ni Jesus ang Centurion, tag ang iya nga sulubuon, tag ikaw, tag ako. Dungdumon firme ang pagpalangga sa Ginoo para sa tanan nga mga tao. Wala nagapili ang Ginoo, boss ka man. Gaya kay Centurion or gaya sa iya nga servant, ang tanan ginhigugma sa Ginoo perfectly kay siya ang Ginoo nga perfect. Siya ang naghimo sa imo kag sa akon kag tanan nga mga butang diri sa kalibutan nga hindi kaya himuon sang tao. Parehasang ants. Parehasang trees. Tama. Ano pa gid? Parehasang mga fruits, mga plants, ang Ginoo lang ang nagtuga sina. Kay siya ang powerful God. Kagang hambal gani sa John 3:16a, for God so loved the world. Siya ang Ginoo nga nahigugma sa imo kag sa apon perfectly. And one day gusto niya nga makaupod kita sa iya nga ginharian dito sa langit. Kay amo to ang perfect place. Wala na bata sang maghibi, wala na bata sang mahadlok, wala na bata sang mag-worry kung ano pa gid. Ang Ginoo ara dito kag gusto niya nga makaupod ikaw pag ako dito sa iya nga ginharian. Kag ang sabi ni Jesus sa iya, sige, go, let it be done for you as you have believed. Tay, ikaw nagatuo. Amo na ang imong atuuhan. Sige, lakat na ikaw. Kag pagpuli nila, boys and girls, pagpuli sa Centurion, hala, maayo na dayon ang iya nga servant. Nagatrabaho na dayon. Ipay-lipay gid siya. Kay ginayo na ni Jesus ang iya nga servant. Kag napamatud-an gid nga ang Ginoong Jesus walang katulad. Hasta subong mga bata ang Ginoong Jesus, kaya gid magpaayo sang aton nga mga balatian. Pero ang pinaka gusto sa Ginoo nga himuon, more than nga ayuhon ang anuman nga mga sakit, is masolusyonan ang aton nga problema nga nahilayo kita sa iya.

0: sa paglantaw sang aton nga JNC On Air kag JNC Online. Hello, Mega Sharon! Hello sa mga kids dala sa Masyag, sa iban pang lugar nga hindi ko ma-mention. See you naman next week! Bye-bye!
1: Napakinggan ang programang Good News Club On Air and Online. Kung nagustuhan mo ang programang ito, mag-feedback naman sa amin sa FB page na 1062DXKI FEBC Radio at CF South Cotabato. Pwede mong i-like at i-share ang episode na ito sa iyong mga friends at mag-message sa amin. Hintayin ka namin! On air,

0: Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world.
1: FEBC Philippines, until all have heard.
2: Pagbibigay-pugay at pagpaparangal sa ating mga kababayang naninindigan at nagpapatunay sa kahalagahan ng katapatan at dangal. Ehemplo!
3: Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1233 DYVS Bacolod City, 1197 DXFE Davao City, 103.3 The New J Cagayan de Oro City, 1062 DXKI Coronadal City, FEBC Radio TV YouTube Channel, FEBC Radio TV Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV at sa inyong himpilang 702 DZAS, FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan.

up? Ay, magandang araw. Welcome sa Ehemplo. Ako si Jo Cabrera Alabastro. Ngayong araw ng Sabado, meron tayong special na bisita. Actually, kilalang kilala po ninyo siya, pero mas kikilalanin natin siya up close and personal.

0: Walang iba kundi si Pastor ni Jeremiah Bellica. Magandang araw, Pastor ni.
1: Magandang babae at magandang lalaki,
0: yes,
1: tayo sa araw na to.
0: Ati Jo, naman lagi mo pambungad talaga.
1: Parang,
0: eh.
1: Hindi ko alam kung bisita, panauhin, pero...
0: Hindi na bisita. At you are all over the world. Saan kang larangan na mapunta ay talagang eksperto po ang ating Pastor D. Siya po ang founding and managing partner ng Bellica Aranas Alim Baldueza ng De La Cruz and Associates Law Offices. Siya po ang pastor ng The Lord's Vineyard Covenant Communities, National Director, National Coalition for the Family and the Constitution. At ang dami pang iba.
1: Oo nga, at by God's grace, everything aligns naman. No? Sabi nga nila, bakit minsan ang dami daw. Pero nakikita ko talaga na may central focal point, no? Everything converges dun sa lahat ng mga binigay pinagkatiwala ng Panginoon sa akin natin, Joe. And only by the grace of God talaga.
0: Kahanga-hanga rin po ang ating bisita ngayon, kaya nga tayo ehemplo. Alam mo ba, Pastor Ni, talagang ang fini-feature natin sa ehemplo ay mga ka-ehe-ehemplo.
2: Wow.
0: Oo. At kung ikaw ay nanood sa Facebook Live ng 702DZAS o kaya sa YouTube channel o kaya naman po sa GCTV channel 185 ay baka mapagkamalan mong si Yorme itong kausap ko.
1: Pasensya na, Yorme. Hindi sa akin galing yun. Okay.
0: At si Pastor ni Jeremiah po ang kauna-unahang director. Director General ng Anti-Red Tape Authority o ARTA na itinalaga noong 2019 na merong rank as cabinet kung saan pinangunahan niya ang mga reforma na ang purpose ay pabilisin at paghusayin ang serbisyo ng gobyerno kabilang ang Nehemiah Program para sa interagency streamlining. Tapos meron pa siyang libro, Rebuilding Foundations, Touching Base with What Makes a Nation Stand, at kolumnista ng The Manila Times. Isa-isahin natin to, Pastor Ni. Itong, how is it like being the first Director General ng ARTA na ikaw ay very young at that time, ano?
1: Yeah, I think I was the youngest cabinet ranking official ng government noong panahon na yan. And it actually came as a surprise also for me, no. Nakakatuwa yung storya kunyan Ate Jo, no. Natanggap ko yung tawag ng alas 11 ng gabi.
0: Mm-hmm.
1: Na tumawag yung aking kapatid nung panahon na yun siya ay kabilang na sa gobyerno, no. So tumawag siya sa akin at nung panahon na yun ay kasama
0: gabi.
1: Niya. Gabi, nasa Japan sila, I think,
0: uh-huh.
1: No. So tumawag siya, kasama niya during that time ang dating pangulo, no.
0: Mm-hmm.
1: At ang yung team, at ang tinanong sa akin, tinatanong nila kung kaya mo daw bang pangunahan ang ARTA.
0: Mm-hmm.
1: Anti-Red Tape Authority. So ako ay
0: patulog ka na ba?
1: So iniisip ko, sabi ko, ARTA, siyempre yan ay bagong gawa, no? 2019 yan. But 2018 yung nung batas ay naisa batas at ginawa yung ahensya na yan. So sa akin naman, siyempre, kung inas ka ng presidente at kung anong maitutulong mo, siyempre sabihin mo kung anong maitutulong ko, sige. Pero akala ko ito yung maliit na...
0: Tutulong
1: opisina.
0: Ka lang.
1: Oo, kaya nakakala ko ito yung isang opisinang maliit lang na nandun sa loob ng opisina ng Pangulo. So sabi ko, sige ha, yun ang huli sinabi sa akin kapatid ko, pero mataas ito, gumanon siya. Sabi ko, iniisip ko naman, siguro mataas, director o ganyan. Sige, ako naman. Pero that time kasi ako'y practicing lawyer na medyo mahaba na rin sa aking profession. So nung ako'y natulog, hindi makatulog. So, gumising ako, Ate Jo. Binasa ko yung batas, binasa ko yung opisina. Sabi ko, ba? Ano pala to? Secretary, rank, no? Kabinete pala ang rank niya. Mataas pala to. And sabi ko, tinanggal ko pa muna sa isip ko na, kasi ako yung magbo-board exam noon for environmental planner, no? So environmental
0: planning.
1: So many
0: things going on pala.
1: So long story short, nung ako yung nag-i-exam, doon dumating yung balita na ako'y i-appoint. And then by the time na ako'y in-appoint, ang sabi ko nga sa Panginoon, Lord, ako'y pribadong tao. And I remember that day, quick testimony, Ate Jo, nung napunta ako sa Malacanang, kinuha ko yung paper. Kasi sabi ko, bilang abogado, hanggat wala pa akong nakikitang appointment paper na pirmado, kwento pa lang yan.
0: Tama naman. At saka magandang perspective yan, kaagapan niya. So, hanggat walang papel, kwento pa lang yan.
1: Nung nakuha ko yung papel, Ate Jo, na parang ako'y binuhusan ng malamig na tubig. Ang sabi ko pa, Lord, ano to? This is a, I will be in the national spotlight. And matindi ang laban na to, red tape. Ang lahat ng ahensya ng gobyerno may red tape.
0: Mm-hmm.
1: And I was so young. So naglalakad ako mula sa Malacanang papunta sa bahay namin. Malapit lang, 3 minutes, 5 minutes away.
0: Ah, talaga? Mm.
1: Pagdating ko doon sa bahay namin, alam mo, merong dumating na mga missionaries. Mm-hmm. Na nung umaga daw na yun,
0: hinahanap
1: sa prayer
0: ka
1: nila,
0: ah,
1: kinausap sila ng Panginoon doon na pumunta sila sa bahay namin, meron doon silang ipagpipray. Nung pagdating ko doon sa bahay namin, ang una kong ginawa, nag-worship ako and then sumabay sila. And then we pray together. Nung panahon na yun, tinanggal ng Lord ang lahat ng aking katanungan tungkol sa opisina na yan. And binigyan niya ako ng confidence, lakas ng loob. And yung masasabi ko nga yung program ni Himaya, na sinasabi nga, nanggaling din during my prayer time.
0: Mm-hmm.
1: At ang daming naming nagawa. Lalo na yung pagpapaiksi ng proseso sa telecommunications towers na dating 1 year naging 18 days, no? Kaya bumilis na ng internet.
0: Wow, 1 year to 18 days.
1: Yeah, so yun yung program ni Himaya. Ni Himaya means National Effort for the Harmonization of Efficiency Measures of Interrelated Agency. Nanggagaling sa prayer time ko yan, Ate Jo, na pinakita ng Lord katulad ng ehemplo ni Himaya, pwede nang gamitin sa bansa. So, long story short, yun yung kontrobersya na sinasabi ng dating Pangulo na gusto kong bumilis ang ano by December. Nangyari nga, Ate. Dati, pakita ko lang ang pinaka-resulta ng program ni Himaya doon sa telecommunications, no? Na from 6,000 a year na permits lang na nalalabas sa buong Pilipinas. In the first 11 months.
0: Nung pumasok
1: months,
0: ang ARTA.
1: Nung pumasok yung ARTA through the program ni Himaya, doon sa proseso ng pagkuha ng permit sa towers, from 6,000 a year, nung first 11 months namin, nakaka 66,000 na.
0: Wow.
1: Ang mga government, ang mga sobrang layo, and I believe na hanggang ngayon, yan ay pinapakinabangan at na hanggang ngayon ng kasalukuyang administration, and it's really all by the grace of God, Ate Jo.
0: Mm-hmm.
1: So, yun nga, Ate Jo, no? And lahat yun sa grace ng Lord, yung program ni Himaya, and in 2 years' time, siguro, Ate, halos 600 kaso ang na-file namin laban sa mga iba't ibang mga government officials and employees na talagang nag-violate ng batas, no? Mm-hmm. And dahil din dyan, marami din na kung nakaharap na mga laban talaga.
0: Nakabangga.
1: Well, which is part of ng ating trabaho. Pero ang maganda doon is in the first year pa lang, nung ako'y nandoon sa gobyerno, by God's grace, no, at bagong-bago yung ahensya kasi akong unang secretary at director general na umupo doon, tumalon yung ranking ng Pilipinas doon sa Doing Business Report. Ito yung nirarank yung amount ng
0: efficiency
1: ng pagninegosyo sa mga bansa. So tumalon tayo from rank 129.
0: Mm.
1: No, in 1 year's time, parang tumalon tayo sa rank 95.
0: Mm-hmm.
1: So that's 24 notches, Ate Jo, and unprecedented jump yung nangyari sa atin. Of course, at the same time, tulong-tulungan kami niya ng Department of Trade of Industry. Kaso lang nga, nung pagdating na 2021, tinigil na yung report na yun. So, makikita natin yung grace ng Lord doon sa... And I was there... almost 3 years na and then nagkaroon ng palitan ng administration, and yung 3 years na yun, minsan nga yung mga hanggang ngayon yung mga business groups pag nag-uusap
0: kami. Thankful sila.
1: Thankful sila, pero at the same time, pag sinasabi ko na barely 3 years lang ako.
0: Nanghihinayang.
1: Sila sasagot niyan. Pero ibig sabihin, parang ang tingin nila, 3 years lang ba yun? Ako rin naman isip ko.
0: Parang, sa dami na lang
1: sa dami nang nangyari noon and nagpadala rin ng Lord ng mga kapatiran na mahuhusay, makapatid natin na and Christians na and people with high integrity na tumulong din na ayusin at gawin ang mga bagay na yan. And for one time nga, ang FEBC and DZS, ako'y nag-re-report din ng tumatanggap ng mga reklamo. Mm-hmm. No, naalala ko yun every 1 o'clock. No? So, yun. Ako'y pasalamat sa Panginoon sa UGTU na yan.
0: Yes, experience na yun. Ano? At si Attorney Belhika rin po may akda ng Rebuilding Foundations. Ilibro ito, Touching Base with What Makes a Nation Stand. Tungkol naman saan ito, Pastor Nick?
1: Okay, itong libro at ko ito, Ati Jo, ay compilation siya ng aking mga isinulat na mga artikulo sa The Manila Times. So, I write for The Manila Times every Thursday lumalabas yung article ko. No? So, nung panahon na yan, ako ay nakaka-2 taon na siguro na nagsusulat sa The Manila Times. And
0: dami ka nang naipon na...
1: Madami na. Pero habang ako'y nagsusulat, lalo na nung ako'y umalis na sa gobyerno, anong 2022, hindi pala, sorry, 4 years na pala that time. No? So, nung umalis ako sa gobyerno noong 2022, sabi ko sa The Manila Times, ibabalik ko na sa inyo itong...
0: Manuscript?
1: Hindi, yung slot.
0: Okay.
1: Kasi binigyan nila ako ng slot na yung, kung saan ako magsusulat. Mm-hmm. No? Yung tinatawag na Milo IQ, yung aking column dyan. No? Kasi May, kasi nickname ko May, tas Law, L-E-W, no? IQ. So, play of words siya. So, sabi ko, ibabalik ko na kasi that time, yung column, pangalan na column ko noon is The Artaman. The Artaman. So, sabi sa akin, ay hindi po, Mr. Secretary, yan po ay sa inyo, sabi niya, ibinigay. Ituloy niyo po yung pagsusulat. Naisip ko tuloy, anong susulat ko? Wala na ako sa gobyerno. Dati at least nakakapagsulat ako tungkol sa at ginagawa namin sa ahensya. Pero alam mo, nung panahon na yun, Ate Jo, doon ako parang marubdob na pinaalalahanan ng Panginoon. You write about what's in your heart and what's important for the nation at ano ang mga itinanim ng Panginoon sa puso natin. So, I started to write. Noong una, nagsulat ako ng ilang mga reflections ko on the life of Jonah, devotionals
0: about prayer. Ang gaganda nga ng mga reflections mo doon, ang lalalim. Pero, ibig ko sabihin, ang lalim ng love mo para sa bansa na meron siyang foundation na liwanag na galing sa Biblia.
1: Which is, Ate Jo, yun ang original na dahilan ba't ako nag-abuga siya din nung time na yun. Ako'y nagpapastor na, no? I'll tell more about that. Na yung pagtingin sa lente ng salita ng Diyos ang mga bagay na nangyayari sa bayan. So, pinalala sa akin ng Lord. Sabi niya, magsulat ka kung ano yung nilalagay ko sa heart mo. Kaso lang nga, syempre, ang pahayagan na yan naman ay hindi Christian publication. Yan ay isang broadsheet na, in fact, pinakamatandang broadsheet sa ating bayan. So, sa isip ko naman, Lord, sino magbabasa? Diba? I mean, hindi naman to current affairs yung susulat ko. But, you know, sumunod ako sa Panginoon. I started to write. Una, yung aking reflections sa sinasabi sa akin ng Lord. And then sabi ko, Lord, kung walang magbabasa, ikaw ang nakakabasa. And then I started to write about ang plano ng Panginoon sa bansa. And then I started to write about biblical principles. Ang prinsipyo ng salita
0: at
1: ng Diyos.
0: At may nakakabasa.
1: Alam mo, Ate Jo, baliktad ng nangyari. Nagkaroon ako ngayon ng mga regular na mga
0: readers.
1: And nagkaroon ng niche. No? Yung parang biblical application ng salita ng Diyos sa batas at konstitusyon at sa lipunan. And it's been ano na ba, Ate Jo, ngayon since 2021 ako nag-start and it's been 5 years.
0: Over five years.
1: So, kinumpile ko yung mga writings and linagyan namin alo yung mga makakasama sa tema. So, it talks about number 1, What makes a nation stand is, of course, ang self-government. Ang, ang relasyon natin sa Diyos, ang taong nagsuko ng buhay sa Panginoon, ay kaya niyang pamunuan ng kanyang sarili, pamilya, at ang ating lipunan. No? So it's self, family, of course, family and church and faith, and then ang ating government. No? So, and dinedicate ko siya sa aking yumaong nanay. And yun ang sabi ko nga, this is kung ano nakikita ninyo kay Pastor ni Jeremiah, eh dahil meron akong mga magulang na nagpalaki sa akin.
0: Okay, talking about your parents, ikaw ay anak ng pastor.
1: Syempre. Yung mga, may ano daw yung mga PK na mga pastors kita. Oh, nga pala, no? Kailangan na yung magpakabait niya pala, no?
0: Kumusta growing up? Kumusta ang pastor ni Jeremiah?
1: Makulit.
0: Makulit?
1: Oo, talaga? Makulit ang mga anak ng pastor, lalo na pag lalaki, minsan malikot.
0: Gano'n kakulit? Eh yung normal yun eh, kulit malikot.
1: Oh, pero parang sabi ng mga Sunday school teacher ko, hindi raw normal yung kulit natin. Hello mga Sunday school teachers.
0: Pero pinangarap mo ba? Oh, I mean, sa pamilya nyo, kasi nasa service ang orientation ng almost the members of the family.
1: Yeah.
0: Paano kayo pinalaki ng tatay ninyo?
1: It's a very good question. Okay, so ang una, yung story ng tatay namin talagang makulay, no? At si Pastor Butch Bellica, talagang 16, 17, 18 years old, nakulong, anak mayaman siya, no? Nung panahon na yun.
0: So anak mayaman ka rin?
1: Siya yun. Ako'y anak ng pastor, di ba? So nung time na yun, but na yun nga yung na bangkarote sila lahat and everything at kinulong siya dahil sa maraming mga gulo siyang pinasukan, ano, at teenager, Ate John, no, he was the most notorious juvenile delinquent. Ibig sabihin 16, 17, 18 years old nandoon na siya sa PE, sa oblo nga, sinasabi nila. At
0: nung kapanahon niya, sikat na sikat yung testimony
1: ay eh, talaga, no? Oh, hanggang nung siya ay lumabas na nakakilala sa Panginoon sa loob. Binago ng Lord, and then that was the time na he nag-start siya ng family niya. And dun na kami lumabas, ano. So growing up, no, meron kang tatay, although pastor siya, pero hindi siya ordinaryong basta pastor lang, eh siya ay medyo kilala, no, dun sa larangan na binago ng Panginoon, ano. So we grew up hearing about his testimony. Alam namin na tatlo kaming lalaki eh, 'di ba? Pag tatlo kaming lalaki, ang nanay ko naman isang doktora, no.
0: Paano sila nag-meet?
1: Napakagandang
0: saglit lang ha, kasi dami pa nating kwentuhan. Pero briefly, paano nag-meet ang doktora at ang mula sa PE?
1: Oo, may brief portion doon sa movie na ginawang buhay, movie yung buhay
0: na Grepper
1: Butch Bellica story. Pero yung nanay ko po noon, isang medical student.
0: Ooh.
1: Okay, so siya po ay maayos, konserbatibong pamilya, maganda. Pero sila ay hindi mayaman. Sila ay parang mga public school teacher yung lola ko. Official naman ng sundalo ang aking lolo na very strict at very taas ang integrity.
0: Sundalo. Okay.
1: So, siya ay pumunta sa Muntinlupa para mag-interview sa kanyang project na human behavior. No? So, ang interview niya, yung isa sa pinakasikat na, siguro gusto magpasikat sa school, no? Pero that time, ang nanay ko po ay parang medyo semi-beauty queen siya, no? No? Magandang babae and everything. Pero,
0: sino kamukha mo?
1: Okay, ang medyo mas ang mas malapit ako sa mom ko growing up kasi ako'y bunso. Pero ang tingin ko, certain features ay Belgica features ako. Okay, so banta kasi yung kabila. So, nung pumunta siya doon, in-interview niya yung dad ko. Doon sila nagkaroon ng interest yung dad ko. Naging pen pal. Sinusulatan niya. Pero during that time, my dad was already in prison, writing sa dyaryo, mula sa loob. At he was turning from bad to worse, no? Kasi naging komunista pa siya sa loob. Talagang ano na talaga. paiba na. Hanggang nung nakilala niya yung nanay ko. Ginamit ng Lord yun na nagkaroon siya ng pangarap, ayoko pa palang mamatay ng 25 years old. Siguro kahit mga 30, 40, mapangasawa ko lang to. Parang gano'n na. So long story short, nung siya'y lumabas, maraming nangyari and then they ended up together. And by God's grace, yung mom ko bilang isang doktor, siya rin ang nag-head ng pinakamalaking drug rehabilitation center sa Pilipinas. So yung testimony talaga namin as a family, from darkness to light. No? Kaya siguro Ate Jo, parang yun din ang dahilan ko, baka tumitingin ako ng red tape, tumitingin ako ng corruption, kahit anong problema nangyayari, laging ingrained sa akin na kayang baguhin ng Panginoon ang sitwasyon. Kayang ibango ng Lord ang bayan. Kung ginawa ng Lord ito sa pamilya namin, bakit hindi niya kaya gagawin ito para sa bayan?
0: So close to home, ano, itong pagsulat mo ng aklat na Rebuilding Foundations, touching base with what makes a nation stand.
1: Yeah.
0: Pero Pastor, ni pinangarap mo ba na maging attorney?
1: Hindi. Hindi. Okay. Ang aking pre-law ay BS Biology.
0: Ah, sa nanay.
1: Dahil nga ang plano, ako ang magdo-doktor, kagaya ng aking nanay. Ang aking namang kuya, na siya ay medyo mahilig sa politika, siya naman ang dapat tatakbong, siya dapat ang mag-aabuga siya. So, balit, when I was already in pre-med, no, sa UST, no, ako'y biology major, I was already having a tug in my heart. Na meron akong gagawin sa labas na hindi ko mapigilan, kundi nung pagdating ko na fourth year, sinabi ko sa mga magulang ko, hindi muna ako tutuloy ng med proper.
0: Anong reaction ni mama?
1: Siyempre malungkot nanay ko. Akala niya tinatamad ako mag-aral. No? Pero sabi ko, give me one year because I want to discern kung ano ba yung ano ng Panginoon sa buhay ko.
0: Mm-hmm.
1: Pero doon sa one year na yun, doon ko nakita na tinatawag ako sa gawain.
0: Anong sabi ni Pastor Butch?
1: Kasi bunso ako normally, okay lang kung anong gustong gawin ng bunso, bahala siya.
0: Sana all bunso.
1: Ganun, na parang lagi kang saling pusa sa mga kuya mong nakatatanda, di ba? So, mas nakatutok siya dun sa aking dalawang mga kuya. Kasi parang ako naman ay parang saling pusa. Ganun nangyari kapag ikaw ay bunso.
0: Malayo ba agwat?
1: 3 years kami. 3 years. So, tatlo kami, no? 3 years. So pero that was the time na when I finished college, nag-full-time ako sa gawain muna, no? Nag-volunteer ako sa church. And then, the Lord really got a hold of me sa isang youth retreat na ako rin naman ang nag-organize para sa church namin, sa youth leader during that time. And doon talaga ako, Ate Jo, kinausap. And for 2 hours, parang nanginginig ang aking katawan na parang yung tinitingnan ko yung sky, parang nag-iba, parang naging pelikula. Ang dami kong nakita na di ko alam, no, ako ba yung nagtatrance that time. And pagising ko noon after 2 hours, no? Hindi, gigising naman ako, pero after no 2 hours, parang nag-iba na talaga, Ate Jo, ang isip ko. Parang I cannot think but to serve the Lord na nung panahon na yun, wala na akong interest.
0: Parang kasi Paul?
1: Parang ganun na, pero alam mo, I was shaking and I was crying. Bumunta ako doon sa isang tabi, naglak ako. Eh, problema ako ang MC eh. So, tumuloy na sila kasi hindi nila ako magulo eh. So, pero that time, after nung incident na yun, yung encounter ko na yun sa Panginoon, the only thing that I was thinking about was, Lord, paano ko mapaglilingkuran ikaw sa aking henerasyon? Paano ko makikita ang pagbabago, Panginoon, na nangmumula sa'yo? Nakita ko lahat, Lord, nagkaroon ako ng burden sa mga drug addict, nagkaroon ako ng burden lahat sa mga taong namumundok na hindi kilala ang Panginoon. So, hindi na ako lumingon pabalik ng sa aking pagpapastor. So, nag-start ako, nag-church plant ako at age 21, 22 years old, and then
0: Mga kaagapay, by the way, ano, si Pastor Ni ay isa rin sa pinakabatang pastor na na-ordain sa Lord's Vineyard Covenant Communities at nagtatag siya ng isang kongregasyon. Ilan taong ka noon, Pastor?
1: 21 or 22 years old. Batang-bata ako noon. So,
0: grabe.
1: Kakalabas ko ng siguro college, mm-mm, siguro mga in 1 year, 2 years from college.
0: Eh, kamusta si Doc?
1: Eh, hindi siya ganun ka-enthusiastic noon. Kasi nanay ko nga, close ako sa nanay ko, no? Kasi bunso ako, no? So, parang ang dating nga na lumaki kami kasi na buhay ng pastor, no? So, yung mga struggles ng buhay ng pastor na minsan, that time, lalo na ang dad ko nag-start nung gawain, may mga araw talaga na hindi namin alam na, ako, mapuputulan ba kami o kakayanin ba namin this coming school year kung kami tapos yung mga uniforme namin, no, bibili ang nanay ko ng damit na hanggang dito kasi in 3 years time dito na siya. Sakto na, tapos pa isa-isa lang ang bili ng sapatos.
0: Pero teka lang, doktor ang mom mo ah.
1: Nasa government siya.
0: Ah, kasi noon ang NBI. Gobyerno, maliit.
1: Hindi naman ganoon, no? Pero kahit kasi nasa government ka, tapos ibig sabihin it's not, hindi siya yung marangya ng buhay namin, ano? So, kasi yung dad ko talaga sold everything, lahat ng kanyang mga businesses and went to full-time ministry. Nung doon ako dumating nung kanyang ibinenta na lahat. Kaya yung mga kapatid ko, natikman pa nila. Natikman pa nila yung kasaganaan. Nung bumasok ako.
0: Ito pala si Javes.
1: And actually, kaya nga siguro Jeremiah yung pinangalan sa akin. Kasi nung punto na...
0: umiiyak sila.
1: Hindi, parang hiningi nila na magkaroon sila na pangatlong anak. No? So, that was the time na before I knew you. No? No? So, I called you. So, basically,
0: wow,
1: yung dalawa kong kapatid, kaya ako ang mayroong biblical name, no, sa kanila. So, binibido ko nga sa kanila na ako lang ang pinag-pray sila ay dumating na lang. So, long story short, ate, nung ako'y nagpastor, yung nanay ko noon ay nasa Department of Health, no, during that time, at siya yung nagli-lead ng Tagaytay Rehabilitation Center. Ang una-unang drug rehabilitation sa Pilipinas, no. So, bagamat, pero she's really a woman of God. Sabi ko, Lord, ipakita mo sa kanila, sa parents ko na ikaw nga, no. Pero, when she, then she started to invite me dun sa
0: rehab,
1: no. May, ito yung mga ministeran mo yung gusto mong pastor, oh.
0: So
1: pastor
0: ina-affirm.
1: Ka. Oh, mag-ano ka?
0: Somehow ina-affirm
1: din niya. Siguro tinetest din niya, no. So, nag-ipon ako ng
0: talaga
1: parang...
0: Talagang ang mga nanay, ano, masubo sa anak.
1: Thank God sa mga nanay na katulad ninyo, Ate Jo, no. So, minute ko muna 7 tao, no. Pero syempre, halos kaidaran ko yung nasa rehab, eh. Mga 22 years old ako, 21. So, nagsimula ako ng 7 tao dun sa rehab. Kumilos ang Lord dun sa 7. And by the 2nd or 3rd month ko doon sa rehab, Ate Jo, nasa 150 na ang nagsiservice doon. So parang, and whenever I would speak, kikita mo na the Lord was moving. So I think it really confirmed sa mom ko na hindi na nga ito yung anak ko lang na baby ko na anak ko. No? Para the Lord is really, and eventually siyang naging number one supporter. Ko. No? And of course, yung tatay ko naman siya ay pastor. Masaya siya na kapastor yung anak ko. Pero sa kanya, hindi niya... Dalawa. Pero ako ang nauna talaga. No? And then yon, and then up till now. And then 3 years later, and sa aking pagpapastor, doon ako napasok sa radyo. Nagkaroon ako ng programa sa radyo para sa bayan, baguhin. Doon ako ngayon nagkaroon ng interest sa lipunan. Eh, doon na rin ako na nakita ko na law school is one of the things that the Lord has opened for me.
0: Mm-mm. One take?
1: Hindi. No, I took it the second time, but what happened was when I took it the first time, sabi ko practice take ang gagawin ko. kasi nung ako'y nasa law school, ako'y presidente ng student council, no. Ako'y nagche-church, ako'y nagpapastor ng aming simbahan.
0: Okay? Dami mong ginagawa talaga.
1: So Nung nag-start ako sa law school, I was, sabi nga ng mga kasama ko sa law firm ngayon, yan si Jeremiah, nung nag-start kami. Ano yan? Yan ang binabantayan namin kasi matataas ang grades ko, no? Nung bandang huli na nakita, lahat na lang ginawa mo, nag-organize ka ng mga activities ganyan. So when I tapos naging presidente pa ako ng council, finally when I was about to review, marami sa mga subjects ko, first view, second view pala. Second view, ibig sabihin, pag-review kasi, dapat nakita mo na lahat. So sabi ko, I had it. Pero alam mo, nagpasalamat din ako at Tito dyan. Ano? Kasi when I took it, yung tawag ko nga doon, practice take ko. Kasi sabi ko at least, sabi ko, I'll take it next year. Tapos ang sabi sa akin, hindi, take mo na ngayon para di natin alam, di ba? Mm. So I miss it by 0.1%. No? Mm. Pero hindi ako malungkot.
0: Ah, talaga?
1: Kasi nga, iniisip ko, ang dami ko pang gustong ma-master. Pero when I... The following year, yun talaga na parang sabi ko na, ano na to?
0: Seryoso ka na.
1: Well, seryoso naman, pero ibig sabihin ko na parang wala ng holes, wala ng butas doon sa aking...
0: Ito na talaga to.
1: Kasi parang na, hindi lang sa natapos ko lahat ng aking mga readings, napag-aralan ko lahat. And I felt that I could really, kumbaga sabi ko, Lord, parang nafe-feel ko na ready na ako talaga maging abogado. And by God's grace, ano din, na nakita ko lang it, may assurance sa akin ng Lord during that time na ako ang nagpa-take sa'yo ng law, ako nagpa-take sa'yo ng bar. So at the same time, ako rin ang mayroong plano sa'yo how to finish it. And ang nangyari nga dito, atin so nakakatuwa. Yung mga kasamahan ko sa law firm, no, yung sila yung valedictorian tsaka salutatorian namin. Pero
0: magkakabatch pala kayo sa law firm?
1: Yung dalawa. Halos, lima kami.
0: Oo.
1: So yung dalawa, yun yung aking kabatch.
0: Sino kabatch mo doon?
1: Kabatch ko si Attorney Aranas.
0: Ayan, okay.
1: Very close. Mm-hmm. Parang kapatid ko yan. At saka si Attorney De La Cruz.
0: Mm-hmm.
1: Si Attorney Alim Balduesa, siya ang nag-iisang babae.
0: Mm-hmm.
1: Siya yung lower batch sa amin.
0: Mm-hmm.
1: And then si Attorney Jedrek Nang, mga 2 years ago when he hired. Actually joined us, no, as our very very happy kami na meron kaming bagong partner. So nung nagsama-sama na kami, so outstanding students sa classmates ko sila, no. And a few years later, inawarda naman ako most outstanding alumni.
0: Wow.
1: First ever. So sabi ko sa kanila, biruan nga namin, okay lang na ano kayo, magaling kayo sa school, basta sa buhay. pero all by God's grace, no. Yung theory ng nanay ko before na sabi ayon lang kasi ni may mag-ano siguro. Mag-aral ng ano kaya ayaw mag-med school. Nung nagpunta naman ako ng law school.
0: Nag-aral ka naman.
1: Nag-aral tsaka at the same time, sinustain din ng Lord ako sa ministry. Posible pala yun ano, na nagpapastor ka sa hapon naman, nag-aral naman ako. So,
0: amen. Ang daming dinaanan ng ating pastor ni. And for sure, lahat naman ito ng mga tagumpay na to sa likod nito may mga failure. At isa na nga doon yun, nakwento mo na yung unang take mo ng bar. Pero sa hindi maipaliwanag na pagkakataon ay napayapa ang iyong puso. Pero ano yung pinaka mabigat na challenge sa buhay mo na talagang kumapit ka sa Lord at sinabi mong, di ko kaya to Lord, ikaw lang. Kasi ikaw, dami mo nang narating sa buhay eh.
1: Ako actually yung narating sa buhay, lagi kong iniisip na lahat yan transient, no. Kahit nung ako'y nasa gobyerno, ibig sabihin ano na eh, kumbaga napakataas ng posisyon na akin. Lagi kong iniisip sa aking sarili na Lord, this is a temporary assignment. Gagawin ko eksakto yung pinapagawa mo sa akin. Hindi ko lalabisan. At Lord, kung tulungan mo ko na huwag ako mag-compromise dun sa mga kailangan kong gawin. Pero talagang Ate Jo, napakadami talagang mga pagsubok. Simula nung ako'y nagpastor, nung batang-bata ako. Ano? In fact, isa rin sa dahilan kaya rin ako napunta sa law school is patinding mga pagsubok din sa akin sa buhay at sa ministry ang dumating.
0: Mm-hmm.
1: And without disclosing siguro yung lahat.
0: Siguro isang safe.
1: No?
0: Isang safe.
1: Well, may nangyari sa aking buhay during that point na hindi ko ina-expect na yung mga taong kasama at pinaglingkuran at mga taong hinalinga ko ay maraming ano nangyari at parang I felt that the world really turned their back against me, no? Well, that's how I feel, no? Mm-hmm. And syempre nandiyan pa rin yung nanay ko, nandiyan pa rin pamilya, pero parang yung feeling mo, Ate Jo, na talagang gumuho talaga yung mundo. May mga panahon na nakahiga ako sa aking kama na masakit-masakit ang aking loob. Masakit din ang aking katawan. Pag hinahawakan ako, nararamdaman ko masakit yung aking katawan. Pero wala naman akong sakit.
0: Mm.
1: Siguro, buti hindi pa uso yung tawag na depression that time.
0: Pero
1: no?
0: Baka yun na yun, no?
1: Yun ang iniisip ko.
0: Kasi naman, hindi pa na
1: buti na lang na
0: yung term na yan, eh.
1: Pero,
0: ilan taong ka nun?
1: Siguro mga... Siguro 23 years old ako siguro. 23 years old, 24. But 23 years old siguro. So,
0: foreshadowing pala ito.
1: Foreshadowing siya. And hindi ko rin mapagtanggol ang sarili ko in public. Hindi rin ako makapagsalita ng mga kasi nga at the same time, nag-aagaw yung puso ko.
0: Foreshadowing
1: nga. Oo nga, hindi nag-aagaw yung puso ko na parang ayokong may marinig sa akin na hindi maganda kasi pastor ako. So, pero binigyan ako ng Panginoon ng safe space, no?
0: Mm.
1: And na-realize ko na God always works in time.
0: Mm-mm.
1: Kung ikaw ay maghihintay at mananalig sa Kanya, parang ang nangyari nga sa akin, Lord, di ba batang-bata ako, binigay ko sa iyo yung buhay ko, tapos ganito. Minsan isusumbat mo pa sa Diyos eh. Ay, ganito ginawa ko, Lord, ganyan, tapos ganito lang ba mangyari? Mm. And then what happened was, sabi ng Lord, Jeremiah, para kanino ba ginagawa yung mga ginagawa mo? And na-realize ko, marami sa mga ginagawa ko, akala ko ginagawa ko pa sa Lord, kahit yung ministry ko, pero ginagawa ko na rin pala.
0: Para
1: dahil masaya at dahil sa vision at pangarap na alam kong binigay ng Lord. So, I had to lay down my eyes sa Kanya. Sabi, Lord, bahala ka na Panginoon.
0: Mm.
1: Kasi nakikita ko national movement na magbabago sa bayan. I've always had that in my heart na the Lord is going to use it as a multi-sectoral movement na magbabago ng ating bayan. Yun na nasa heart ko. And then I had to lay it down to the Lord and went to law school. And guess what, Ate Jo? Many years later, 20 years later,
0: na-encounter mo ulit.
1: Na-encounter ko siya ulit dun sa aking nangyari sa akin sa government. Mm. Pero medyo mas payapa na yung puso ko. Medyo mas
0: talaga,
1: ready na ako.
0: Talaga, na-practice ka na pala.
1: Umiyak din ako, no? Pero kasama ng family ko. Pero kasi nasubukan ko na ang Panginoon eh. Na alam ko na Lord, ikaw ang defender ko and you work through time. And Ate Jo, ang nangyari nga ngayon, ito, napasok ko sa National Coalition on the Family.
0: Mm.
1: Yung mga nakita ko noon nung 20 years ago na maglilid, magsasama ako sa isang National Coalition.
0: Yung vision na binigay sa'yo ng Panginoon.
1: Siya ang gumawa.
0: Mm.
1: Siya ang nagtupad.
0: Mm.
1: And hindi katulad nung ako'y bata, na marami akong siguro inexperience, all passion, para ka mapusok na parang si Moses.
0: Mm-mm.
1: Ngayon, parang... sa lahat na pinagdaanan ko, parang handang-handa na rin akong gawin yung mga bagay na pinakita lang ng Lord noong unang panahon. And so, alam ko na parang the best years talaga ng paglilingkod talaga is still ahead of us.
0: Mm-mm. I remember, Pastor Nia, noong mga panahong nawala ka na sa government service, the Lord reminded me, actually, na walang kapartner, si Kong Chona. Why not try si Pastor ni Maya? Tapos sabi ko, ang prayer ko noon, naku eh, may dinadaanan to. Baka mamaya maka-istorbo, maka-abala yung pag-send ko ng message. Pero wala pang 10 minutes, I guess. Sinagot mo na yung tanong at very much willing to be a part of Tabas ng Batas.
1: Which is normally I don't do, Ate Jo, talaga na hindi ko... well, actually, when the invitation came, it was I think 1 month before nung aking departure sa aking ahensya, no? And
0: yes, yes.
1: Ang sabi sa akin ng mga communications head, during that time, madami akong mga tao, tapos yung mga communications head, sabi sa akin, Sek, may invitation ng DCAS na mag-host ng Tabas ng Patas. Unang pumasok sa akin, 3 taon akong di nagpa-practice ng law. Baka nalimutan ko na ata yung mga batas. Pangalawa, napaka-busy ho ninyo, sir. Baka hindi nyo. Pero nung pumasok sa akin yun, naalala ko yung pinakita sa akin ng Lord many years, a few years back. Sa totoo lang, Ate Jo, medyo nakita ko ng sarili ko na
0: magraradyo.
1: Sa DZS.
0: Talaga.
1: Merong isa pang Christian station.
0: Isa ka nga yata, Propeta Jeremiah.
1: May mga pinapakita ng Lord yan, pero hindi ko nga alam. And then, tinuruan ako ng Lord, may mga bagay siyang pinapakita na siya ang gumagawa din at hindi ko minamadali. And sa ngayon, parang yun din na nakikita ko, Ate Jo, eh. Hindi naman magpapakatamad ka, no?
0: Oo.
1: Pero I cultivate my giftings, no? Kahit nga ngayon, pag meron akong available na oras, tumutugtog pa din ako kung kasi ang naturo sa akin ng Lord, huwag mong pababayaan yung mga bagay na binigay ko sa iyo na kaloob.
0: Mm-hmm.
1: So, yun lang ginagawa ko lagi. And then ngayon, nagano katagal na ba akong pinagtsatsagaan ni Ate Jo dito sa mga
0: at,
1: ano na? 2022.
0: Sobrang nagpapasalamat ang 702 DZAS sa inyo, sa family ng Belhika. At syempre, yung ministry ni Pastor ni Jeremiah na mula sa batas, pagsisibil sa pamilya, tapos sa oras ng Pilipinas, gusto pa nga maghardin. Kaya lang, wala ka na talagang
1: okay
0: time. Pero napaka... loving din na dad kay Tori,
1: yes.
0: Napakalambing at syempre sa kanyang wife
1: si Eunice.
0: Mm-mm.
1: Maganda rin ang ano, si Eunice ay kasama, prom date ko siya.
0: Wow.
1: Prom date ko siya. And then niligawan niya ako. Ay, hindi pala. No. Hindi ko siya.
0: Nilagot ka.
1: So, prom date ko siya. And then nagkasama kami ng college ministry sa Campus Crusade for Christ. And she has been, sabihin natin, a steady hand and representation talaga ng faithfulness ng Lord sa akin. And syempre yung aming supling na si Tori na kamukha ng kanyang nanay pero pinipilit niyang kamukha ko daw din siya.
0: Kamukha mo eh.
1: Sabi ko nga medyo yung kakulitan at kadaldalan sa akin nakuha pero masaya akong kamukha si nanay niya.
0: At for sure, marami po ang natutuwa na ikaw ay ma-feature dito sa programang Ehemplo. And message of encouragement, Pastor Ni, sa mga kabataan ngayon na hindi pa nila alam talaga kung saan yung place ng Lord, na place ng world na gusto sa kanila ni Lord.
1: Well, common na problem yan, Ate Jo. So, sa mga di lang kabataan, yung mga nagdi-discern kung ano ba ang pinapagawa sa atin ng Panginoon. Kasi sabi nga nila, si Pastor Ni wears many hat, pastor, attorney, tapos ang dami pa, nasa media pa. But this thing is true, no? Mahalaga na meron kang vision at plano sa buhay mo, pero tumadating ang panahon na pati ang plano mo at vision ay nagugulo. Pero ito ang mahalaga. Tandaan natin na kung hindi mo man alam ang vision mo sa buhay mo, si Lord may plano sa iyo. Okay? And the Lord is going to reveal it, no, as we begin to follow him on a daily basis. And ang may certain principles talaga na dapat kayong gawin, pagyamanin mo yung giftings mo. No, ako ay nag-start sa music ministry when I was 14, 15 and doon ako nag-start sa music, worship, and I became a pastor and then I became a lawyer. And then hanggang ngayon, pinagyayaman ko kung anong binigay ng Lord sa akin. Gawin nyo lang ng gawin kasi pagdating ng panahon, it's the Lord who increases your lot.
0: Mm-hmm.
1: And then secondly, makinig tayo sa ating mga nakatatanda. No? In the counsel of many, there is safety. Sinabi na salita ng Diyos, hindi mo kalaban ang magulang mo. Kung ang magulang mo ay ayaw niya yung gusto mo, pag-pray ka. Lalo na kung praying mothers, praying fathers, papakita ng Lord sa kanila. Kung ikaw naman magulang, tandaan mo na hindi sa yung anak mo, sa Lord yan, mm-hmm. pinagkatiwala sa atin. Pero doon sa mga nag-discern na papagawa, pag-pray natin para yung mga tao na akala natin sumasalungat sa atin, the Lord din na mag-change the heart natin. And thirdly, gawin natin to, ang calling ng Lord sa buhay natin is not to prop us up, will not prop us up or bless us only, but it's gonna serve others and it's gonna build the kingdom of God dito sa mundo. And ako, yan ang prayer ko talaga, Ate Jo. Alam ko hindi pa tapos ang Lord sa atin, na ang prayer ko, Lord, patuloy na gamitin mo, Lord God, yung lahat ng ginagawa namin, mm-hmm. na i-bless ang nation at ang nations.
2: Mm-hmm.
1: So, yun ang ano ko, Ate Jo, para sa atin. No? So, maganda po ang kinabukasan ng bawat isa na kay Kristo Jesus.
0: Mm-hmm. Kahit na sinasabi nila na ang Pilipinas ay larawan ng bansang walang pag-asa, may pag-asa kay Kristo.
1: Amen. At mas maganda ang testimony natin.
0: Mm-mm.
1: Kasi yung mga taong kinount out na. No, katulad ng mga naranasan ko sa buhay ko, may episodes na parang nawala ako. Parang kang si Jonah na nandun sa tiyan ng isda. Huwag naman pating. Ay, kasi ginuyakan niya.
0: Usap ko pala, Pastor.
1: Big fish, okay? Na dinadala ka pala ng Lord doon sa destiny, no? Panawagan mo sa kanya. So, relax and enjoy the ride.
0: Jeremiah Jonah.
1: Jeremiah.
0: Enjoy the ride? Paano kaya yun? Tapos paano yung magre-relax? Ano?
1: Nasa
0: loob ka ng malaking isda.
1: Wala ka na kung iba, diba?
0: Malaking pagsubok. Pero, kausap po natin ngayon ay isang malaking isda sa larangan ng malarangan ng mga hurdles na napagtagumpayan. And even yung testimony mo, paano ka nag-move forward despite that difficult challenge na yun na alam naman ang nakararami. Pero the Lord has been affirming you in your ministry at maraming taong nagtitiwala sa iyo, ang simbahan mo, and even yung family. At si Pastor ni po ay bunga ng nananalangin mga magulang. Kaya mga magulang, challenge natin yan sa ating mga sarili, no? That let us not let go of that hope for our children. Sabi nga ni Pastor ni, ang ating mga anak ay anak ng Diyos, kaloob yan ng Diyos para sa atin. Pastor ni, paano nga ba maging isang mabuting ehemplo?
1: We can only be followed when we followed Christ. And we follow Christ by loving His Word in every circumstances ng buhay natin. Wala ho tayo ibang pupuntahan, kundi ang kanyang hahawakan, kundi ang kanyang mga pangako. Siya din po ang gagawa ng mabuting gawain sa atin na magiging mabuting ehemplo po sa iba.
0: Ano po nilook forward nyo para sa Pilipinas?
1: Well, for someone who has gone through, sabihin natin terrible things na naglingkod ako sa bayan, and then there was really a time that I felt na, Lord,
0: ayoko na. Di ba na-feel yun?
1: Na parang, is it still worth it?
0: Yan, oo.
1: Pero ma-realize mo ang pinagdaanan ng Panginoong Jesus ay mas higit sa lahat ng pinagdadaanan natin combined. Ano man ang reklamo natin, sabi ng Panginoong Jesus, alam niya. Kaya ngayon, lalong dumami ang hope ko para sa ating bayan, na ang ating bayan ay bayang pinagpala, bayang tinawag ng Diyos na maging matuwid, at bayan na tinawag ng Diyos na maging misyonaryo sa ibang bansa. Pinangahawakan ko yan, Ate Jo. Panghawakan po natin yan dahil the Lord is working behind the scenes and is about to make it known sa pamamagitan ng kanyang mga ehemplo.
0: Mm-mm. Thank you so much, Pastor ni Jeremiah Belica. Siya po ay napapanood sa, invite mo nga sila sa
1: oras na Pilipinas, tuwing Monday.
0: Monday group.
1: Monday group kami ng oras na Pilipinas ng 7 o'clock to 8:25. And syempre sa Tabas ng Batas po, no, kasama ko po si Attorney Chona Cruz Gonzalez. Every Saturday naman ng 9:30 to 10. Tama ba? 9:30 to 10.
0: Pero sa
1: sorry
0: ibang
1: po.
0: Station din na air sa... ng ibang
1: ayan,
0: oras.
1: Apo, apo. So, ayan po. Ta, marami pong salamat. Salamat po sa FEBC, sa DZAS. I'm so happy to be part of this family.
0: Mm-mm. At syempre kami din, ano, we are so proud na ang kasama namin sa 702 DZAS ay ang pastor ni Jeremiah Belhiga na nagbibigay sa atin din ng inspirasyon na magpatuloy. Hindi lang magpatuloy, kundi maging excellent eh. Kasi napaka-excellent ng ating... Pastor, wala ka bang planong tumakbo sa... Kasi gusto mo transforming the nation eh. Do you have plans of being...
1: Sinabi ko na before na hindi. Pero natutunan ko na sabihin sa Lord na, Lord, kung anong gusto mo.
0: Mm-hmm.
1: Pero hindi ko alam. Hindi ko rin talaga alam. If the Lord would bring me there, then I would really obey Him. Pag hindi, okay din sa akin. Mm-hmm. Nandito ako sa atin na sa... 702 lagi tayo magkakwentuhan natin.
0: Mm-mm. Maganda yon. Sumunod, makinig sa tinig ng ating Panginoon. At dito na po nagtatapos ang ating programang Ehemplo. Nagpapasalamat tayo sa ating programming team. Thank you kay Brian De La Cruz, kay Angelica Calayag at Nathaniel Peralta. Siyempre sa ating mga kaagapay dyan sa Bukawe Transmitter Site. Ako po si Joe Cabrera Alabastro. Sa programang Ehemplo, nagpapaalala ang maging isang mabuting ehemplo ka sa maliit man na paraan o malaking paraan kahit kailan. Ito yan sa 702 DZAS.

0: Unang tugon. Serbisyo publikong aksyon.
1: Narito ang mga dapat gawin matapos ang bagyo. Maging updated sa mga ulat ukos sa bagyo sa telebisyon o radyo. Maging alerto kung sakaling mas tumagal pa ang ulan at manatili ang pagbaha kahit tapos na ang bagyo. Kung lumikas sa evacuation centers, bumalik lamang sa tahanan kapag sinabi ng mga otoridad na ligtas na. Suriin ang inyong tahanan para malaman kung may mga gamit kayong nasira o napinsala. Kung madilim, iwasang gumamit ng kandila at sa halip ay gumamit ng flashlight. Iwasang uminom o maghanda ng mga pagkain gamit ang tubig mula sa gripo hanggat hindi sigurado na ito ay malinis. Suriin ang mga pagkain na nasa refrigerator at alamin kung hindi pa ito sira. Magsuot ng mga pamproteksyong damit o gamit bilang pag-iingat habang nililinisan o inaayos ang mga kagamitan na napinsala ng bagyo. Kung kailangan magmaneho, umiwas sa mga lugar na lubog pa rin sa baha o napinsala ng bagyo. Huwag subuking umarangkada sa hindi tiyak na lalim ng baha.
0: Sa panahon ng bagyo at sakuna, iba pa rin ang alisto at handa. Paalalang hatid ng himpilan ng Far East Broadcasting Company, Philippines.
2: Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world.
3: FEBC Philippines, until all have heard.
4: I praise you because I am fearfully and wonderfully made. Your works are wonderful. I know that full well. Psalm 139 verse 14. This is Mom's Heart on DYVS.
5: Good morning! Welcome to Mom's Heart! It is Saturday once again, a beautiful day for all of us. Tungod nga ari kami diri sa DYVS Bacolod, upod ang DXKI, ang sister station namon. Kag amuni ang aton nga Sabado program, sa gihapon ako si Joy Pastoral, gina-welcome ko ikaw sa aton nga pagsugilano naman, no, different topic. But before that, mag-greet ako anay sa aton nga mga listeners nga naga-tune in diri sa Bacolod City. Kamusta? Ikaw dira nga naga-tune in sa kay Manang Cora, sa kay Mama Ming. Good morning sa inyo, Manang Sarah A, Manang Lynn J, Leeds, kag sa imo dira nung June, diri sa Alegria Murcia. Welcome sa GBCN Manapla. Thank you for listening. First Baptist Church of Central Hawaiian. Kamusta ang aton mga engineer dira? Upod sa kay Carmi, Nanay Bell, sa inyo dira ni Maki. Good morning, Attorney JM. Sir Rolando Plenyago, on duty or off duty, naga-tune in. Diri sa Villamonte sa Bacolod City, sa kay Luri, kag sa kay Meredith, welcome. Manang Feli, kamusta ang imo nga Sabado? Manang Merly, welcome to the program. Miss Cheryl, I hope soon ari ka na diri, no? Para nga maka-tune in ka na. Miss Lourdes Lobaton, good morning. Diri naman sa Buena Vista, Guimaras. Sa kay Nay Mercedes, kag sa kay RV, welcome to the program. Miss Cecil QV, kamusta? Miss June, dira man sa Guimaras, I hope okay kagid. Kag ang akon dira bala amiga sa Alimudyan, Iloilo, nga sako, subong. Last Saturday, brown out, baw nagtawagid ya sa akon si Roda. Thank you, Gid Roda. Wala tanan nakapamati.

tungod nga brownout ang Iloilo last Saturday, no? Pero subong, I hope makatch yun yung aton nga program. Welcome sa inyo dira ni Preciosa, kagsakay Orfa, sakay Ma'am Sara Escalona, diri sa Mansilingan, kagwala ako bala nalipat sa Imochin, kagsakay Jasmine, ti next week may class na kita makilitaay naman kami. Also, DXKI, gina-welcome ko gid, in spite sang kalamiti nga natabo dira sa General Santos City, sa Sarangani, our prayers are with you. And may the Lord grant restoration sa tanan nga losses nato, no? And may you find comfort, especially sa loss of loved ones naton. Coronado City, sa South Cotabato, dira sa Surala, sa kay Erlinda, kag kay Magne, kamusta ka mo? Surigao Community Bible Church, welcome. Kag dira sa South Cotabato, sa Kipalbig, Tampakan, kamusta ka mo? I hope nga hindi gintama ang devastation dira nato, no? Sang nagligad ba lang earthquake? Jeanette, katakutan, kamusta ka mo da? Ang aton nga Roca Sisters, si Luz, si Lerma, Jeannie Lynn. Thank you, Gid. Si Jeannie Lynn nag-post nga safe siya. So, thank you, Lord. Merle Hospital, kamusta ka mo da, Merle? Nanding, Parkasyo, kag si Totong Villanueva. Kabay pa nga wala kita yan na halita, no? Linda Samonte, okay lang ka mo da sa DXKI. Bon, kamusta ka mo da? Bawa, amugin na yan, no? May mga calamities kita now and then sa aton pangabuhi. But we just praise and thank the Lord nga in spite sa amuni nga kabudlayan, we rise above the situation because we have a great God nga nagauyat sa aton tanan. Our prayers are with you, DXKI. All right. Ano ang topic sang aton nga Mom's Heart subong nga Sabado? Kalabanan sa aton nakabatsya gid sini kag kadamo gid sang nakitaan ko loved ones, good friends nga may amo sini nga kadebilitating bala nga masakit. This is arthritis. And arthritis is a crippling affliction. Di ko magambal ka crippling daw. Kaka-disabled kagidya, no? Nagkakapiang kagidya, kay manti mo magsakit ang tuhod mo, kabudlay, hindi ikaw kalakat. So what is this as we talk about health, no? Kabalo ka mo, according sa aton nga study, dugay na nigani nga study, 11 million Filipinos are suffering from osteoarthritis. Kag that is about more or less guro 10 to 15% sa aton nga population. And further, about 50% sa aton, age 65 and above, may symptoms of arthritis. Sino dira sa inyo ang nagabatsyag sang arthritis? Ini nga mga figure gin-base nila sa estimate sang Department of Health nga gin-report. Kag according to the Philippine Hip and Knee Society, there were more than 1,000 or more joint replacement operations nga gin-perform and over 900 to 1,000 ang natapos. So, ano ini exactly ang kondisyon? And how can we manage ini nga ginatawag nga arthritis? Kay amuni ang nagakripol sang aton society. So, first of all, ano ini ang arthritis nga ginatawag? Since ang aton subong istoryahan is arthritis, hibaloon ta kun ano ini. Ang clinicalresearch.com nag-define sang arthritis as a rheumatologic disease. Rheumatologic disease nga nagatuga sang pain, inflammation, and destruction of the joints. Kakaguba gid yung aton nga joints. Ini nga website nag-report that 175 million of the world's population nag-suffer from arthritis. And there are about 100 types. Pero ang pinaka-common gid amuni ang osteoarthritis and rheumatoid arthritis. So ano ini si osteoarthritis? Ini isa ka degenerative disease. Gagakatabo most often sa imo balikawang, sa hip, sa imo tuhod, kag sa spine.
amuni ang osteoarthritis. Kag naga-affect ini kalabanan mga babayi than lalaki. Si rheumatoid arthritis naman niya is an autoimmune disease nga nagasugod with stiffness and pain. Magambal ka stiffness, gapalanig-an no, ang imo nga mga joints. Kag naga-lead to disfigurement and disability as it progresses. Amuni si rheumatoid arthritis. We are talking about a crippling affliction nga naga-affect sa aton nga mga Filipinos. It is all about arthritis. We will have our first music break. Mom's Heart will be right back.

Thank you for that music break. Nagabalik kita sa aton nga Sabado program. This is Mom's Heart on DYVS and DXKI. Kung naka-tune in dira ikaw sa DXKI sa General Santos City kag sa Sarangani, please know that our prayers are with you for restoration. Kabay pa nga makabangon kita, no, kag makit-an tagid ang ginatawag nga comfort sang Ginoo. Topic for today is all about health, arthritis, a crippling affliction. So kaina nagambal kita nga ang arthritis isa ka rheumatologic disease nga nagatugas ang kasakit, sang panghubag, kagakagubagid ang aton nga joints, no. Kag may ara sang pinaka-common amuning osteoarthritis kag ang rheumatoid arthritis. Kag si rheumatoid arthritis amuni siya ang isa ka autoimmune disease nga nagasugod with stiffness kapalanig a kag may pain kag nagalead to disfigurement and disability as it progresses. Makakita ka na bala sa mga joints sa mga kamot bala sa aton nga mga loved ones nga nagatililiko, no? Amuna siya ang rheumatoid arthritis. Kag ang mga pasyente nga nagasuffer from rheumatoid arthritis also become at risk for cardiovascular, kidney, cancer, and eye diseases. Makambal ka bala autoimmune? Ano ang buot sing ganun sang autoimmune disease? Ini nagakatabo when your body's immune system gets confused and mistakenly gina-atakya ang healthy cells and tissues rather than dapat i-defend ya ini from germs. Hindi bala magambal ka immune system. Dapat ginasagang ni nila ang mga germs kag viruses. Pero kung mag-autoimmune gani, ang aton niya nga immune system nagatalang and mistakenly gina-attack nila ang aton nga healthy nga cells. So there are over so many types of autoimmune diseases ranging from common conditions like rheumatoid arthritis and psoriasis to more complex nga mga disorder like lupus. Magambal ka autoimmune system, wala ini siya sang cure. No known cure. Ang treatments are highly effective at managing symptoms like ginapanubo lang ang panghubag, ginakayo ang mga organ function, ginapreserve, kag depende ina sa imong specific condition when we talk about autoimmune disease. So ang arthritis, ang rheumatoid arthritis, isa ini ka autoimmune system nga disease, no? Kag kun may ari ikaw sini, ang risgo mo for cardiovascular, kidney, cancer, and eye diseases nagasaka man. We are talking about arthritis. Kag ano ini ang ginatawag naton nga agents of arthritis? Sino ang nagadala sang arthritis sa aton kalawasan? Una gid, age. Ang ginatawag nga arthritis may stem from the naturally occurring consequences of the aging process. Kung kita nagamalam, no? Kay kung kita gani nag-age, ang aton tulan, which is a living tissue, nag-deteriorate kag nag-resulta sa ginatawag nga bone loss. Ang synovial membranes or amuni ang mga lubricating fluid nga nagapalibot sa imong nga joints naganubo. Si synovial membranes nagadecrease kag amuni nga nagapalanig a more painful movements ang mabatsyagan. Ang cartilage naton becomes more brittle and has less of a capacity for self-repair. As we age, may wear and tear gidya ang aton nga mga joints kag cartilage. So amuni siya ang isa nga nagadala sang arthritis sa aton kalawasan. What else? Genetics. Ang aton genetic map, which is passed on from one generation to another, amuning nagadictate kung ano nga disease we are at risk for. Amuning ginapanubli naton. However, when it comes to arthritis,
ang extent of one's heredity that contributes to the disease, hindi man gani maintindihan, no? It is not understood. Kay man ang isa ka tawo may be predisposed to some form of arthritis due to his genetic variations. Nagakalain-lain ang igo sa aton kag initanan depende gid gyapon sa aton ginatawag nga lifestyle, which brings us to another agent of arthritis, ang imo nga lifestyle. Ang isa lang ka simple nga pagpanabako, simple puff of tobacco smoke, nagakause ini immense damage to the body with time. So kung ikaw nagapanabako, chances are ini ang madugang pagid sa ginatawag nga arthritis. Kag hindi lang arthritis, kadamo pangabalatian. Smoking causes the structure of the bones to weaken. Arin na. And this also goes for excessive alcohol consumption. Kung pala inom kapagid, no? In addition, kung wala kaga exercise, ini isa ka cause of arthritis. Weight gain also puts more load sa imong hips, sa imong knees, kag sa imong joints. Kung ang imong timbang, if your weight is over than what you should be weighing, no? Kag di si doctor na makalantaw sa imong body mass index according sa imong age, sa imong gender, according sa imong height, and kung ano pa dira ang factors nga makadetermine sa imong body mass index. So ariho, liwat ha, weight gain also puts more load. Di kun bugat ka, kundi iyawan na kalukdo ang imo tuhod kag ang imong balikawang, no? Amo na nga iban, kung may arthritis, ang isa ka encouragement is that you lose weight accordingly. Kung ano ang ideal sa imo. We are talking about the agents of arthritis. Kaya muni subong ang aton nga topic, this is a crippling affliction. Kagangambal naton kay ina, age, genetics, lifestyle, kag occupation. Ang nagaubra bala sa mga high risk nga mga jobs such as construction or assembly, dapat ma-watch out ikaw sa ginatawag nga arthritis. Kay man, ang movements can be repetitive, liot-liwat, and they may encounter injuries such as broken bones nga ini mag-lead to irregularities sa joint surface and in the cartilage. Kung repetitive movement bala, kisa bisan nagapirma ka lang gani, kung ikaw dira isa ka officer and your signature is needed sa tanan nga document, sa tanan nga mga checkbooks, repetitive movement, may chance nga ikaw magka-arthritis man. Pero ti, this is all ang ginatawag naton nga encounter naton, no? Kung ang aton nga occupation, lifestyle, ang genes naton, kagang edad naton, nag-a-affect sa arthritis. But always, sa tanan-tanan nga mga butang, may ara gid kita yas ang ginatawag nga solution, or may ara kita sa ginatawag nga therapy, or pwede naton ma-counter kung ano man ang aton ginabatsyag. So we are going to talk more about this. Our topic for today is a crippling affliction, which is arthritis, diri sa aton nga Mom's Heart program on DYVS and DXKI. We will have another music break.

Thank you for that music break. Nakabalik kita sa aton nga Sabado program. This is Mom's Heart on DYVS. Ari kami sa Bacolod City. Kagaupod ang amon sister station dira sa DXKI. Bao, kamusta na da ang aton kauturan sa Jensan kag sa Sarangani? Ang prayers namon nagaupod gid sa inyo, no? Bangon lang. Makatibawas gid kita. Alright. We have been talking about a crippling affliction, that is arthritis. Kag nagambal kita sang agents of arthritis among age, genetics, lifestyle, occupation. So, may isa diri ka school of thought kung ano ang makabulig, no? But then again, ang aton hambal sini, whatever supplements that you take, kinanglan may ara gidya sang prescription sang aton doctor. Ang calcium, isa ka essential mineral for optimal health. Kag ini nag-build up sang bones, kag sang aton nga mga ngipon. The site webmd.com nag-describe sang calcium as a key component for the treatment of various bone conditions such as osteoporosis, amo ni ang weak bones due to low bone density, rickets, ang softening of the bone sa kabataan, usually mga children ining affected sang rickets, and osteomalacia, softening of the bones kag ini may ara nga pain kaupod. Though ang aton lawas may mga calcium stores kita sa aton nga tulaan, sa muscles, sa blood, ibanta nga tissues, ang calcium nato nagakadula ini sa aton nga waste, sweat, kag sa aton nga skin cells. Kag kun ang calcium levels naton manubo, ang lawas nato nag-utilize ang calcium sa aton mga tulaan. So dira yan nakuwaon. Overall, calcium improves bone density and helps reduce the symptoms of osteoarthritis. Ang calcium makarelieve sang pain, kag makabulig improve mobility in osteoarthritic nga mga joints. So again, ang ambal naton, over the counter mo lang ni gani, supplements mo lang ini, pero ang dosage bala, kag kun pila ka units ang kwaon naton, mayugid siya nga makapamangko to sa doktor, no? Although ara ba lang da ang dosage, pero according to your age and according to your need, kag accordingly, kung ikaw may mga arthritis, miyadgid nga, mangkot lang ta sa aton nga doktor. So earlier we said, nga ti nag-istorya kita sang arthritis, kag ti daw ano niman, wala na ni solusyon. Of course, may ara. May mga coping strategies kita when we talk about arthritis. Importante gid, kay according gani sa study, estimated gani nga mga 40 million Americans are caught in the grip of some form of arthritis or rheumatic disease. Kay amugi ni siya ang pinaka-common. Kag ang hambal gani sang Arthritis Foundation dito sa Atlanta, among the more widely known afflictions, amo ni si osteoarthritis, rheumatoid arthritis, gout, and lupus. So isa-isa honta ni sila. Kabati lang kita ni Pirmi, pero daw hindi gidbala naton madistinger one from another. Osteoarthritis, sambal naton gani kaina, is primarily marked by a breakdown and loss of joint cartilage. Amon ni si osteoarthritis. Si cartilage, amon ni ang tough tissue nga nag-separate, kag nag-cushion, nag-hapin, no? Sang aton nga mga tulaan sa imo nga joint. As cartilage is worn away, kay tungod sang wear and tear, kag ti kung nagamalam na kita, the bones begin to rub against each other, ang joint becomes aggravated. Kay ti kung nagabag-idanay ng imutulan, kundi ang joint mo affected. So osteoarthritis, ininga breakdown of cartilage, is accompanied by minimal inflammation, nagatiga ang imo nga tulan beneath the cartilage, and bone spurs or growths around the joints. According kay John Stage Davis, the 4th MD, professor in the Division of Rheumatology at the University of Virginia School of Medicine sa Charlottesville, siling ni Dr. Davis, it will eventually affect virtually everyone in old age. Ti amugidran, no? Dalagi na iya
sang aton nga pagkamalam. Okay, so osteoarthritis tong aton ginasugilanunan. What is rheumatoid arthritis? Because we're talking about arthritis, kag general ni katama ang term ng arthritis. Damo ni siya gali pariente. Si rheumatoid arthritis, on the other hand, is not an inevitable aspect of the aging process. Kay for reasons unknown, ang synovial membrane or lining sang aton nga joint nagahubag. So pain, swelling, gainit, heat, and redness occur. Kag amo gining common, no? Mambal ka lang tawa blaho, nagapalamula ang akon nga mga kamalingking, mga kamalagko, ang aton nga mga elbows. Amo gali ni si rheumatoid arthritis. Inflamed, may pain, may swelling, may heat, kag nagapalamula. In case naman niya sang gout, needle-shaped uric acid crystals nagakolek sa joints. Baka sakit? Amo ni ang gout? Due to a fault in the body's ability nga hindi siya makametabolize or hindi makaprocess ang purines, amo ni ang kontra sang gout. We are talking about osteoarthritis, rheumatoid arthritis, kagsubong gout. Diri sa aton nga Mom's Heart program on DYVS and DXKI. We will have another music break.

thank you. Nagabalik kita sa aton nga Sabado program. Kamusta? Kabay pa nga maayo gid kamo dira sa Alimudyan, sa Iloilo, diri sa NIR kamon nga naga-tune in. Thank you. Talking about arthritis, kag ano ang mga coping strategies naton? So, kaina, nag-istorya kita sa osteoarthritis, rheumatoid arthritis, kag ini ang gout. Sa gout naman niya, may mga needle-shaped uric acid crystals ini nga nagatipon sa imong joints kag amuning nagasakit. Due to a fault in the body's ability, hindi iya ma-process ang purines. Sinuni ang mga purines. Ang purines amuni ang mga naturally occurring chemicals nga makita naton sa pagkaon such as liver, kidney, ang aton nga mga anchovies, no, ang mga kasudlan, ang aton dira nga ang namit ni bala nga kalyos, bao, ti damo ina purines. Ini nga disease primarily affects kung ikaw overweight and fairly inactive nga mga lalaki over the age of 35. Inactive ka, overweight ka pa, plakaon ka pa dinuguan, kagkalyos, about it, sakit gid ang imong joints. And that is gout, no? Initanan, gina-share ta nga information sa inyo. Ano lang niya? Knowledge lang ni kag dissemination. Ang doktor gidya ang maka-confirm kung ikaw may osteoarthritis, may rheumatoid arthritis, or may gout. Kay may mga blood works pa ni nga kinanglan i-test sa imo. Hindi ka magambal nga, si Ma'am Sarto, nagambalo may gout ko kay plakaon ko kuno kalios. Mapakonsulta gid kita sa doktor ah, para nga sure kung ano ang kind of arthritis nga naga-affect sa aton. Ang lupus naman affects many more women than men. Ang lupus is a condition in which the body's own immune system attacks healthy cells. Amuning autoimmune, no? And ang symptoms are wide-ranging from joint pain, may mouth sores, to persistent fatigue. Ahoy! Amunigili ang lupus, kagkalabanan, mga babayi. Ang researchers are beginning to understand what may predispose or some people to arthritis. Kag ang isa ka clue sa ginapamangkot nila, there are indications that collagen, which helps form the body's cartilage, may be defective in some people. Ang collagen gali, may diferensya na. Amuning hambal ni Arthur I. Grazel, MD, Senior Vice President for Medical Affairs sa Arthritis Foundation. So hambal ni Dr. Grazel, ang collagen nga nagabulig form sang cartilage sa aton lawas, defective sa iban nga tao. While you cannot cure your condition, you can adopt a variety of coping techniques that will leave you more active and in control sang imo nga arthritis. Amo ni ang ginaistoryahan subong naton, coping strategies sang ginatawag naton nga arthritis. We will have another music break, dali na lang, and we will be right back.

0: Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world.
1: FEBC Philippines, until all have heard.
2: Family Matters, programang nagtataguyod sa pamilyang Pilipino sa himpilan ng 702 DZAS, FEBC Radyo TV, agapay ng sambayanan. Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYBS Bacolod, Pinoy Connection, 1197 DXFE Davao City, FEBC Radio TV YouTube Channel, FEBC Radio TV Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV at sa inyong himpilang 702 DZAS. FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan.
3: Sa'yo kaagapay na nakatutok dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan. At ito po ang programang Family Matters. Kaagapay, kumusta ka? Kayla Escalante, tayo po ang AM station ng Far East Broadcasting Company Philippines at tayo po ay proud and active member ng KBP o ng Kapisanan ng Mga Broadcaster ng Pilipinas. Tayo po ay sabayang napapakinggan ng live na live sa ating mga kaagapay na nakatutok sa radyo via 702 DZAS AM band. Yan man ay sa inyong transistor radio, sa inyong PM radio, maging sa mga kaagapay natin na ginagawa tayong background habang nagmamaneho sa kanilang mga car stereo.

0: At syempre sa ating online streaming sa 702DZAS mobile app. O kaagapay, baka hindi ka pa nakakapag-download ng ating mobile app, eh tungo na sa Google Play Store o kaya naman sa Apple App Store para ma-download ng libre ang ating mobile app para mapakinggan ang inyong agapay ng sambayanan anytime and anywhere basta meron po kayong internet connection for today. Kaya join ka na kaagapay, tuto ka lamang dito sa ating programa. And of course, hindi po ako nag-iisa dito sa ating programa. Meron po tayong makakasama upang makakwentuhan. At very excited ako kaagapay na muling makasama dito sa ating programa itong ating kaagapay na ito. Siya po ay isang events and TV host, comedian, and someone na deeply passionate about building meaningful conversations and communities. Mga kaagapay, atin pong i-welcome muli si Ate Eileen Cubello. Hello, Ate Eileen.
1: Hi, mga kaagap. And I'm happy to be back dito po sa ating show na Family Matters. So, saan mang sulok ng mundo tayong lahat, good morning po sa inyo. And I'm very happy to be here.
0: Yon, welcome po dito po sa Family Matters again. Ate Eileen, para lang makita ng mga kaagapay natin ng iyong kagandahan, isud lang daw po tayo ng konti.
1: Ganito ba?
0: Yan, ano po.
1: Okay.
0: Yan, very colorful si Ate Eileen ngayong yes. Wednesday. Ganyan ka-colorful ang topic natin for today. Oo, pero bago tayo magsimula, Ate Eileen, baka meron kang gusto i-shout out?
1: Wala naman. Gusto ko na i-shoutout yung mga nakikinig at nanonood sa atin ngayong umaga. Good morning po sa inyong lahat. Also, of course, nandito po sila Ma'am Rosalinda Ohano Manzano. Good morning po sa inyo. Ma'am Judith Valdez Jimenez, Miss Edna C. Tenko, Miss Sol Lazo, and of course, Miss Faustina Frankie Habla. Good morning po and sana po masiyahan kayo sa ating topic for today's conversation.
0: Feels kung mababayaran na ang mga Judith.
1: True.
0: Di ba? May marami tayong what if, marami tayong why, marami tayong paano to. Pero yun nga yung kapayapaan na nagmumula sa Panginoon ang kanyang ibinibigay sa atin. Nasa kanya pala talaga manggagaling yung peace. At ito ay kakaibang peace.
1: Yes. Ano din, Kayla, parang natatakot kasi akong mag-fail.
0: Mm-mm.
1: Natatakot din kasi akong, kaya ako natatakot mag-fail kasi ayoko ma-reject.
0: Yes.
1: Diba? Mm-hmm. Kaya magpapaka-advance ako. Pero yun nga, kaka-advance mo, nasira mo naman yung now.
0: Yes.
1: Alam mo yun, parang most of the time, a lot of people are chained by the world to really focus on what's ahead. But we don't know how to live anymore in the present. Kaya sobrang sayang.
0: Yes. Mm-hmm. Oo, totoo na tayo. Ako rin po ay overthinker. Bilang tao, we have this tendency na problemahin na kahit yung mga bagay na wala pa naman. Isipin na yung mga bagay na hindi pa naman nangyayari. At yun nga yung gaya ng sabi ni Ate Eileen, dahil dun sa kakaisip natin ang nangyayari, nawawalan tayo ng peace.
1: True.
0: Kasi kakaisip, kaka-worry natin, worry ng worry tayo. At minsan nga, hindi natin na-enjoy yung present dahil isip tayo ng isip sa future.
1: Yeah, tsaka wala pa, pagod ka na, nakakaloka.
0: Nadedrain ka na agad.
1: True. Oo. Ano lang po siya, hindi lang siya parang mentally draining, emotionally din.
0: Yes.
1: Sobrang nakakapagod siya. But also at the same time, narealize ko sa sarili ko, na-addict ako mag-worry.
0: Mm-mm.
1: Kasi ano talaga, pero sabi naman sa Bible, sabi nga ni Jesus, do not worry about tomorrow. Let tomorrow worry about itself.
0: Yes.
1: Kasi kung tayo yung mag-aalala para sa kinabukasan, mauubos yung ngayon.
0: Mm-mm.
1: And sayang, 'di ba? Sa totoo lang, hindi naman po natin kailangang ma-stress dahil sa mga nangyayari sa panahong to. Pero na-stress tayo dahil dun sa 20 things na inisip natin na posibleng mangyari. And aminin mo yan, maski ikaw. Lalo na kapag hindi ka sigurado sa ibang bagay.
0: Yes.
1: Or maybe sa ako, before kasi sakit ko po yun, yung hindi ako sigurado sa isang tao na gusto ko or sa isang trabaho na ina-applyan ko. Pero sino po bang nagsabi na kailangan nating alalahanin? Oo, kasi sa totoo lang, kahit anong gawin po natin, may mga bagay po tayo na pwedeng makontrol.
0: Mm.
1: Pero konti lang yun. Mas malaki yung mga hindi mo kontrolado.
0: Mm-hmm.
1: Kaya sabi ko nga nung nakaraan na bumisita ako dito, in this season of my life, I have really learned the hard way to trust in the Lord. Mm-hmm. And alam mo, mga kaagapa, ang hirap talaga magtiwala kay Lord kahit dun sa mga maliliit na bagay. Mm-hmm. Ikaw, nadadalian ka ba?
0: Kung meron pong nadadalian.
1: True.
0: Pero tayo, hirap tayong magtiwala sa Panginoon na parang hindi natin siya kakilala.
1: Oo, pero kasi alam mo, sa totoo lang, parang human tendency talaga, yes, kasi na mag-alala kayo na parang, hala, paano mamaya?
0: Paano mamaya?
1: Diba yung mga magulang nga natin, naku, paano itong mga anak ko pag lumaki na? Nagbuntis ka pa lang, diba? Naku, paano ito pag lumabas?
0: Paglabas
1: naman, paano ito pag lumaki? Diba? Naisip mo na yung
0: college. Yes.
1: Which is, I think, normal. Pero pag naging Kristiyano ka, pag nakilala mo po ang Panginoon, matututunan mo talaga na mas masarap at madali po ang buhay kung ipagkakatiwala mo kay Lord,
0: Amen,
1: yung mga bagay-bagay.
0: Mm-mm.
1: Kasi ang daming pagkakataon na parang, Lord, tumabi ka, ako na to.
0: Ako na to, Lord, itabi mo. Ako na
1: oo,
0: to.
1: Oo, kasi Lord, mas marunong ako sa'yo. Teka lang. Pero hindi
0: yes,
1: talaga, diba?
0: Mas lalo tayo magkakamali pag ganun yung mindset natin. Kaya nga, ipagkatiwala talaga.
1: Oh my gosh, magkakamali. Amen. Amen to that.
0: Sabi ni Ate Merced Mataro, minsan talaga napapangunahan natin si Lord sa mga plano niya para sa buhay natin. Kaya ang hindi nakaka-frustrate, kaya nawawala ang peace.
1: Parang
0: kaya,
1: hindi lang po minsan. Parang
0: madalas. So, so yun yung number one, kaagapay, no? Tayo ay nagiging overthinker. Tayo ay nag-live, namumuhay tayo 5 steps ahead. Minsan nga, hindi 5 steps ahead.
1: Oh, mga 20.
0: At pangalawa, old emotions still linger.
1: True. Ay,
0: minsan nakala natin okay na tayo. Minsan nakala natin nakamove on na tayo. Okay na, Lord, nalimutan ko na po yung pain na yan. Kung meron dreams na hindi natupad, okay na po, Lord, nandito naman na po ako sa, okay naman po itong kinalalagyan ko. Pero minsan, aminin natin, kaagapay, na bumabalik sa atin yung pain or yung emotion na nakalipas na at ninanakaw nito yung peace sa atin, yung mga unresolved na situation, yung mga painful event, minsan nagre-replay sa utak natin. And minsan nga, nananakaw nun yung kapayapaan na meron tayo.
1: Yes, at hindi lang kapayapaan, eventually, yung maayos na relationship mo sa ibang tao, pwede ring maapektuhan. Lalo na kapag na-trigger ka. Alam mo, Kayla, naranasan ko, no, na kasi ang dami ko po talagang naranasang hindi maganda sa buhay. And so, parang there was a point or a season in my life where I was seriously seeking healing talaga. Mm-hmm. And shout out po, no, sa family natin sa Living Waters Philippines. Mm-hmm. Kasi talagang natulungan nila ako. But I've also learned that healing is a lifelong process.
0: Yes.
1: Hindi ibig sabihin na, oh, nag-retreat ka, nagpa-counseling ka, pag okay na yung pakiramdam mo, Okay na. Kasi, alam mo, natutunan ko, akala na ang marami, kapag umokay na yung pakiramdam mo, magaling ka na.
0: Uh-uh.
1: Pero, hindi pala porket tahimik na yung sugat mo ay ibig sabihin, okay na. Minsan, or madalas, kailangan mo pa ring dalhin kay Lord ng tuluyan para siya yung magpagaling. Mm-hmm. Bakit ko po ito sinasabi? Kasi napakarami pong sugat ang akala ko okay na dahil busy ako sa work, dahil nakapagbakasyon na ako, dahil meron naman sumalo sa akin, nakaibigan o bagong relationship, only to find out na eventually, pwedeng makutkot yung sugat.
0: Yes.
1: Tapos magiging trigger point mo siya. Tapos yun na yung magiging cause na bigla ka na lang sasabog. Naranasan mo ba yun?
0: Yes, oo. Kaya nga, I agree, Ate Elina, talagang sa Panginoon natin hanapin yung healing.
1: True.
0: Talagang isurrender natin sa Panginoon yung mga hurts natin, yung mga pains natin. Kasi kung tayo lang, lagi tayong sasabog.
1: Sabi nga nung kaibigan ko na si Mark na umuwi na kay Lord, kahit may period ka, gutom ka, may pinagdadaanan ka, may Holy Spirit ka.
0: Amen.
1: So, hindi po excuse na meron tayong pinagdadaanan para po sungitan yung mga tao sa palig. Sorry, kasi guilty ako dyan.
0: Guilty tayo.
1: Oo. Madali po ako matrigger. Na po. Sorry po dun sa mga hindi po makakomprehend ng my gosh, may patience. Pero yun talaga, may pinagmulan yung trigger.
0: Mm-mm.
1: Pero hindi dahil may sugat ka, may karapatan ka ng manakit ng iba.
0: Ay, totoo po. Oo. Mm-hmm. Yun nga, naaapektuhan minsan yung relationship natin sa ibang tao. Kaya nga, mahalaga na isurrender talaga natin sa Panginoon yung mga hurts natin, yung mga pains natin. Sabi ni Ate Karen Damian, oo nga, no, yung di malimutan yung pain, bumabalik minsan. Pero salamat sa Lord na merong Holy Spirit na mag-urge sa atin to move on and be okay. So, yes. That's the word, surrender all to God. O kaya kaagapay, kung ikaw ngayon ay merong pinagdaraanan, yes, naiintindihan po namin yung pain na nararamdaman po ninyo, yung bigat. Pero yun yung ang reminder sa atin na i-surrender natin sa Panginoon yung bawat emotions na ating nararamdaman. At pangatlo, ito sa ating mga young adult, yung mga 30-tahin, 40-tahin, nararamdaman natin to, constant comparison.
1: Amen.
0: Yes. Mm-hmm. Yung pagtingin natin sa milestones, sa success ng ibang tao, eh yun pala ay nagbibigay sa atin minsan ng pressure. Hindi pala minsan, madalas ng pressure sa atin. And bilang tao, ang laki ng tendency natin na mag-compare na bakit siya ganto na yung sahod niya, bakit siya meron ng asawa, meron ng jowa, may sarili na siyang pamilya, bakit ako, Lord, ganto pa rin, nandito pa rin po ako sa gantong season. Yung pag-compare natin sa journey ng ibang tao ay nakakanakaw ng peace na meron tayo.
1: Yeah, and ano po tawag dito, hindi po talaga, cliche as it may sound, huwag mo talagang i-entertain yung comparison. Mm-hmm. Not even a single bit of it. Bakit? Because it actually steals. Yung comparison po yung nagnanakaw nung kapayapaan sa puso natin. Kasi instead po na mag-focus tayo sa kung ano pong ginagawa ng Panginoon sa buhay natin, nadadivert yung focus natin sa kung ano yung ginagawa ni Lord sa buhay ng ibang tao.
0: Yes.
1: At naiingit tayo. Mm-hmm. And guilty po tayong lahat dyan. Kasi okay ka naman, pero pagtingin mo ay... 'di ba? Nawawala yung contentment.
0: Yes,
1: Kaya nga po parang mahirap po talaga. Ako kasi lumaki ako sa isang pamilya na pinagkukumpara-kumpara kaming magkakapatid, magpipinsan. Naalala ko nung bata ako, laging kino-compare sa amin yung mga itsura namin. Mm-mm. Ang hirap po talaga noon. Pero isa po sa mga natutunan ko, and na-realize ko pala habang tumatanda ay yung mga sugat o yung mga bagay na naranasan ko nung bata ako, pwede mo siyang dalhin hanggang tumanda ka na hindi mo namamalayan.
0: Oo.
1: Kaya kailangan po talaga nating ingatan ito. And tayo naman po, halimbawa po, may mga magulang po dito nanonood at nakikinig, huwag niyo po kayong magpagamit sa kalaban. Huwag niyo na po i-compare yung mga anak niyo kasi ang hirap po talaga, nabibit-bit po nila yan hanggang pagtanda nila. So, yun po. And ako naalala ko lang, no, Kayla, meron kasing, ako nag-host kasi ako ng mga events.
0: Apo.
1: And as of now po, I'm still single, but I'm really, really happy. Pero aminin ko po, meron pong time kapag nag-host ako ng mga weddings, ganyan, napapatanong ako kay Lord na, Lord,
0: kailan kaya?
1: Oh, baka naman, diba? Pero recently, nagbago po talaga yung posture ng heart ko. Siguro mga more than a year na when I started to surrender to God. Kasi nga, na-realize ko na hindi naman po talaga lalaki o asawa at pamilya ang makakapagkumpleto at buo sa akin, kundi
0: Amen.
1: Po si Lord.
0: Amen.
1: Pero hindi ko po sinasabi na huwag tayong mag-asawa. Pero depende po yan eh. It's just sa mga panahon na to, okay po ako na...
0: Mm-mm.
1: Na kaming dalawa lang po ni Lord. Tapos meron po ako na-attendan na na wedding no isang beses. Tapos sabi sa akin nung couple, di kasi Christian wedding eh.
0: Mm-mm.
1: So pray ganyan. Nung nagtitingin ko sila dun sa mga suppliers, nung ako na po yung pinapasalamatan, sinabi po nung bride na hindi ka nakalimutan ni Lord.
0: Mm.
1: 'Di ba? Hindi ko naman hinihingi yung prayer na 'yon, pero ang sarap po sa pakiramdam na marinig na hindi ka nakakalimutan ni Lord. Kasi madalas, when another person's prayer is answered, we forget that God is also working in our lives. And also at the same time, it doesn't mean that He answered another person's prayer is that He forgot yours. Meron pong tamang panahon para sa mga bagay-bagay. Hindi man siya... Sabi nga sa kanta, di ba, di man siguro bukas, di pa rin ngayon. Malay mo, balang araw.
0: Dumating din yun.
1: Correct. So, ano lang po, magtiwala lang po tayo. And kahit hindi po niya ibigay, know that the best, that the Lord has your best interest in mind.
0: Amen. Mm-hmm. Napakagandang reminder niya, no, Ate Elena. Talagang, kasi ang naano ko rin, kapag nagko-compare tayo sa journey ng ibang tao, para bang kine-question natin yung kakayahang gawin ng Panginoon sa buhay natin. Na alam naman natin na talagang merong plano ang Panginoon para sa bawat isa sa atin. Meron lang tayong mga kanya-kanyang timing. Yun nga yung kailangan nating ipagkatiwala sa Panginoon, no? Yung kanyang timing. Dahil siya yung nakakaalam kung kailan tayo ready na tanggapin yung mga blessing na hinihingi natin sa kanya. Sabi ni Ate Mila Pascua, nakaka-bless naman si Ma'am Eileen sa kanyang mga advice. Holy Spirit talaga. Amen. Praise
1: Amen.
0: God. Si Ate Ana Marie Jimenez, good morning daw, Family Matters. Timely, very timely ang topic. Tunay na ang Panginoon na nagbibigay ng kapayapaan sa gitna ng kaguluhan. Let God be God. Sabi nga po sa 1 Peter chapter 5, verse 7, cast all your cares upon Him and He cares for you.
1: Amen.
0: Ang ganda nung sinabi ni Ate Ana Marie, let God be God sa ating mga buhay.
1: Huwag tayo. Huwag tayo manguna.
0: Amen. So yan kaagapay ang ilan sa mga reason. Bakit nga ba minsan nahihirapan tayong maranasan yung peace na binibigay sa atin ng Panginoon. No? Sana kaagapay ay dyan pa lang ay napagpala ka na. Pero Amen. Later sa ating pagbabalik ay mapag-uusapan naman natin ang finding peace kapag ang buhay natin, feeling natin ay unsettled. Pero sa puntong ito, kaagapay, ay we will take a short break muna. Pero kaagapay, huwag kang bibitaw ha. Patuloy kang tumutok dito sa Family Matters Wednesday Edition at patuloy nyo pong i-share ang ating episode. Patuloy po ninyong ibahagi ang inyong mga mensahe at komento. At makalipas lamang ang ilang paalala at ng isang awitin, magbabalik po ang
2: Puntahan sa Tahanan, Tawanan at Iyakan. Mga simple at seryosong isyu ating pag-usapan. Makabuluhang diskusyon dito lang sa Family Chat, your daily dose of family information.

0: back, Kaagapa, ikaw pa rin po ay nakikinig dito sa Family Matters over 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapa ng Sambayanan. Ako pa rin po ang inyong kasama. Ito po si Kayla Escalante at ang ating special guest for today, si Ate Eileen Cubelo. Ting topic for today, Kaagapa, ay finding peace. Kanina nga po ay binahagi namin ni Ate Eileen kung bakit nga ba yung ilang reason, bakit nga ba minsan tayo bilang tao ay nahihirapang mahanap yung kapayapaan. At sa puntong ito, atin naman pong pag-usapan ng finding peace when life feels unsettled. Mm-hmm. Ate Eileen, familiar ka ba dun sa hymn na It Is Well With My Soul?
1: Yes. Mm-mm. Familiar naman.
0: Yes. Opo, ito kasi kaagapay, no? Trivia lang, no? Kasi related din naman sa ating topic. Yung awiting ito, yung It Is Well With My Soul, ay kinompost, sinulat ni Horacio Spafford. Mm-hmm. Alam nyo, very tragic yung nangyari sa kanyang pamilya na namatay habang para lumubog yung barko. Pero naranasan niya yung kapayapaan mula sa Panginoon. Imagine na halos naubos yung pamilya mo, pero na nandun pa rin yung kapayapaan na nagmumula sa Panginoon. Kaya nga, ano man yung ating pinagdadaanan ngayon, kung tayo lang talaga ay lalapit sa Panginoon, Kanya laging ibibigay sa atin yung kapayapaan. At this point, finding peace when life feels unsettled. Una na kaagapay, let your thoughts speak.
1: Yes.
0: Oh, ito na naman yung usapang thoughts.
1: True. And sabi, as an overthinker, no? Yes. Marami tayo
0: niyan.
1: Marami mga examples dyan.
0: Marami tayong thoughts. Pero yun nga, sabi dito ay, sabi daw sa psychological studies na pinapakita daw na yung ability natin to reframe yung mga stressful events at hindi natin i-ignore. Hindi natin i-shrug off yung ating nararanasan ay may malaking role sa ating emotional well-being. So, kaagapay, maganda, no, mainam na pakinggan natin for a moment yung ating mga thoughts. Pero hindi tayo magdudwell at hindi natin nahayaan na manakaw nito yung ating kapayapaan. Let your thoughts speak.
1: And also siguro ano rin, maganda rin mga kaagapay na we acknowledge what we feel.
0: Yes.
1: We acknowledge what we think. Kasi ang nangyayari kasi hindi kasi siya nasasabi. Mm-mm. Kasi meron tayong toxic culture sa Pilipinas na kapag sinabi mo yung totoo mong nararamdaman,
0: i-judge.
1: Masama yung ugali mo.
0: Yes.
1: So huhusgahan ka na ng ibang tao.
0: Mm-mm.
1: And to be honest po, as a recovering people pleaser, ang dami pong mga pagkakataon na kapag hindi ako okay, hindi ko sinasabi yung totoo kong nararamdaman kasi natatakot akong maka-hurt or maka-offend ng ibang tao. But I've realized po na kailangan mo talagang magsabi ng totoo . 'Di ba? Sabi nga, I'd rather hurt you with the truth than fool you with the lie.
0: Mm-hmm.
1: Kasi minsan, dahil gusto mong ingatan yung relationship na meron ka dun sa isang tao, hindi mo na lang sinasabi yung totoo.
0: Mm-hmm.
1: And yun nga, ang hirap po kasing pagalingin ng isang bagay or i-deal ng isang bagay na hindi mo naman gustong i-reveal.
0: Yes.
1: Diba?
0: Kasi paano mo i-heal muna yung isang bagay kung hindi mo ina-acknowledge una? Diba? Lalo na sa ating mga Christians, parang kasalanang malungkot.
1: True.
0: Kasi bakit ka nalulungkot? Diba, Christian ka? Pero tao lang din naman ako na nakakaranas ng kalungkutan. Pero yun nga kaagapay, wag nating i-shrug off, wag nating i-ignore yung ating mga nararamdaman, yung ating mga nararanasan. Mainam na yan ay ating i-acknowledge, no, kaagapay.
1: Yes.
0: Let your thoughts speak. At pangalawa, to set a quiet moment every day. So,
1: wow.
0: Pumili tayo sa isang araw, kahit 10 minutes, 5 minutes, na ano tayo, na slow lang yung ating ginagawa, no? Yung walang masyadong urgent, sa lalo no sa ating mga young adult na ang dami nating inaasikaso sa work, sa ministry. Talagang parang wala nang quiet moment, parang lahat na lang ay nagmamadali. Pero yun nga, sa dami ng ganap natin in life, maalaga din na minsan ay mag-slow down tayo, magpahinga magpahinga tayo at ito ay signal sa ating mind na okay lang magpahinga, okay lang mag-slow down minsan, hindi kasalanan ang pagpapahinga.
1: And also din kasi, tawag dito, marami pong pagkakataon na yung sa totoo lang, yung life, tuturuan ka talaga niya na hindi, dapat magpaka-busy ka.
0: Yes.
1: Pagka na-heartbreak ka, may problema ka, sinasabi nila sa'yo, hindi, magpaka-busy ka para di mo maisip. Pero all the more kasi po na meron tayong pinagdadaanan, we really have to sit down, not just with the problem, but with the problem and the Lord.
0: Mm-mm.
1: Kasi unless po na i-deal natin to o iluhod natin to, wala po talagang mangyayari. Alam mo, ang daming mga moments sa buhay ko na akala ko okay ako kasi naging busy ako, productive mm-hmm. naman ako, pero maraming breakthroughs po ang nangyari at naranasan ko, hindi nung marami akong nagawa, kundi nung nanahimik ako.
0: Yes.
1: And it's so hard mm-hmm. to silence your thoughts. Kasi pag sinilence mo yung thoughts mo, hindi mo alam kung ano yung pwedeng pumasok sa utak mo eh. Mm-hmm. Diba? So napakahalaga po nung mga bagay na ini-input po natin, yung mga mini-meditate natin.
0: Mm-hmm.
1: Kasi yan talaga yung makakapag, hindi balanse, kundi makakapag-ayos sa ating mga isipan. Mm-hmm. At ang hirap pa, ang hirap talaga na maging quiet. Lalo na kapag maingay ka, ang hirap maging quiet. Kasi pwedeng hindi ka nagsasalita, pero dahil mo naman iisip.
0: Ang dami iniisip, yes.
1: True. Ikaw ba nagagawa mo ba ito everyday?
0: Ang tumahimik po.
1: Oo. Hindi, yung just to be quiet in front of the Lord.
0: Actually po, ang quiet moment ko, yung biyahe.
1: Biyahe.
0: Oo, talagang true. Naka-earphones ako, nakikinig ng worship song. At dun ko na mas na-process yung sarili ko. Kasi parang ako, parang hindi ko sila kilala lahat. Parang ako lang yung mag-isa doon. Doon ko mas nakakapag-set ako ng quiet moment, nagpe-pray,
1: yeah.
0: Nakikinig ng music. So, yun na yung aking quiet moment. Ikaw ba, ate?
1: Oo, ako naman. Sa biyahe din, kasi syempre as a commuter, mahirap talagang bumiyahe ng mahaba. Pero ang ginagawa ko, nag-i-earphones ako. Alam mo ba minsan, madalas, naglasalpak ako ng earphone sa tenga ko, pero wala naman akong pinapakinggan. Gusto ko lang yung feeling na parang
0: tahimik.
1: Nakahiwalay ka sa ingay ng mundo.
0: Yes.
1: Tapos kasi pag nangyayari po yun, I get a chance to get alone with my thoughts
0: Mm-mm.
1: and with the Lord.
0: Amen.
1: Sabi mo nga nakakapagproseso eh.
0: Mm-mm.
1: Pero alam mo ba, share ko lang, meron pong season ng life ko, nung pandemic talaga to. Grabe talaga, sobrang ma-pray ko. As Mm-mm. in, gumigising ako ng 5 o'clock, nagpe-pray ako. Tapos, shout out po kay Pastor Jerry Ebes sa his life. Kasi po, siya yung nagturo talaga sa akin mag-pray, sila Pastor Rue de la Torre. Talagang, sila yung nagtuturo sa akin mag-pray po. May time nun, mo join po ako sa online prayer meeting nila sa church. And dun po talaga, na-cultivate ko po yung habit of praying. And nakakatuwa kasi akala ko dati, kapag nagpe-pray ka, parang hindi ko kasi alam kung paano patagalin yung prayer. Parang, Lord, ito yung mga kailangan ko. Thank you, Jesus name, amen. Pero, yung prayer pala talaga, totoo talaga siyang pakikipag-usap kay Lord.
0: Mm-mm.
1: Kasi dun ko naranasan na, alam mo yung ang bigat-bigat ng pinagdadaanan mo, hindi mo na alam kung anong mangyayari, kasi
0: yes.
1: Na ang gulo-gulo, hindi ka sigurado. Tapos, nung after mong lumuhod, pagtayo mo, ang lakas-lakas mo na. Na-experience mo yun.
0: Yes, ang gaan diba? Na nararamdaman mo. Nailabas mo lahat. At ang maganda pa doon, alam mo nakikinig.
1: True.
0: Yung pinagsumbungan mo.
1: True.
0: Yung pinagasabihan mo. Alam mo nga nakikinig. Kaya nga, kakaiba din yung peace no, na naibibigay ng prayer.
1: Tsaka para kang sobrang may ibang kapangyarihan sa
0: parang
1: katawan mo.
0: Parang bagong likha.
1: True. parang ka nagpas pa ng mga 75 times. Hindi, sobrang sarap po sa feeling.
0: Yes.
1: And sabi ko nga kung meron po kung opportunity talaga na maibalik ko yung ganong klaseng lifestyle ko na ma-pray talaga, I set aside time to pray kahit an hour a day. Gusto ko siyang gawin, pero ang hirap.
0: kasi nga busy.
1: Busy, dami, pagod, mga
0: yes.
1: ganon. Pero sabi nga natin, hindi po excuse yung mga bagay na yan.
0: Mm-hmm.
1: Kasi kung gusto po talaga natin, may paraan.
0: Yes, mm-hmm. yung mga moment na yung amen mo umaga na.
1: True, kasi nakatulog ka.
0: Oo, pero yun nga, mahalaga kaagapay, no, yung ating prayer time para makausap natin, na makanig natin ang Panginoon. Sabi dito sa ating Facebook Live si Ate Irene Enales, ang ganda po ng talakayan ng usapan. Sobrang totoo dahil isa po ako nakakaranas sa mga sitwasyon na yan. Marami po ang nakakaranas niyan. God bless daw sa ating lahat. Si Kuya Severino Mamaklay, magaganda po ang mga advice. Palagi daw siyang nakikinig sa DZAS. Ako, maraming salamat po. Si Ate Christy Odsinada, good morning Family Matters. Hello po sa ating guest. Ang ganda daw ng topic na papanahon. Praise yes. God po. At salamat po na kayo po ay napagpapala ng ating topic, Finding Peace. At una nga, let your thoughts speak. Pangalawa, set a quiet moment every day. At pangatlo, kaagapay, allow honest and structured time without guilt. Mm-hmm. Without guilt daw, Ate Elina.
1: Paano yun?
0: Paano yun? Oo. Ito kaagapay reminder sa atin lahat, no, na yung empty time natin, yung mga wala tayong ginagawa, ay hindi naman daw kailangang i-justify natin. No? So, hindi pala kasalanan na meron tayong mga unstructured time. Inaalaw nga tayo nito na mag-rest. At muli kaagapay, no, lagi natin sinasabi na hindi kasalanan yung pagpapahinga. Yan din ay part ng ating worship sa Panginoon. Kasi, di ba, yun tayo nare-refuel. Kasi paano natin magagawa yung mga bagay na ipinapagawa sa atin ng Panginoon kung tayo ay pagod, kung tayo ay ubos na, di ba? Kailangan natin minsan magpahinga.
1: Hindi lang minsan, dapat part
0: lagi
1: ng,
0: yes, part ng life natin. Yes,
1: ang hirap din kasi, sa totoo lang, lalo na kung busy ka, marami kang ginagawa sa buhay, marami kang kailangang patunayan, mga ganon. Sabi nga nila, for high-performing individuals, this is very difficult. Kasi sanay ka nga kasi nang may ginagawa. Mm-mm. Ako, I have a confession po, I never go on vacation. Ooh. Sobrang sulit na sulit yung kumpanya sa akin. Kasi hindi ako nagbabakasyon, hindi ako nag-absent. Kasi for me, yung bakasyon, yung pahinga, pag rest day, yung matutulog ka. Pero kasi, na-realize ko po na we really have to honor not just our bodies, but also the one who made your body, who is God. Kasi nga, at the end of the day, mahalag, kaya po si Lord, sinasabi nga natin, si Lord nga nagpahinga nung ikapitong araw, dapat tayo rin po. And yun po kasi yung nakakaligtaan natin, dahil nga ang dami nating kailangang gawin sa buhay. Pero isa po sa mga ina-apply ko talaga sa life ko, no, especially sa akin po, na kailangan lagi akong may ginagawa, dapat productive ako. Mm-hmm. I would always try to sit down with myself and tell myself, oy, it's not okay to always work. Mm-hmm. And rest is not a reward. Kasi ginagawa natin yung premyo yung pag marami ako nagawa, mag-judge, tsaka ako magpapahinga.
0: Yes.
1: Uy, mali po yun. Alam niyo po, natutunan ko, no, that we should not work to rest, but we should work from a place of rest. Kaya nagpapamasage ako lagi.
0: Totoo, no? Tinitingnan natin yung reward minsan ng pahinga. Na,
1: true.
0: Ang katotohanan naman, ang pahinga nga ay part ng ating routine.
1: Yeah, at hindi mo kailangang ma-achieve lahat ng bagay at ma-check lahat ng nasa checklist mo
0: bago
1: ka mag-rest. Anytime that you need to, we should learn how to pause. Tinuruan kasi tayo ng mundo na hindi, dapat dire-diretso. Kapag tumigil ka, babagal ka, walang mangyayari sa buhay mo, matatalo ka. Pero yung totoo po, wala naman pong competition.
0: Yes.
1: Diba, ang kailangan mo sigurong talunin is yung sarili mo before.
0: Mm-mm. Ay, totoo. Ang ganda nun, Ate Elina.
1: Hindi
0: yung ibang tao. Yes, ang ating sarili. Sabi ni Ate Cleo Alfonso, yes, R&R, rest and the recreation.
1: Shoot, mami.
0: Si Ate Thelma Manjares, si Nanay Thelma, blessed morning. Katatapos niya lang daw maglaba para daw makapag-comment sa ating program. Naku, maraming salamat po kaagapay. Patuloy po ninyong i-send, no, yung inyong mga komento tungkol po sa ating topic. Yun yung
1: very recent kasi talaga ng experience ko. And right now kasi I'm grieving. Pero hindi naman ako yung high functional griever na okay ako, tapos hindi naman ako okay mamaya. Ang talaga, kasi sobrang halaga po sa akin nung mga alaga kong pusa. Para ko silang mga anak.
0: Yes.
1: Ngayon, nung namatay siya, hindi ko kasi ma-let go. Kasi yung pusa kong yun, ang tagal na namin magkasama. Five, six years na kaming magkasama. Ngayon, five years lang pala. Ngayon, So, syempre, nilalaban ko talaga, nadala ko sa vet.
0: Yes.
1: Alam mo, merong time noon, parang may nagsabi sa akin na, ilaban mo lang yan, gagaling din yan. Pero kung nakikita mo nang hirap na hirap na yung anak mo, yung pusa ko nga, i-let go mo
0: ang
1: na.
0: Ang hirap din naman.
1: Oo. No? Tapos, sabi ko, hindi ko kaya i-let go. Sorry. Parang ganun. Ilalaban ko siya. And then, nagkaroon ng moment na nasa bahay ako, nag-pray lang ako. Parang sabi ko, Lord, sige, kunin mo na siya kasi nahirapan na siya.
0: Mm-mm.
1: Alam mo, hindi ko maintindihan, pero nakaramdam ako ng ibang klaseng peace sa heart ko. Alam ko that at that point, I would be losing something so important and precious to me. But because I prayed that prayer, even if I know that I'm feeling yung pain nung moment na yon, meron akong unmistakable peace na nafe-feel. And lo and behold, after a few minutes, naghingalo yung pusa ako sa vet, namatay siya, ganyan. And was it a good experience? Of course not, kasi naiiyak pa rin ako hanggang ngayon. Pero alam ko sa sarili ko na payapa ako. And every time na malulungkot ako, binibigyan ako ng ibang klaseng comfort ni God. Kasi alam ko, kasi nagtitiwala ako sa Kanya and ipinagkatiwala ako sa Kanya yung isang bagay na mahalaga sa akin.
0: Mm-hmm.
1: And alam niyo po kung ano man yung pinagdadaanan niyo po ngayon, baka sabihin niyo, ay, bakit naman ganyan? Pusa lang naman yan. Or bakit naman yan yung pinaproblema mo? Trabaho lang naman yan. Or ministry lang naman yan. Or hindi lang naman natupad na promise yan. Alam niyo po, si Lord, yun po yung maganda sa Kanya. Kasi regardless po of whatever it is that you concern of, may pakialam si Lord.
0: Amen. Oo.
1: Yung pinakamaliit na bagay na akala mo hindi siya ka-share-share sa iba, si Lord, mahalaga sa kanya
0: siya yun. May pakialam si Lord doon. Oo nga, no? Kasi minsan nai-invalidate tayo ng mga tao sa paligid natin. Yan lang, iniiyakan mo na.
1: True.
0: Pero ang Panginoon, salamat na lang sa Panginoon na talagang naiintindihan niya kahit yung pinakamaliit na bagay na iniiyak natin, meron siyang pakialam doon. At yun ay assurance sa atin.
1: Yes.
0: Na He cares for us. Siya yung bahala doon. At yung naramdaman ni Ate Elena, yun yung kapayapaan na sinasabi natin na hindi natin maintindihan. Ang lungkot nung nangyayari. Pero bakit panatag ako, meron akong kapayapaan? Yun ay mula sa Panginoon.
1: At hindi ibig sabihin na payapa ka, okay ka na.
0: Yes.
1: Kasi alam niyo po, umiiyak pa din ako. Ngayon naiiyak ako pag naalala ko Pero kahit umiiyak ako, kahit may pinagdadaanan ako, kalmado yung puso ko. Kasi alam ko kung sino yung kasama ko At alam ko kung sino yung nag-control ng sitwasyon ko nung mga panahon na yon.
0: Amen.
1: Was it favorable to me? It was not. Kasi may nakuha may binawi. Pero okay ba yung puso ko? Oo. Kasi alam ko na si Lord naman yung sumama sa akin dun sa mga panahon na yon.
0: Yes. So, ang kapayapaan talaga na nagmumula sa Panginoon ay hindi siya nakadepende sa sitwasyon. Kasi, yun, kay Ate Eileen, ang lungkot na mawalan ng alaga, pero kalmado siya kasi nga, yun ay dahil sa Panginoon.
1: Amen.
0: So, hindi nakadepende ang kapayapaan natin sa kung ano yung sitwasyon natin. Si Ate Ernalie Katage, good morning daw. Ginagawa ko po yung prayer ko na nakasave sa phone ko every day. Sa Bible app daw niya, sinusulat ko yung mga saloobin ko through my prayers. Nakaka-amaze kasi mas marami po ang answered prayers ko. Doon ko nakita ang kabutihan ni Lord sa buhay ko. Nako, praise God po. Salamat po sa inyo mga ibinabahagi, no, kaagapay. Pero yun nga, ang ating pa rin pong topic, finding peace, at ang ating panglima ay rejoice in the nearness of God. At pang-anim, thank Him in every situation. Nako, in every situation, paano naman to, Lord? Paano po magiging thankful kahit na ang sakit ng aking pinagdadaanan? Kasi nga, kaagapay, no, may tendency na yung mga iniisip natin, yung mga worries natin, ay natatakpan nun yung mga bagay na dapat natin ipagpasalamat.
1: Mm-hmm.
0: Pero, yun nga, thank Him in every situation.
1: Mm-hmm. Tsaka sa totoo lang po, yung gratitude, it doesn't take away the problem.
0: Mm-hmm.
1: It doesn't take away the reality na ito yung nararanasan mo. But it reminds us that whatever it is that you're going through, that's not the whole story.
0: Yes.
1: Alam mo ba, sis, hindi ko naman ito laging nagagawa, pero pag wala na akong masabi kay Lord, nag-thank you
0: thank
1: ako.
0: You.
1: Mm-hmm. And dun, ang pinaka-practice ko talaga is kapag dun sa mga moment na masasakit, mga hindi ako okay, nag-aano ako, Lord, thank you kasi pinaranas mo sa akin to. Mm-hmm. Lord, ito pa rin yung ginawa mo. Lord, thank you kasi kahit hindi okay yung nararanasan ko ngayon, alam ko na meron kang gagawin. At
0: amen.
1: Kahit wala kang gawin, kahit hindi mag-turn around yung situation ko, alam ko mabuti ka.
0: Mm-hmm.
1: Nag-iiba yung wiring ng utak mo, sa
0: amen.
1: Totoo lang.
0: Oo. Mm-hmm. Naalala ko dyan yung kwento ni Shadrach, Meshach, and Abednego.
1: Yeah, even if.
0: Even oh. if, Lord, even if hindi mo sagutin itong pinaka-aasam-asam kong prayer, hindi po ako mag-worship sa iba, ikaw pa rin po yung i-worship ko. Even if, kaagapay, ano man yung maging sagot ng Panginoon sa ating mga prayers,
1: yes.
0: nawa ay palagi pa rin tayong maging mapagpasalamat. No? Yung, kapag kulang tayo financially, kapag meron tayong worry sa ating financial, salamat sa Panginoon sa kanyang faithful provision. No? Pag inalala natin, no, ako, Ate Elin, ngayon na kumikita na ako.
1: Mm.
0: Tapos naaalala ko kung paano ko itinawid ng magulang ko nung nag-aaral ako. Paano yon? Mm. Pero yon ay provision ng Panginoon, no? Pag inalala natin kung paano nag-provide ang Panginoon sa ating mga nakalipas and kung paano tayo magtitiwala pa rin ngayon na siya pa rin ang ating provider. Kapag merong health struggles, no, kapag meron tayong hinaharap sa ating kalusugan, praise God na tayo ay wonderfully and fearfully made.
1: Mm-hmm.
0: Diba? Kapag yun nga sa ating mga relationship, kapag merong breakups, kapag merong friendship breakup, meron na rin pala nun ngayon.
1: Oo, yun. Ganun
0: term
1: grabe.
0: Na, oh, friendship breakup. Salamat na nakilala ko. Thank you Lord sa memories. Thank you Lord sa na nakilala ko siya, 'di ba? Yung na-shift yung ating nararanasan dahil nagiging mapagpasalamat tayo. Yung ating mindset ay naiiba dahil alam natin na despite ng mga pinagdadaanan natin, meron pa rin ginagawang kabutihan ng Panginoon at nananatili Amen. Siyang in control, nananatili siyang mabuti sa ating buhay.
1: Mm-mm. Pero yun nga, ang ganda nun, ha? Even if, Lord, hindi mo sagutin, hindi mo ibigay, hindi mo baguhin, hindi mo i-turn around, mm-mm. okay lang.
0: Nananatili kang Diyos.
1: Mm-mm. Mag-worship ako sa'yo.
0: Yes.
1: Pasasalamatan kita. I think yun yung greatest test ng ano natin eh, nung faith natin, mm-hmm. nung gratitude natin na paano pag hindi okay, kaya mo pa rin bang sumamba sa kanya?
0: Amen.
1: And ako, to be honest, meron pong mga pagkakataon na ang hirap talaga.
0: Mm-hmm.
1: Parang may mga time inaaway ko na si Lord eh. Pero yun din po yung maganda kay Lord, kahit po hindi ka okay, relating to dun sa previous nating topic mm-hmm. kanina, kahit hindi ka okay, okay lang yun. Sabi mo sa kanya, magalit ka. Mm-hmm. Kasi si Lord maha-handle niya yun eh.
0: At naiintindihan niya.
1: True.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Naiintindihan niya. Kaya nga, napaka-loving no, ng Panginoon natin na ating kinikilala. Kasi kahit yung pinaka-raw na ating emotion, naiintindihan niya at ini-invite niya tayo palagi to pray, to thank Him, diba? Pero yun nga kaagapay ang reminder sa atin na maging grateful tayo, maging thankful tayo sa bawat sitwasyon na hinaharap natin. Yes, ang hirap maging mapagpasalamat kahit na ang chaotic no nangyayari. Pero kung tayo ay titingin lang sa brighter side, kung tayo ay mag-shift lang natin yung ating mindset, marami pa rin bagay, magagandang bagay na ginagawa ang Panginoon
1: Amen.
0: Sa ating buhay. At it takes practice, a lot of practice sa mm-hmm. na maging yung maging habit natin yung thankful prayers. Pero alam mo kaagapay, yung mga thankful prayers na yan, kapag naging habit ay nagiging kapayapaan sa atin. Oh, yan kaagapay number 6 na no? Thank Him in every situation.
1: Mm-hmm.
0: At ang ating pang 7 at pang huli, think about such things.
1: Ano ba if you think?
0: Yan nga, kaagapay, mm-hmm. no? Ang ating dapat isipin, no? Kasi nga, minsan talaga ang kalaban natin yung ating sariling thoughts.
1: Yes.
0: Oo. Pero maganda, kaagapay, no? Na pag nagsisimula na yung mga anxious thoughts natin, itanong natin sa ating mga sarili, ito bang thoughts na to ay praiseworthy?
1: Yeah.
0: Ito bang thoughts na to ay nakakalugod sa Panginoon? At kung yan ay no, yes, naiintindihan niya ng Panginoon, pero maganda, no, na i-redirect natin yung ating negative or fearful thinking sa godly perspective.
1: Oo, tigil-tigilan mo yan. Pero ang ganda, kasi saan ba, ano ba yung sinasabi na think about these mm-mm. things? Alam niyo po, galing po yan dun sa verse sa Bible na Philippians chapter 4, verse 8. Sabi po dun, "And now, dear brothers and sisters, one final thing. Fix your thoughts on what is true, what is honorable, what is right, pure, and lovely, and admirable. And think about these things that are excellent and worthy of praise."
0: Amen.
1: Diba? So, maraming itong mga bilanggit eh, si Paul. Pero kung yung mga, ang tawag dito, yung mga bagay na kasinungalingan, hindi naman maayos, diba? Yung kabaliktaran nun, huwag mo nang isipin kasi guguluhin lang nun yung utak mo, and at the same time, ipopollute ka nun eh. Diba? So, hindi naman ibig sabihin na, oh, may pinagadaan ako. Akala ko ba okay lang pag-isipan yun? Yes po, okay lang pong isipin yun. Ipoprocess po natin. Pero ipoprocess po natin siya sa presensya ng Panginoon.
0: Amen.
1: At ibabangga po natin yung realidad na pinagdadaanan natin sa katotohanan ng salita ng Diyos.
0: Amen.
1: Kasi kung ipoproseso mo lang siya mag-isa, eh wala na talaga. Madi-discourage ka.
0: Mm-hmm.
1: Diba? And yun po yung naging biggest lesson ko sa life ko na akala ko dapat okay lang na, hindi, okay, pa-counseling ka lang dyan, process mo yung mga problems mo, event out mo lang yan, pero hindi eh, kasi meron po tayong tinatawag na we are rehearsing the situation or rehearsing the pain. Na the more kasi na nakukwento mo siya, nare-remind ka lang nare-remind, which is at a certain extent, okay lang po siya. Pero may limitasyon po yun. Hindi po dapat puro rehearse. Dapat po meron po tayong ginagawang paraan para po to ay ma-process at ma-deal.
0: Yes, amen. Pero yun nga, no, kaagapay ang reminder sa atin from Philippians chapter 4 verse 8. Yan ba ay praiseworthy, di ba? Mahalaga na malaman natin yan. Kasi nga, aminin natin, yung paglalakad natin sa kapayapaan, nagsisimula yan sa ating thoughts. Eh kung ang thoughts natin ay hindi aligned sa Panginoon, paano pa tayo magkakaroon ng kapayapaan?
1: True.
0: Kung ang iniisip natin ay puro lies from the enemies, paano tayo magkakaroon ng kapayapaan?
1: And kaya nga, Kayla, instead of us soaking or nagbababad tayo sa TV, sa mga balita, okay naman po yan kasi kailangan natin ng awareness at naging relevant. Pero kung puro po tayo relevance, baka mawala naman yung revelation na galing po sa salita ng Diyos at mas mahalaga po yun. Kasi sa totoo lang, yung reality po natin is non-compared to the truth that the Word of God brings. And yung truth po ng Scripture will always override our situation.
0: Amen. So, magbabad sa presensya ng Panginoon at lagi tayong babalik talaga sa katotohanan ng salita ng Panginoon.
1: Oo.
0: So, imbis na magbabad tayo sa ating mga worries, sa ating sa lies mula sa enemies, di ba? Magbabad tayo sa presensya ng Panginoon at doon natin mararanasan yung kapayapaan na nagmumula sa Kanya.
1: Pero hindi namin dinidiscount po ha, kasi ang hirap talaga kasi halimbawa makasalubong mo yung nanay mo, pinagalitan ka, may sinabi. O yung tita mo, kunwari, may sinabi sa'yo na hindi naman maganda, ma-hurt ka na naman. O kaya yung katrabaho mo, yung boss mo, di ba? We acknowledge these things po, pero they are not the final authority in your life. Mas matindi pa rin po ang otoridad ng salita ng Diyos. Kaya mas maganda po talaga na magbabasa tayo ng Bible at ito po ang nagiging pangbalanse o pang-neutralize ng mga lies na nare-receive natin from the world.
0: Amen. Dahil nga ang daming dami natin maririnig sa mundo na talaga madi-discourage tayo, pero ang salita ng Panginoon yan ay para ma-encourage tayo at talagang yung katotohanan yan, yan ang katotohanan ng ating buhay.
1: Amen.
0: Sabi ni Ate Shirley Diansay, salamat, ang dami ko pong natutunan today. Praise God. Si Ate Lucy Legaspi, ang sarap daw pakinggan ng ating topic. At si Kuya Efren Bualgado at Aya, na-remind na He will never leave us nor forsake us. Si Kuya Tristan Wyatt Gulay, Aya, nag-good morning sa atin, sa ating YouTube channel. Si Earl Steve Genite ay nag-good morning sa atin at ang ganda daw ng topic natin for today. Nako, Kaagapay, maraming salamat po sa inyong mga mensahe na ipinadala. No? Recap lang tayo ng ating topic ngayon, finding peace when life feels unsettled. Number one, let your thoughts speak. Number two, set a quiet moment every day. Number three, allow unstructured time without guilt. Number four, dig deeper into any emotional heaviness. Number five, rejoice in the nearness of God. Number six, thank Him in every situation. And number seven, think about such things. Nako, Kaagapay, nawa nga po ay napagpala ka ng ating napag-usapan. At sa lahat ng to, syempre ang ating naman talagang ang itinataas ay ang Panginoon. Nang siya lang naman talaga ang nagbibigay ng tunay na kapayapaan sa atin. And with that, Ate Elina, baka meron ka pa pong gustong i-add tungkol sa ating topic.
1: Yes, siguro ano po, bago po natin tapusin yung ating kwentuhan ngayong umaga, gusto ko lang po i-remind yung bawat isa and syempre yung sarili ko na rin, no, na hindi lahat ng thoughts natin yun yung totoo at yun yung final. At hindi po lahat ng thoughts natin kailangan po nating or deserve nilang paniwalaan natin sila. Kailangan din po matuto tayong sumala, mag-filter, di ba? Kasi mas maganda pa rin po na itong mga bagay na to, iproseso natin through the lens of the Word of God.
0: Mm-mm.
1: Hindi po siya ganun kadali, pero totoo lang, simple lang siya eh. Pero naiintindihan natin na meron kasi tayong mga habits, may mga patterns na tayo, kaya natin mabreak agad yung mga bagay na yun. But if you can, and I believe that the Holy Spirit will enable us, let's always look at these things, these thoughts, these emotions, these actions, through the lens of the Word of God.
0: Amen. At ang reminder pa rin po sa atin, no, yung pagkakaroon ng kapayapaan, hindi naman ibig sabihin wala na yung chaos.
1: True.
0: Having peace is not the absence of chaos.
1: Yes.
0: Pero ang presensya ng Panginoon, ang siya magbibigay sa atin ng tunay na kapayapaan.
1: Amen. Kung
0: Agapay, napakasarap ng ating usapan ngayon. No, at sa ating pagtatapos, ay hilingin natin si Ate Eileen to pray para sa ating mga kaagapay.
1: Okay, sige po. Manalangin po tayo. Panginoon, maraming salamat po sa napakagandang araw at buhay na ibinihagi mo po sa aming lahat. Salamat, Lord, dahil ngayong umagang to, nakapag-usap kami at na-remind kami kung gaano po kahalaga ang iniririgalo mo sa bawat isa na kapayapaan. Hindi po ito mabibili ng pera, hindi po ito mababayaran, o hindi po ito makukuha kapag may ginawa kami, kundi sa iyo lamang po. Jesus, you are the Prince of Peace, and we believe that as we accept you in our lives as our Lord and Savior, your peace will not only emanate but all will also embody us and will cover our hearts. Lord, sa mga oras na to, I pray for those people who are grieving, who are experiencing anxiety, who are overthinking, who are worrying. Lord, would you replace their worry with your peace? Alam ko po na hindi po ito madali, but I know that supernaturally you can do that. I pray for everyone who is hearing the sound of my voice, that they would receive comfort and peace, this peace that transcends all understanding right now in the name of Jesus, and that you will deliver us from everything that is from the enemy, from anything that is trying to destroy and steal our peace. Because we know that you are greater than anyone of this, than anything of this. As the word says and declare, you are greater, Lord. Greater is he that is in us than he that is in the world. And therefore, we believe that you are greater than our circumstances, our problems, our situations, even our present and future. And Lord, I pray that right now you would give us the peace in our hearts to really just to surrender to you and to really just accept your will for our lives and to trust you that whatever happens, you have the best interest for us. Panginoon, kung meron po dito na gusto niya pong tanggapin kayo sa kanilang buhay na maaring hindi niya na-realize na ito pala yung pinag-uusapan, ikaw pala yung pinag-uusapan, I pray that you would visit that person. I pray that you would open the heart of that person. And kapatid, kagapay, kung ikaw ito, I would just like you to follow me in this simple prayer. Kung nasaan ka man, kung gusto mo mag-renew ng iyong ng iyong relationship kay Lord, manalangin tayo ng sabay. Lord Jesus, humihingi ako ng tawad para sa lahat ng kasalanang aking nagawa. Alam ko na nagkamali ako, na hindi ikaw ang naging Diyos sa buhay ko. Pero sa oras na to, dalangin ko, nagtulungan mo ko na mag-surrender sa'yo, magtiwala sa'yo, ibigay sa'yo ang lahat, at tanggapin ka sa aking buhay bilang aking Diyos at tagapagligtas. Ikaw ang Diyos na napako sa krus na magbibigay sa amin ng buhay na walang hanggan, ng kapayapaan at kabutihan sa aming buhay. Maraming salamat po, at ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
0: Amen. Maraming salamat, Ate Eileen, for that prayer. At muli, salamat po, Ate Eileen, no, sa iyong time ng Family Matters. At sa iyo rin, Kaagapay, maraming salamat po sa pagtutok at pakikipagkwentuhan sa amin. Salamat din sa ating mga nakaagapay sa broadcast. Salamat kay Lourdes Magtunaw, sa kanyang assistance, kay Kuya Reggie Villena sa ating ProTech. Sa RTV team, andyan din ang ating mga interns from Bulacan State University. Salamat din kay JV Tabua at sa ating mga kaagapay sa Bukawi Transmitter Site. Ito po si Kay La Escalante at iyong napakinggan ng Family Matters, kaagapay mo sa pagtataguyod ng pamilyang Pilipino. God bless you, kaagapay!
2: Nais po naming makarinig mula sa inyo. Para sa mga kuro-kuro, mungkahi o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th floor, Doña Julia Vargas Avenue, corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzas.info@febc.ph.

0: company's market value at over $2 trillion, and makes Elon Musk the world's first trillionaire.
1: Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world.
2: FEBC Philippines. Until all have heard.
3: Katuwang ng sambayanan sa pagbibigay kaalamang panghalusog.
4: Doctors Online.
3: Hatid ay libreng konsultasyon sa himpapawid.
4: Doctors Online.
3: Kinilala bilang Best Science and Technology Program at itinanghal na Best Public Service Program sa 14th KBP Golden Dove Awards.
4: Doctors Online.
3: Kumonsulta na.
5: Magandang hapon po muli sa inyong lahat. Welcome sa Doctors Online, kung saan hatid namin ay libreng konsultasyon on air. Ako pong inyong kaagapay sa kalusugan ng inyong pong veterinaryo, Dr. Jomar Castro, at your service. Ang ating paksa ngayon ay ang ating patungkol at update tungkol sa isang napaka-importanting sakit na nangyari na po. Nandito na yan sa ating bansa, ang tinatawag po nating bird flu. So mag-a-update po ako sa inyo mula po dun sa na kalap namin mga impormasyon from the Bureau of Animal Industry. Ikikwento ko po yan kung ano na ang update tungkol sa bird flu. Mga manok naman po ang pag-uusapan natin ngayong hapon na ito. Kung kayo ay may katanungan about this topic, you may type in your comment in our chat box sa ating Facebook Live at sa YouTube channel ng 702-DZAS-FEBC Radio TV. Hello din po sa mga nakikinig sa radyo sa 702-DZAS at sa pamamagitan ng internet streaming. Napapakinggan tayo sa 1062-DXKI Coronadal, 1116-DXAS Zamboanga, 1233-DYVS Bacolod. Kayo pa rin po ay nakikinig dito sa Doctors Online, kung kaya't tuloy po sa health center ng bayan kung saan may libreng konsultasyon on air. Muli po ang inyong lingkod, Dr. Jomar Castro, tungkol po sa pag-discuss natin sa ating topic. Okay? Topic tungkol po sa bird flu. Okay? So, ano po ba ang bird flu? Ano? Ikwento ko lang po sa inyo. No? Dahil kung napapansin niyo at nababalitaan niyo ng mga nakaraang mga taon, ano, wala pa po yan dito sa ating bansa. Okay? Dahil nakikita niyo naman sa news ang epekto nitong sakit na to. Katulad din po yan sa sakit ng baboy na narinig niyo noon, yung African swine fever na pinipilit nating iwasan pero hindi natin maiwasan. Nakarating rin po yan dito at talaga nga namang nakaapekto at sinalanta ang ating mga farm ng baboy, no? Kung alam niyo lang po talagang the Philippines is a meat-eating country, kung kaya't mahilig tayong kumain ng baboy eh. Kaya naka-apekto ito ng malaki. Around 80 to 90% of the population ng baboy ay tinamaan ng African swine fever. Ngayon naman, iniiwasan din natin yung ating tinatawag na sakit na bird flu kasi napakaluha po ng nakakahawa ito sa tao, or ang ibig pong sabihin, ang scientific term natin dito ay zoonotic. Okay, zoonotic, na ipapasa ang sakit magmula sa hayop papunta po sa tao. Okay? Sa swerte naman po at sa kabutihang palad naman ay hindi tayo naapektuhan ng sakit na African swine fever, kung kaya ito ay confined para sa mga baboy lamang. Pero ito pong sakit na bird flu na pinipilit nating iwasan ay hindi talaga maiwasan at nakarating na po siya sa ating bansa. Kung inyo pong tatanungin, kailan ba ito nakapasok sa bansa? Noon pong 2017. Before pandemic, dumating na po ito. Okay? Saan po siya nakapasok? Okay, magtataka kayo. Bakit nga ba nakakapasok itong bird flu na to? Ginagawa naman namin lahat ang pag-iwas para ito ay makapasok. Hindi natin maiwasan po ito. Dahil sa pag migrate ng mga ibon.

0: migration, bird migration, may mga ibon pong lumilipad. Okay, lumilipad at dito tumitigil, nagsa-stopover sila kasi pag winter po, kwento ko na sa inyo ha, para malaman nyo yung transmission ng bird flu. Ang ginagawa po ng mga ibon, galing sila ng Siberia, ng China, ng Japan, ng Korea. Ito pong mga bansang ito ay nagsusnow at nagyayelo. Kung kaya't umaalis sila doon sa lugar na yon, lumilipad sila ng mga thousands of miles para makarating sa isang bansa na tulad nung sa atin at dito sila nagsa-stopover. Okay? At alam nyo naman at maganda dito sa ating bansa dahil nga hindi malamig, walang yelo, dito sila nagsa-stopover. Dahil dyan, yung sakit na kung saan na meron sa bansa nila, nadadala naman po yan dito sa atin. Okay? Saan sila tumigil? Saan sila lumilipad? Kung naaalala ninyo po, sa Pampanga ay may tinatawag na Candaba Swamp. Okay? Candaba Swamp. Okay? Isa yan sa mga initigilan ng mga ibong lumilipad galing dyan sa mga bansang malalamig. At dahil nga po dyan ay mayabong ang mga lake, may swamp nga po dyan, marami sila nakakain, sila po ay nakakapag-breed. Dahil nga po lumilipad sila ng ganong kalayo at tumitigil dito, dun po sa pagtigil nila dito, dun po na ipapasa yung sakit na bird flu. Papaano? Okay? Babasahin ko po sa inyo itong mga mode of transmission na nangyayari po sa mga ibong ito. Kasi ang nangyayari po dito, okay, paano ba na ipapasa yung sakit? Pag may sakit po yung ibon na galing dyan sa mga bansang malalamig, okay, dito sila titigil, kakain sila dito sila dudumi, okay, naiiwan nila dito yung kanilang dumi, okay, at yung kanilang mga saliva. Dahil po dyan sa contact, indirect or directly, okay, nadadala at nakukuha ng mga ibon na nandito sa ating bansa yung kanilang mga dumi. Dahil po dyan sa direct contact, okay, o meron silang, dahil nga po, hindi nyo na itatanong, ang Pampanga is the egg basket of the north, okay? Yung egg basket naman for the south is yung Cebu. Ibig ko pong sabihin doon, yung egg basket na yan, ang nagsasabi sa atin, dito pinakamarami ang manok sa Pampanga, dito sa norte. Kung titingnan nyo po, eh halos million po ang mga laying birds, broilers, at yung mga nag-aalaga ng manok dyan. Bukod pa po yung mga game fowl, yung mga panabong. Dahil dyan, malapit, nasa mismong malapit sa Candaba. Magkakatabing bayan na po yan. Yung mga San Luis, Candaba, okay, lahat po, San Fernando, magkakadikit na po yung mga bayan na yan hanggang sa umabot po tayo ng Bacolor, lahat po. Okay, maraming manukan. Dahil dyan, mas marami ngayon ang nakakawa. Naalala ko po noong 2017, ano, ikwento ko lang po sa inyo, nung unang dumating yan, 600,000 po na ibon ang kinal. Ibig sabihin po noon, sinunog ng gobyerno para mapigil ang pagkalat ng sakit. Pero hindi kayo kailangang matakot dahil yung dumating na strain, okay, dito sa Pilipinas ay yung low pathogenic strain. Kasi baka matakot po ang ating publiko dahil nga may bird flu na, papano na, hindi po kayo kailangan matakot dahil kontrolado po, magagaling ating mga veterinaryo dito sa ating Bureau of Animal Industry para makontrol ang sakit. Kaya nga po ang nangyayari, sinunog nila yung mga manok na nag-positive dyan sa area ng Pampanga, kung saan nandyan nga po yung Candaba Swamp. Ngayon, 600,000 po yun. paano ba siya natatransmit? Okay, dahil nga po yung contact ng mga ibon, local birds at saka yung foreign birds, tinest ngayon yung mga manok na nasa Pampanga, may mga nag-positive, nagpasa-pasa na, hindi na po naiwasan ang pagdami. Kaya nga kinakal na lang po yung mga yan. Para mas maintindihan niyo pong mabuti ang aking paliwanag, maraming klase po yung bird flu. Okay, ano pong ibig kong sabihin doon? Dahil nga po siya ay virus, marami siyang strain. Meron pong tinatawag na high pathogenic avian influenza strain. Okay? Bago po ako tumalon dyan, ikikwento ko muna na ang bird flu, ang scientific name niya, ay avian influenza. Okay? Yung avian influenza po na yan, may mga iba't ibang klase ng strain. Marami po. Okay? Ganyan ang virus. Parang COVID, iba-iba din ang strain, di ba? Meron pong highly pathogenic avian influenza strain at saka merong low pathogenic influenza strain. Ang ibig ko sabihin dun sa high pathogenic, mas malala yung nadudulot niyang sakit. Highly invasive, highly pathogenic. Ibig sabihin po nun, yung nakikita nyo noon sa mga TV na mayroong bansang tinamaan ng bird flu, pag nahawa yung tao, nakamamatay po kagad. Okay? Highly pathogenic po. At highly pathogenic din sa mga ibon, agad-agad silang namamatay at maramihan. Yung unang tumama po na strain dito sa Pilipinas, dyan sa San Luis, sa Pampanga, or sa Candaba Swamp, ay yung low pathogenic strain. Okay? May mga naririnig po kayong mga strain, babagitin ko dito, kasi may listahan po ako dito nung iba't ibang strain na malubha ang naidudulot na sakit. Okay? Katulad ng H5N2, H5N8. Ganyan po yung mga strain. May H at saka may N. H5N, H5N1, H5N2. Okay? H9N2, H7N9. Ganyan po. Kinaklasify po yan. Kung kaya kumukuha ng sample dun sa mga namatay na ibon, tinestes sa laboratorio at chinecheck kung anong klaseng strain yung tumama dun sa ibon. Yung tumama po noong 2017 at sa kagandahang palad naman ay hindi masyadong malubha ang naidudulot na sakit. Siya po yung H5N1. Hindi po malala ang nagagawa niyang problema, pero kumakalat din po siya sa ating bansa. At wala naman po tayong nakitang casualty na nahawaan ng sakit na strain na tumama po dito sa Pilipinas. Ang nagiging problema lang po kasi sa mga virus, mabilis sila mag-mutate. Katulad po ng COVID, di ba? May Delta, may beta strain, may ano, di ba po? Ano ba yung pinakamalala noon? Yung Delta ba? Yun po yata yun. Itong H5N1 naman ay hindi agad-agad nakakahawa sa tao. Okay? Unless it is in close, you are in close contact with an infected bird, okay? Yun po ang magdudulot ng respiratory signs sa inyo. Okay? Ganun po. Kaya iniiwasan na kapag nag-positive sa farm, kailangan ipagbigay alam sa ating mga otoridad at sa Bureau of Animal Industry para masugpo agad ang sakit at hindi kumalat at hindi makapekto sa tao. Yan. Yan po yung mga kailangan nating subaybayan dito po sa ating bansa kasi nakakatakot pa rin naman. Pero ngayon, hindi kailangang mangamba dahil nakakain po yung manok na tinamaan ng bird flu. Ang maganda po dito, sensitive yung mga virus na bird flu, na avian influenza, sa heat. Kaya kapag kakain kayo, huwag kayong kakain ng hilaw. Niluluto po yun, agad naman Kung sakasakaling hindi natin alam na ito ay positive sa bird flu, pag niluto nyo po yan, agad namang namamatay yung virus. Okay? Kung sakasakali lang. Pero wala pa naman pong report na ganon. I-re-report ko lang po dito base po sa nakalap kong impormasyon sa Bureau of Animal Industry ngayong May 2026 kung ilan na ang probinsyang nag-positive sa bird flu. Okay? Meron po. Pero hindi naman siya alarming. Okay? Meron pong 8 region na meron ng ganito. Ito po yung low pathogenic strain. Ano po? May 12 probinsya at 62 na cities at 160 na barangay from region 3, 4, NCR. Okay? Pero ang gusto ko po lang sabihin dito na nakakapag-recover yung mga tinamaan. Katulad dito, may listahan sila. Areas that recovered from freedom from avian influenza. Okay, nakarating na po siya ng Ilocos Sur pero gumaling na. Batangas, Capiz, Aurora, Ilocos Norte, Pangasinan, Maguindanao, hanggang South Cotabato, Davao, Camsur, Cam Norte. Meron na pong nag-positive. Pero dahil nga po low pathogenic strain yung virus, agad-agad itong napupuksa nagre-recover yung mga lugar na nag-positive. O maganda naman po pala, basta sumusunod kayo sa guidelines ng gobyerno, tayo po ay susunod sa kanilang sanitation, safety precaution, at saka biosecurity, ay mabilis po nang mapupuksa. O matagal na po ah, since 2017 up to 2026, 9 years na, magti 10 years na, na maganda ang programa na iginagawa po ng ating gobyerno para mapuksa itong sakit na bird flu. O, diba? Okay yun ah. Magandang balita po yun. No? Ngayon, gusto ko rin po siyempre ikwento sa inyo kung paano ba, ano bang nakikita, no? Ano bang itsura nitong mga to? Bakit, paano malalaman kung bird flu, di ba? Okay, na dapat tinitingnan. Kapag napapansin nyo na biglang namamatay, sudden death, okay? Okay, sudden death. Okay, yung mga manok with absolutely no warning at all or beforehand, magtaka na kayo, tumawag na kayo sa city or provincial veterinarian para ma-check kung ano ba ang nangyayari. Okay? Extreme lethargy, yung pamamayat, panghihina ng agaran. Okay? Yung mga manok na nakatayo na lang, in dead ma, ibig sabihin talagang walang NR, no reaction. Deeply depressed with droopy wings. Ibig sabihin yung pakpak niya po ay nakadapa. Okay? Hindi siya gumagalaw. Okay? At payat. Swelling and discoloration. Nagbabago po yung kulay. Nakikita niyo ba yung kanyang palong at yung kang wattel na nasa ilalim ng tuka? Okay? Namumula. Okay? Nagiging dark purple. Parang hemorrhagic color. Ibig sabihin, meron pong hemorrhage na nangyayari. At namamaga up to the flu, hanggang sa magkaroon ng tubig. Okay? Yung paa naman po, mapapansin nyo, magkakaroon ng butlig, hindi butlig-butlig eh. At meron pong mga purple spots or bruising. Parang pasa, pamamasa. Okay? Respiratory distress, number one po yan. Sinisipon, hindi inuubo, parang ano ba tawag doon? Parang may plema po. Coughing, sneezing, gasping for air, hindi makahinga. Okay? At yung discharge sa mata at sa ilong. Okay? Meron pong neurological signs. Ibig sabihin po, brain dysfunction po yun. Trembling, twisted neck. So yung, nakakita na po ba kayo? Nakakita na kami na yung anak na umiikot yung leg. Okay, parang ini-exorcise, o, di ba? Yun ang ano po eh, nangyayari, nawawalan ng balance, hindi makalakad na maayos, at paikot-ikot siya sa pwesto niya. O, sa mga nangingitlog naman ng manok, agaran at maramihang drastic drop ng egg production. At pag nangitlog siya, ay malambot yung shell ng itlog. O, or completely walang shell yung itlog o yung dilaw lang ang lumalabas. O yun ang tingnan nyo pong mabuti. Okay? Dahil nga po, ikwento ko lang po, alam ko importante po kasi ito, no? Wala pa naman tayo, malapit na ba tayong ano? Dami ko pang gustong ikwento po eh. Okay? Pero magbe-break po muna tayo, tutuloy ko mamayang konti. Napaka excited ko masyado magkwento para ma-describe ko po sa inyo yung nangyayari sa manok para alam niyo yung nangyayari sa inyong mga lugar sa buong Pilipinas pagdating po dito sa bird flu na to. Okay? Ibabalik ko po muna kayo sa studios para po sa health tips.
1: Doctors Online, ang health center ng bayan.
2: Health tips.
3: Ikaw ay may alagang hayop, kinikilala na rin natin itong miyembro na ating pamilya. Kaya naman mainam, nabigyan natin sila ng mainam na pangangalaga. Importanteng bigyan natin sila ng extra step upang masiguro na hindi sila makasagap ng anumang bakterya o germs, lalo at hilig nilang tumakbo sa labas, isubo at maglaro ng iba't ibang bagay. Narito ang ilang pamamaraan upang maprotektahan ang ating mga alagang hayop. Una, siguraduhing malusog ang alagang hayop. Palagi ang i-check ang alaga kung ito ay may senyales ng sakit. Kung may napansing mali, mainam na kumonsulta sa veterinarian. Mayroon ba itong regular na bakuna upang maprotektahan sila sa preventable disease? Iwasan din painumin ang mga ito ng human medicine o painkillers. Humingi na advice sa vet ukol dito. Ganun rin sa pagbibigay na antiseptic cream kung may sugat ang alaga. Tanungin rin kung kinakailangan gamutin ang sugat ng vet. Ang artikulong ito ay hango sa detolarabia.com at ng 702DZAS FEBC Radio TV.
1: Doctors Online. Iyo ang tanong.
2: Kay Doc ang sagot.
0: Balik po si Dr. Jomar Castro dito po sa Doctors Online. Napakaganda ng topic natin. At alam kong napakadami rin magtatanong pagdating po dito sa topic na to kasi talagang malaking epekto po nito sa ating industriya, lalo na sa mga kaibigan kong nasa industriya ng pagmamanok. Okay, dahil tayo ay mahilig din sa manok, sa fried chicken, lechon manok. Opo, laking epekto po nito. Naalala ko, noong unang beses na ito po ay tumama sa Pilipinas, 2017, nakala ng iba, napakalubha ng sakit, hindi naman. Pero sa takot po ng mga tao, hindi sila kumakain ng manok. So bumagsak ang presyo ng manok. Parang alam ko po, walang bumibili, dinidisplay na sa kalye po, nasa Rizal ako niyaan noon. At hindi naman pa nila nagpanik lang ang mga tao, pero hindi naman talaga masyadong malubha ang pinsalang ginagawa nito sa tao dahil nga po low pathogenic avian influenza strain po yung tumama dito sa ating bansa. Bukod po doon ay kontrolado naman yung mga paglabas at pasok ng manok galing sa ibang bansa, importation po. Ang ibig ko sabihin, dito po sa Pilipinas, kung kaya't hindi naman siya malala katulad sa iba. Pero, pagamat ganon, dahil nga po nag-iingat lamang tayo, dahil ito po ay virus at may kapasidad na mag-mutate yung virus at lumipat sa high pathologic AI strain, nakakatakot din po, kailangan nating mag-ingat. Okay? Ikwento ko lang po bago ko sagutin ang mga tanong na nandito. Meron po kasing pamamaraan eh para nahahawa ang mga manok natin. Okay? Kung kaya't, alam nyo po, hindi tayo mahahawa kung hindi naman tayo nagpupunta lagi dyan sa mga farm na may manok sa mga manukan, okay? Yung mga ibon na lumilipad na to, yung mga egret, yung mga mallard duck, yung mga mahabang, yung mga swallow, yung mga ganyan pong mga ibon na tumatawid from Japan, Korea, Siberia, China, lilipad po ng napakalayo niyan. Papunta po dito sa Candaba, doon po unang natrace. Eh. So pag sila ay nangitlog, nagbreed dito, yung dumi nila, yung poop nila, at yung iba namamatay dito, kaya nahahawa kasi po dala din ng tao. Okay? Para madala niya ito, merong direct at indirect contact. Okay? Pag yung ibon, dumapo siya sa isang farm. Halimbawa, meron pong game fowl farm. Yung manukan na may mga panabong na manok. Kasi sa Candaba, marami ring sabungero. So pag dumapo doon, magkalapit na lang yung mga ibong, yung mga migrating birds na yon, at saka yung mga nahahawa na yung mga panabong na manok. Ngayon, dahil nga hindi alam nung may-ari ng panabong na manok na may sakit na yung manok niya, siya namang pupunta sa iba pang lugar. Dala-dala niya, may mga natatapakan siyang dumi ng mga ibon na mayroong infected sa ganyan sakit. Nadadala niya sa iba pang lugar, sa palengke, sa farm. Yan. Kaya ang madalas na may dala, yung tao. Saan ba siya dumidikit? Dun sa farmer's boots, dun sa mga kotse na dumadaan dun sa infected na ibon. Yung mga naghihahati ng mga equipment, cages sa iba't ibang lugar, at yung mga contaminated water sources. Katulad po sa Candaba, may mga maliliit na ilog po yan na dinadaanan. Kung kaya't nadadala yung dumi na galing dun sa migrating birds, papunta sa Candaba at sa iba't iba pang ilog na kasama nito. At yung mga ilog naman na yan ay may madadaanang mga farm, manukan, palengke, kaya hindi na nakokontrol. Ngayon, bakit ko po ito sinasabi? Napaka-importante po kasi nito eh. Para makontrol natin yung sakit. At hindi madalas sinusunog yung mga manok. Katulad nga nung unang dumapo, di ba, sinunog nila 600,000 na manok. Naku po, nalugi na yung farm. Kawawa. Kawawa naman. Pero wala tayong magagawa. Kailangan gawin yan ng ating gobyerno para hindi kumalat ang sakit at hindi mag-mutate. Okay? Ano ba ang mga gamot na kailangan ng mga yan para masugpo? Ngayon ang nagiging problema po. Okay? Ano ba yung gamot? Wala pong gamot. Okay? Yan ang problema sa virus eh. Walang gamot. Kahit ano, kahit sa COVID, merong recently lang sila, nagkaroon sila ng antiviral. Kaya lang yung mga Delmesevir, yung mga ganyang gamot po, napakamahal. Hindi naman pwedeng igamot sa mga manok yan at libo, daan-daan libo yung dami ng manok na gagamutin para silang masalba lang. Kung kaya mas minabubuti na lamang, nasunugin na lamang yung mga apektadong mga manok para hindi pa makapinsala at makahawa sa tao. Okay? Katulad niyan, dito po sa aking na-research, ang programa na lamang na epektibo ay yung stamping out. Okay? Para makontrol yung pagkalat mabilis. Pero ang pinakamabisa pa rin ay yung biosecurity na inyo pong i-implementa sa inyong mga bahay at sa mga farm na mayroong manok. Dahil pag wala po yun, lalo lang dadami ng dadami. Okay, sana po ay naliwanagan po kayo tungkol dyan sa bird flu. At ngayon naman po ay babasahin po ang mga katanungan ng ating mga kaagapay. Magandang hapon po sa inyo. Salamat sa inyong pagpapadala ng inyo pong mga katanungan. Ang unang tanong po, may posibilidad bang makahawa sa tao ang bird flu? Opo. Kung kaya't huwag na kayong pupunta sa mga may mga manukan, farm, dahil ikakalat mo lang. Pag hindi naman niya nakakalabas kung saan siya, dahil direct contact nga po yung transmission ng sakit, Eh, nasa bahay naman kayo, hindi naman kayo pupunta dyan sa mga ibon na yan, di ba? Hindi naman kayo mahahawa dyan dahil direct contact nga po. Hindi po ito nalalangap ng basta-basta. Katulad ng COVID, airborne. Yung bird flu po hindi. Okay, number two. Ano po ang dapat gawin kapag may nakitang patay na ibon sa paligid? Okay? Kung sa palagay po ninyo ay migrating bird yan, katulad ng egret, mga eagle, bihira naman po yung eagle, ano nga, swallow, yung mga malalaking ibon na lumilipad ng malayong malayo, ipagbigay alam po sa city veterinarian ng inyong lugar para mabigyan ng aksyon. Kasi meron silang, hindi yan basta ginagalaw at hinahawakan at binabaon sa lupa, ano, madalas nga sinusunog. Pero huwag nyo nang lapitan at i-report na lamang sa mga autoridad. Okay, so iwasan. Ano ang dapat gawin kapag nakitang patay ang ibon sa paligid? Okay, ipagbigay alam sa mga otoridad. Dahil meron mga espesyal na mga kagamitan na gagamitin para dyan sa ganyang sitwasyon. Okay? Number three, delikado ba pupunta sa mga poultry market or pet shop? Hindi naman po, pero kapag i-announce naman yun, pagka merong outbreak dyan sa lugar ninyo, ay wag na kayong lumabas-labas at pumunta-punta pa dyan sa mga farm na yan. Okay? Number four, ano po ang dapat bantayan ng pet owners sa kanilang alagang ibon? Iwasan yung contact. Usually naman po pag may ibon kayo, nasa loob naman ng bahay. Hindi po dapat sinasama at hindi naman siya wild bird. Kasi po, ang pinanggalingan ay wild birds. Yun po ang nagdala papunta dito sa ating bansa. Ngayon, yung mga wild birds na yun, hindi na nagkakasakit dahil sila ang host sa kanila unang nag-mutate yung virus. Kung kaya't ganun po ang sitwasyon, hindi yan basta-basta. So, mahahawa dyan pag wala naman direct contact. Okay? Next question, may bakuna ba laban sa bird flu para sa hayop? Ang alam ko po ay wala pa. Pero nagde-develop na rin katulad din po ng mga iba pang mga sakit. Okay? Hindi gumagawa na rin sila ng bakuna. So ngayon po, ay bibigyan ko po muna ng pagkakataon na ipapasa ko muna kayo sa ating studios para po sa Health Watch.
1: Doctors Online, ang health center ng bayan. Health Meditation.
4: Para po sa ating health meditation, mula sa librong Unchanging Grace, tibay sa Pabago-bagong Panahon, Volume 6, sa panulat ni Bishop Joey Umali. Ang pamagat, Spiritual Laban sa Physical. Ang wika sa aklat ng Marcos, Kabanata 8, Talata 36 hanggang 37. Sapagkat, ano ba ang mapapala ng isang tao makamtan man niya ang buong daigdig, ngunit mapapahamak naman ang kanyang sarili? Ano ba ang may babayad ng isang tao para mabawi ang kanyang buhay? Kaagapay, ang buhay pisikal ay pansamantala, ngunit ang buhay espiritual ay pangwalang hanggan. Kung kaya't, ang pangangalaga sa buhay espiritual ay higit na mahalaga kaysa paghahanap ng kasiyahan. Ang malungkot, karamihan ng ating panahon, kayamanan at kakayahan ay ginugugol natin sa pangangalaga ng ating physical life at the expense of our spiritual life. Napakaraming hinahanap at iniimbento ng tao para lamang palawigin ang buhay. Ngunit, iisa lang ang sikreto, hindi lamang ng malawig na buhay kundi ng buhay na walang hanggan. Ito ay ang ialay ang buhay alang-alang kay Kristo at sa Ebanghelyo. Dahil kay Kristo, ang kamatayan ay hindi na pagkawala at pagkalugi. kundi pagkakaroon at pakinabang. Instead of dreading the loss of our lives, we must instead dread the loss of our souls. Bilang mga mananampalataya, ang magbibigay rin ng dangal sa ating pananampalataya ay ang mga sakripisyong handa nating harapin alang-alang kay Jesus at sa Ebanghelyo. Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat sa iyong paalala na ang buhay pisikal ay pansamantala lamang. Salamat sa pagtuturo sa amin na pangalagaan ang aming buhay espiritual. Tulungan mo po kami na igugol ang aming oras sa tama at sa pangangalaga ng aming spiritual life instead na sa physical life. Panginoon, pakanasain nawa namin ang buhay espiritual na pangwalang hanggan sa halip na kasiyahan ng buhay pisikal na pansamantala lamang. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
2: Glosaryo Medico.
5: Pagbibigay kahulugan sa mga salitang medikal.
2: Glosaryo Medico.
4: Quarantine. Ito ang pansamantalang paghihiwalay o paghihigpit sa paggalaw ng mga hayop o tao para maiwasan ang pagkalat ng sakit. Muli, ang ating Glosaryo Medico, Quarantine. Tayo po ay muling magbabalik kasama si Dr. Jomar Castro sa Doctors Online.
0: Yes, magandang hapon po muli sa inyong lahat. Napaka-importante po ang pag-iingat at pagre-report ng mga sitwasyon sa nangyayari sa ating kapaligiran sa mga awtoridad. So kailangan nating bantayan kasi hindi ngayon po ay hindi naman dapat pangamba dahil kontrolado ang lahat. Ngunit mayroon ding mga pagkakataon na maaaring alam niyo na mag-mutate yung itong ating bird flu dito po sa ating bansa. Kung kaya iba yung pag-iingat pa rin ang kailangan. Magsabi sa otoridad, i-check yung inyong mga alaga at i-report kung may kakaibang nangyayari. Okay? Napaka-importante po nito. Nagpapasalamat po ako sa inyong pagsama sa amin dito sa Doctors Online. Nagpapatuloy tayo sa ating public service sa pamagitan ng 702DZS, FEBC Radio TV at syempre ang inyong programang Doctors Online ay nagpapatuloy sa paghatid ng kaalamang pangkalusugan para sa inyo na aming mga kaagapay. Salamat kina Phil Lagtapon, Lourdes Magpunaw, Shekina Abalon, Shaira Gabornes, Reggie Villena, Nat Peralta, at Aileen Valdez. Thank you rin po sa broadcast engineers at Bukawi Transmitter Site. Inyo pong napapakinggan ang Doctors Online. Ako naman po ang inyong lingkod na handa lang pong sagutin ang inyong mga katanungan, magbigay kaalaman sa lahat ng mga nangangailangan, lalo-lalo na pagdating kahit hindi po sa manok, sa baboy, at kahit anong hayop. Okay, you can visit me at my clinic. Katulad na sabi ko po, bisitahin niyo ako basta kaagapay ay bibigyan ko ng libreng konsultasyon ngayong Mayo. Daan lang po kayo at sabihin niyo sa akin na ikaw ay kaagapay. Maraming salamat po sa inyo. Nagpapasalamat at patuloy na nagpapaalalang pangalagaan ng ating kalusugan dahil ang ating kalusugan ay ang ating kayamanan. Okay? God bless po sa inyo lahat. Maraming salamat po.
6: Nais po naming makarinig mula sa inyo. Para sa mga kuro-kuro, mungkahi, o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzas info@febc.ph.

0: Papuri Broadcast with Arnel De Pano over 702 DZAS FEBC Radio TV.
1: Magandang hapon po sa inyong lahat na aming ginigiliw na tagapakinig, tagatangkilik, mga kapatiran, mga nakikiisa dun sa 78th anniversary ng Far East Broadcasting Company Philippines. Ito po ang programang Papuri at ang inyong Kuya Arnel De Pano na bumabati sa inyo ng isang panibagong linggo na naman sa buwan ng Hunyo.

Ta ulitin ko, maraming salamat ating director Ruby Poyo, sa ating producer na si Ate Kayla, Rico Moses Calante, at ang iba pang mga kasama sa pagpaplano ng ating anibersaryo. Special shoutout sa aking mga co-hosts sa Papuri. Maraming maraming salamat sa napakasaya nating bilang isang special na medley featuring all of your beloved Papuri program hosts, pagsasama-sama. At ang ating panalangin ay ma-record natin ang awiting yan, yung ating medley, para mapakinggan dito sa ating programa. At patuloy lamang po tayo makinig sa musika ng inyong mga program hosts dito sa ating Papuri program. Maaari rin kayo makinig anywhere, anytime gamit ang DZAS mobile app. Download nyo lang, hanapin ang Play Store or Apple App Store. Hanapin nyo rin 702 DZAS at i-download sa inyong mga devices. Kung meron po kayong mga comments or song requests, pwede po kayong mag-comment sa ating YouTube live streaming, mag-post sa ating Facebook page, o kaya mag-text sa mga numbers na for Globe 0916-296-6620 at ang ating smart number na 0999-223-5675. Mapapakinggan po natin ngayon sa segment na ito ang awiting Buhay, composition ng inyong lingkod. Kasama po ang ating National Artist for Music na si Maestro Ryan Cayabyab. Ang susunod po dyan ay ang pinakasikat sigurong awitin ni Kuya Junji Marcelo, Sayaway ang Sayaw, awitin po ni Gary V. Walang makapaghihiwalay, pagsasanib puwersa ng mag-amang Dennis Campanier at Trisha Denise Campanier. At syempre, para mapakinggan natin si Ate Charmaine Campanier, yung ang duet niya sa Heartline album, Magkapatid, composition po ng inyong lingkod. Sasamahan po si Ate Charmaine ni Kuya Bong Etable. So bago pa tayo magtagal, pakinggan muna natin ang musikang ito sa papatuloy ng programang Papuri.

0: Papuri Live Broadcast with Arnel De Pano.
1: Napakabilis po ng oras at tayo po ay kailangan ng magpansamantalang magpaalam. Again, thank you sa lahat ng nakahalubilo namin noong 78th anniversary ng Far East Broadcasting Company noong Sabado sa Green Hills Christian Fellowship. Tayo po ay dadako sa Jesus Saves Global Outreach main sanctuary ngayong darating na June 12. Kasama po ang inyong mga papuri singers. Makikiisa po tayo sa usapang worship nila Pastor Romel at Pastora Susan Guevara. Kasama po natin ang Pastor Roman Guevara na nakasama rin natin last Saturday. Mag-aawitan po tayo ng mga masigabong salmo songs. Kaya iniimbitahan namin kayo sa darating na June 12. Wala pong pasok. At sana po'y makasama namin kayo. Another invitation for June 20 para po sa Inside Out Conference. Dadako rin po ang mga papuri singers doon. Kaya yun po. Do message us on how Papuri has helped you. At kung meron po kayong komento o song request, huwag po kayong mag-atubili na mag-message sa ating Facebook page o kayo mag-text sa numbers na Globe 0916-296-6620 at ang ating smart number na 0999-223-5675. Salamat po sa mga nakaagapay natin sa broadcast, sa mga nasa Bukawi Transmitter site, sa mga nasa OCC, na ProTech, Nat Peralta, Reggie Villena, Jonathan Reyes, Benjo Morano at ang ating masigasig na engineer on duty, JV Tabua. Salamat din po sa ating scriptwriter, producer, Ate Kaylo Rico Hermoso Escalante. Inaanyayahan namin po kayong sabayan kami sa panalangin ng pagtanggap dahil nais naming makilala ninyo ang Panginoon nating Jesus ng personalan. Sabayan niyo po kami. Salamat o Panginoon sa inyong dakilang pagmamahal sa amin kahit po sa kabila ng aming pagkukulang at pagsalansang sa inyong dakilang kalooban ay nagawa niyo pa rin tumugon mula sa langit, ipadala ang inyong bugtong na anak para maging kabayaran ng aming mga kasalanan. Nabayubay sa krus ng Kalbaryo, dumalay yung dugo na siyang naging sanhin ng pagkakahugas ng aming karumhan at ginawa kaming karapat dapat na humarap muli sa kabanal-banalan ninyong presensya. Pinagsisisihan po namin ang lahat ng mga kasalanan namin ito at sa araw na ito, tinatanggap ka namin, Panginoong Jesus, bilang pansarili naming Panginoon at tagapagligtas. Kayo na po ang siyang maghari sa aming puso at isipan. Gabayan mo ang bawat takbang namin sa bawat araw ng aming buhay. Magmula ngayon hanggang sa makita ka namin ng mukhaan, kadulo-dulo ng aming buhay na wina-welcome kami sa inyong kaharian. Na sinasabihan kami ng well done, good and faithful servant. Salamat, Panginoon. Ito po ang aming panalangin. Amen at amen. Kaibigan, kung tinanggap, kung sumama ka sa panalangin na yan, ang pagtanggap, welcome to the family of believers. Nagdiriwang ang mga anghel sa langit sa pagbabalik loob mo sa Panginoon. And we encourage you to find a Bible-believing church or fellowship para po masamahan ka sa iyong paglago sa iyong buhay spiritual at mapalalim pa ang iyong pagkakakilala sa ating Panginoong Jesus at malinawan ka sa kanyang dakilang hangarin para sa iyong buhay. Salamat po sa lahat sa inyo na nakasama natin ngayon at noong 78th anniversary, magsama-sama po tayo sa usapang worship sa Inside Out Conference. Ang ating panalangin ay nanatiling kagalingan, kalakasan, tibay ng loob sa gitna ng karamdaman, kapayapaan at pag-asa at ang pagubantay ng Panginoon sa lahat ng pagkakataon. Thank you sa pagsama niyo sa amin. Ito po ang inyong Kuya Arnel De Pano, laging tatandaan sa Diyos ang papuri.

0: Sa tagsa kapag-ulan, ginapahanumdum kita sang isa kasakit nga kamatuuran. Masami ang baha nagasugod sa basura sa dalan, nagabalabag sa kanal, kag nagadala peligro sa kabuhi sang katawhan. Bilang mga tinugyanan sang Diyos sang iya tinuga, ginatawag kita hindi lang magpangamuyo, kundi magatipan man sang kalibutan. Sa siningation, piliun naton ang gugma kaysa kawala sang labot sa aton palibot. Kung insakto ang paghaboy naton sang basura, ginaamligan naton ang aton isig katawo, komunidad, kag palaabuton. Mangin kabahin kita sang solusyon. Manglimpyo, mag-segregate sang basura, kag mangin ehemplo sa komunidad.
1: Ini nga pahanumdom gikan sa 1233 Radyo, DYDS.
2: Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world.
3: FEBC Philippines, until all have heard.

0: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan makabatid.
1: Napapanahong aral at prinsipyo mula kay Hesukristo. Konektado!
2: Mga kapatid, magandang Sabad. Sana po nasa magandang katayuan kayo ngayon po ang Saturday. Sama muli sa loob ng 30 minutes dito po sa ating programang Konektado. Dito po sa 702DZAS Agapay ng Sambayanan. Tayo po ay Radyo TV at member po tayo ng KBP, ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Muli po, ito po si Pastor Jay Banzuelo. I do hope na ngayon pong araw na ito ay pwede po kayong makisama sa amin pong celebration. Congratulations po sa Far Eastern Broadcasting Company para po sa 78th year anniversary ngayon pong araw na ito. At sa lahat po ng bumubuo ng FEBC family, kayo po ay nais po nating i-celebrate. At kaya po dulot niyan, ang atin pong pag-uusap ay may kinalaman sa tema ng Thanksgiving. Siyempre po, pag pinag-uusapan po natin ang buhay natin dito po sa ministeryo, lalong-lalo na sa broadcast, hindi lamang po yung mga nagbo-broadcast, yung staff ng station, at the same time, yun pong lahat ng mga involved po dito, inclusive po siyempre ang mga listeners. At dulot po niya, ang ating sinesentrohan ay ang Panginoon. Until all have heard. Yan nga po ang gusto nating gamitin, no, bilang pagpapaunawa sa ministry at doon po sa direction ng ating home station. Well, in relation po sa Thanksgiving, na gusto po nating bigyan ng highlight ngayon, napakaganda po ng sinasabing definition from a biblical sense. Ang Thanksgiving daw po ay isang spiritual discipline and an expression of worship. So, ibig sabihin, pagka pinag-uusapan po yung mga disiplina, ito po yung mga bagay na tinuturo sa atin, we're being taught yung pinaka-principles, then tayo po itinitrain by prompting us to apply. And then eventually, ito po becomes a habit at naging way of life na nga po ng mga mananampalataya. So, I do hope na yung atin hong pagiging thankful, nahuhubog, nade-develop sa ating mga buhay. At ito nga po ay merong isang sinesentrohan. If you remember, a few sessions ago, diniscuss natin yung Psalm chapter 30 at doon po ay pinakita natin ang isang salmo na composed ni David at yan nga po ay nagbibigay unawa sa atin na ang pinaka expression natin ay may pinanggagalingang experience, and that experience definitely has a source doon ho sa kung tawagin natin ay upside ng buhay, inclusive po ng mga tinatanggap natin, small and big blessings. Panginoon po ang source. If we are experiencing challenges, tayo po ay dumadanas naman ng mga, kung tawagin natin ay mga difficult parts ng ating life and existence dito sa lupa, meron hong nagsusustain, may umaagapay at tumutulong sa atin. At yun din po ang Panginoon. Kaya, whenever we talk about yung Thanksgiving, ang atin hong pinaka-object ay ang Panginoon. And of course, along those lines, atin hong sinasabi that we are worshiping Him. Ating dinadakila at kinikilala ang Panginoon. Ang word nga ni David sa Psalm 30 is that we would like to extol the Lord. No? Kahit hari siya, siya po ay tampulan ng pagkilala. Siya po ang sinesentrohan ng komunidad. Ang sinasabi niya, hindi, ang dapat na itanghal, ang dapat itaas ay walang iba kundi ang mas nakatataas na kapangyarihan at ang siyang tunay na may akda at siyang pinagmumula ng mga biyaya. Walang iba kundi ang Panginoon. So, ang Biblia, no, ay nagtuturo sa atin ang tinatawag nating shifting ng atin hong mga perspectives at ng atin hong attention. Sabi daw po, kinakailangan ang focus natin is from ingratitude to gratitude. Ano ho yun? Minsan, hindi tayo natututo ng pagpapasalamat sa GMRC, Good Manners and Right Conduct. Ang laging binabanggit sa atin, it's very important that we learn yung mga expressions like, please and thank you. Pero sa Panginoon, most especially, no, matuto tayong magsambit ng pagkilala at pagpapasalamat kasi tayo po ay maraming tinatanggap mula sa Kanya. So ang pagkakaroon ng tinatawag nating gratitude attitude is advantageous din sa atin. We learn to train our minds to also see the beauty of life. Kahit minsan difficult, no? Meron tayong lesson on from Philippians. Ang sabi nga natin, very unique yung letter na yan. Kasi yan po ay isang prison epistle. Sinulat ni Paul, siya ay unjustly imprisoned. May naninira pa sa kanya habang siya ay nakakulong. And siya ay nandoon. Of course, he lost his freedom. And at some point, pwede mo sabihin, he was also somehow, yung kanyang dignity was being affected. Pero yung theme ng Philippians is abounding joy. At ang dahilan kung bakit may kagalakan si Apostle Paul, even if he was in prison, sabi niya, I discovered yung love or yung fellowship ng fellow believers. Diba? So may mga nagsabi na siya ay pinapanalangin, may dumalaw, nagbigay ng provision like the Philippian congregation. So kinatuwa niya yan. Second, understanding the purpose of God. No? Nung malaya siya, nangangaral siya. Nung nakulong siya, parang siguro at some point, syempre may dilemma. Ba't naman ito nangyari? At ako naman ay naglilingkod ng tapat. Then, later on, he was able to realize na yung kanyang imprisonment was in relation to God's purpose. Na maka-evangelize siya ng mga tao na otherwise, medyo na mahihirap-hirapan siyang abutin. Sino-sino yun? Pwedeng yung mga prison guards, kasama yon the prisoners. At nung siya ay nag-undergo ng kanyang trial, it was actually a moment to testify to Jesus Christ, no, about Jesus Christ sa mga lower hanggang higher courts. No? Kasi yun naman ang purpose kung bakit siya ay kinakasuhan at yun nga, bakit siya ay dumaan sa mga paglilitis na yan. And he was able to evangelize yung ilang sectors ng lipunan. So, understanding God's purpose made him thankful. At syempre, hindi naman natin masasabi na yung ending nito was as favorable as we would like it to be. Ang ending po dito ay yung martyrdom ni Paul. Pero kahit na ganun ang magiging outcome, at alam niya, ang kanyang tinitingnan ay yung pag-asa sa Panginoon. Kung dito, walang justice na makukuha siya. Sabi niya sa Panginoon, the rewards will be given at haharapin ko yung righteous judge. No? Kaya sabi niya kay Timothy, I have fought a good fight, I have finished the race, I have kept the faith. And then sabi nga niya, there awaits him the crown that will be given by Jesus Christ. So very important yan. So shifting of attitudes, very important sa Thanksgiving. Nakakatulong po in inspiring us. No? But at the same time, it's also allowing us to focus from our problems to God's character. Bakit naman po importante yan? Meron ho tayong pwedeng maging obsession. No? Usually, yung negative emotions can bring us to yung obsessive state of thought. No? Bakit minsan, pagkagalit ka, talaga naman obsessed ka dun sa kinaiinisan mo. Pagka ikaw naman ay, di ba, nalulungkot. Minsan, yung worry, obsessed ka masyado dun. At marami pang iba. Pero dito nga, ang kagandahan ay pwede ho tayong makabangon. No? Kung paano may panahon nga doon ng pagluluksa at may mga panahon na hindi necessarily kagandahan sa ating buhay, with God's help, yung other side, no? The time of celebration can also come. The time of harvest can also come. But we need to learn yung shifting from our problems and our, sabi nga, negative condition to what the Lord promises and how the Lord can help. At yun nga, nakakatulong ng husto in order for us to have hope. No? Very important. So ang Panginoon can replace your anxiety with peace at yung ating complaints o yung complaining into trust. No? So maraming mga bagay na pwedeng hubugin pala ang Panginoon sa ating Thanksgiving o pagpapasalamat. Now, pagka pinag-uusapan ng Thanksgiving, meron daw tinatawag na lessons, no? about it. The first one, meron tinatawag na power of intentional gratitude. Ang Panginoon doon sa Luke chapter 17, 11 to 19 ay nagpagaling ng 10 ketongin in 10 lepers. Pero alam natin yung kwento. Ang bumalik para magpasalamat ay isa. So nasaan na yung siyam? Hindi natin alam. Pero malinaw na hindi siya bumalik. So it is easy to take God's blessings for granted when life is going well. But intentional gratitude moves us closer to God and demonstrates a deep understanding that He is the ultimate gift. So hindi lang yung binigay ng Panginoon siya mismo, yung presensya niya at yung kanyang pagkalinga, yung katapatan niya sa ating mga buhay, pag-ibig niya. Yan yung ating tinututukan o pinagtutuunan din ng pansin. So, ang ating mga buhay should have intentional gratitude. At ito rin ay isang skill. No? Siguro, task-like ka, iniisip niya. Paano naging skill? Kasi madalas ang ating skill ay yung pag-identify ng negatibo at yung hindi maganda. Yung bihasa ang tao dyan. Eh. But hindi lang naman yun ang buhay. Meron hong magagandang sides at meron hong mga bagay na ibinibigay ang Panginoon para tayo ay bigyan ng suporta at bigyan ng encouragement and inspiration. Diba? Yung small and big blessings. Kaya di ba naalala nyo, meron tayo hong panahon noon. Pinag-usapan natin yung connection ng think, pag-iisip, and thanks, pasasalamat. Nasabi sa Old Anglo-Saxon daw, interrelated yung dalawa. That if you look back, ibig sabihin, nag-review ka ng buhay mo, may kita mo o aalalahanin mo yung maliliit at malalaking mga pinadaloy ng Diyos na biyaya sa iyong buhay. Magugulat ka daw dahil ang iyong magiging expression ay pasasalamat or thanksgiving. By thinking, you will be able to thank Him. Thank God. Eh, hindi ba meron nga po tayong hymn? Count your blessings, name them one by one, and count your blessings and see what God has done. So, yun po ay isang pagpapakita sa atin ng kahalagahan ng intentional gratitude. Yung second, we have to give thanks in all circumstances. Very intriguing po yan, no? Kasi yung tinatawag nating high points ng buhay, definitely we can be thankful about it. Pero paano yung challenging and painful parts ng ating buhay? How can you thank God during that time? Pero yun nga, sa 1 Thessalonians 5:18, yun po yung binanggit ng Panginoon. Pero siguro tingnan natin, no, yung believers ng Thessalonica, mga faithful sila eh. No? Sinusulatan sila ng Apostle Paul, talagang kinakailangan nila ng encouragement. Kasi sa kanilang seryosong paninindigan para sa Panginoon, they lost a lot. No? Nawala yung Roman citizenship ng iba, na etsapwera sila ng lipunan, and they suffered for being Christians. No? Yung commitment nila had that negative result para sa kanila. Pero ang point ni Apostle Paul, kung sa panahon ng biyaya ikaw ay nagpapasalamat, ito pwede mo rin pagpasalamat. Ano yung pwede pagpasalamat dito? Na ikaw ay counted worthy to suffer for the Master. That's one. And that ikaw, nagsasuffer ka not for doing something immoral or illegal, pero yung ginagawa mo is to stand for your faith. No? So you will have yung tinatawag nating approval ng Panginoon. At yun, yung self-respect, no? You earn it by doing that. No? Na hindi mo gine-give up yung mga panuntunan at mga pamantayang pangbuhay na alam mong tama at maka-Diyos. No? So, very important. So, the Bible is asking us to be thankful in every circumstance, not necessarily for the painful ones. This is a sacrifice of praise that proves we trust God's sovereignty and care even when we do not understand the big picture. No? So, yun ang isa sa mga essential na pinagpapasalamat natin na siyempre hindi naman natin ginugusto masaktan at maguluhan ang buhay. Pero nangyayari yan. Yun nga yung pinaka-point po na ating binanggit kanina. Pero yung kagandahan, how the Lord helps us through all of these situations. No? So, at papaano ang Panginoon as He is sovereign over all circumstances ay pwedeng paglakip-lakipin ito in order for you and me to grow in the faith, to mature, and to be stronger. Kasama rin yan sa kanyang intention in developing us, no? As we become strong also sa atin hong pamumuhay sa pananampalataya. The third, ang thanksgiving daw is also an antidote to anxiety. Kayo ho ba'y nag-aalala? Yes. May mga dahilan eh. Kaya nag-aalala tayo, no? Parang pwede bang hindi ka mag-alala pag may mga bagay na dapat alalahanin? Yan yung minsan naririnig nating response ng mga tao. Pero ito yung kagandahan, despite of the reality that we indeed worry and have anxiety. Sa Philippians, no? Chapter 4, 6 to 7, may binanggit si Paul. Sabi niya, do not be anxious about anything, but in every situation, present your request to God and the peace of God will guard your hearts. No? So, mga short form na lang ito kasi because of time constraints. Pero ang pinaka-point dito, kung tayo daw po ay merong mga kabalisahan, mga bagay na gusto na matugunan sa ating mga buhay, ilapit natin sa Diyos. At yung Panginoon, yung kanyang kapayapaan, meaning yung word ay comfort, no? Yung kapayapaan na yun o yung comfort na yun, hindi lang basta parang tatapikin ka sa balikat at ang sasabihin sa'yo, okay lang yan. No? Ang Panginoon, kung halimbawa pinanghihinaan ka ng loob, bibigyan ka niya muli ng encouragement, emboldenment sa iyong buhay, papalakasin ang loob mo. Kung nalilito ka, He will give you the wisdom para magkaroon ka ng insight ano yung dapat natahakin at gawin. Tugunan na tutukan sa iyong buhay. May mga pagkakataon naman, you feel na parang there's something lacking. Lapit mo sa Panginoon and He is the God who provides. And alam niya kung paano i-fill up. Ito pong mga specific needs na atin kung kinakailangan sa ating life challenges, struggles, or journey. No? So kasama yan. But remember, as we have God sa ating buhay being the foundation and sustainer na atin ng kalagayan, just like Paul, sabi nga niya, yung kapayapaan ng Panginoon ay napakahalaga. Yan yung kapayapaan na hindi po superficial. Yan yung nagpapatibay sa atin, nagbibigay po sa atin ng assurance, hope. At para tayo po ay magkaroon ng, sabi nga pagbabantay o yung pagpapatatag ng ating mga puso. Yun yung idea. Through God, yung ating hong anxious hearts, worrying thoughts, at yung ating parang minsan experiences of desperation, nalalagyan po ng resolution. At yun nga, it's the working of God and the presence of God sa ating buhay. So very important yan. So whenever you bring your worries to God, bear them with thanksgiving, remembering what God has already done in relation to your faith. No? Allowing His peace to replace your stress. So ibig sabihin ng faith daw natin ay bunga ng atin hong naging karanasan sa nakaraan. What does that mean? Di ba? Minsan iniisip natin, pag sinabing faith, basta head knowledge lang na alam ko nandiyan ang Diyos, hindi ko eh. Ang faith is also in relation to activity or action, no? Yung pagtitiwala. Kaya merong ang faith ay involves trusting and obeying. Yan, yan sa Bible nakalagay yan. So magpapakilala ang Panginoon at unti-unti sa pagkakilala mo sa Kanya, ikaw ay nalalapit sa Kanya. Sa higit mong pagkakilala sa Kanya, natitiwala ka sa Kanya. Pinahahawakan mo na yung pangako niya ngayon at sinusunod mo na yung Kanyang mga instructions. And with that, you will see yung unfolding ng Kanyang magandang kalooban. So remember, that's very important sa iyong paglago sa pananampalataya. Yung faith is also a process. You grow, you develop, no? You mature in your faith. Yung number 4, overcoming complaining. Totoo po yan, kailangan yan. Bakit? Lahat tayo mareklamo one way or the other, no? At alam naman natin, pag binabasa natin for example yung Exodus, di ba, doon ang word na ginamit ay ang mga Israelites, ha? Probably mga 2 months after pa lang nilang ma-release from Egypt, no? Ano yung mga nakita nila? They were able to see the supernatural workings of God, naglagay ng plague sa Egypt para palayain yung mga Israelites from slavery. And then of course, para sila makatakas, eh, yung miracle na nahati yung dagat and they were able to pass through it. At yun nga, a few weeks after or some months after, nagkaroon ng insecurity at yun nga, pagka medyo nasa high point ang tao, ang faith, medyo strong. Pag nasa situation ng challenge, talagang minsan doon nasusubok eh. Kung talagang buo pa rin ba ang pagtitiwala mo. At dito nga, ang isa sa mga lessons ng Exodus ay hindi lang, yun nga kasi tanong, bakit 40 years inabot, di ba? Yung journey sa wilderness. Nung nag-tour kami dati doon, ang bus drive from Egypt to the border ng Israel, isang araw lang eh. Ibig sabihin, ilang oras lang at inabot ng 40 taon ang Israelites bago makarating doon. Well, because it's a faith-building journey. Ang gusto ng Panginoon, yung lubusan nilang makilala siya at talubusan nilang, sabi nga, isuko ang sarili nila sa kanya at pagtiwalaan siya. Pero dito may kita ninyo, nung pumaunti na yung pagkain, nanganganib na silang magutom, nag-iba na ang pagdareklamo ng dona. That's Exodus 16. Pagtalon doon sa sumunod na chapter, tubig naman. Ayun na, yung grumbling nandoon na rin. At sabi nga ni Moses, ano gagawin ko, Panginoon? Handa na nila akong batuhin. So, ganun na ka-intense yung irritation and insecurity ng mga tao that was leading them to acts of desperation. Gusto na nga nilang bumalik sa Egypt, magpaalipin na lang uli. Doon at least may pagkain daw at meron ding maiinom na tubig. Pero anong ginawa ng Panginoon? Binigyan sila ng mga provisions. So, ang pagbibigay ng Panginoon ng kanyang personal na attention sa atin is something that we should be thankful for. So, constant complaining, it blinds us to God's blessings and it limits our spiritual growth. But gratitude, it keeps us moving forward, whereas an ungrateful heart keeps us stuck. So, pag tayo ay mapagpasalamat, dahil nakakasulong tayo, we get energized na yung pagbibigay sa atin ng pagbibiyaya ng Panginoon. So we realize it and we experience it. Nag-build ng momentum para mapalapit lalo tayo sa pagkaganap ng kanyang kalooban. Pag tayo ay hindi mapagpasalamat, may mga pagkakataon, either hindi tayo makalis, na nababalahaw tayo sa buhay, o minsan paatras nga tayo, palayo sa Diyos. So, just a reminder. And then the fifth, remember who the giver is. Kasi minsan we love the gift, we forget the giver. Now, sabi sa James 1:17, every good and perfect gift is from above. Ang point ni Apostle James, we recognize the very source. No? So true gratitude recognizes our complete dependence on God. Everything we have, yung ating talents, provision, and even relationships, it comes from Him. So praising God for these gifts honors Him and it enriches our soul. No? So yan ang ilan sa mga pakinabang na tinatawag nating gratitude attitude. So I do hope na sa atin hong mga buhay personally and of course as our ministry has entered a new milestone, 78 years, ay makita po natin yung kamay ng Diyos na talagang nagpapala, tumutulong, nagbibigay gabay at minsan nagbubunsod. No? May mga nudges na ginagawa ang Panginoon na may mga pagkakataon, you're doubting, minsan parang you would like to surrender. Pero with those nudges, nakakasulong tayo, hakapang pasulong at muli napapalapit doon sa pagganap ng kanya pong nilalayon para sa atin. So I do hope na kayo po ay matuto ng tinatawag nating discernment. No? Being able to see the movement of God in your lives. And as you observe it, experience it, you will be able to express them. No? Yung inyo pong pagkilala sa Panginoong Diyos. So, paalala po na ating programa, sa bawat pangailangan at sitwasyon sa buhay po ng tao, ang salita ng Diyos, laging konektado.
1: Konektado! Napapanahong aral at prinsipyo mula kay Jesucristo. Konektado! Konektado!

0: heartfelt gratitude to you, our ministry partners, for your generosity as we fulfill our mission of communicating Christ in our world. If you are being led by the Lord to continue helping 1233 DYBS, you may send your support to our China Bank account with account name Far East Broadcasting Company Philippines Incorporated and account number 18707-31511. Again, the account name is Far East Broadcasting Company Philippines Incorporated with account number 18707-31511.
1: Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world.
2: FEBC Philippines, until all have heard.
3: Pare, parenting and relationship enhancement.
4: Blessed weekend po mga kapatid. Ito po si Paring Jebo Banzuelo sa inyong programang Pare. At tayo po ay siyempre nagagalak dahil magkakasama na naman tayong muli upang mag-aral tungkol po sa kung paano natin maayos na magagampanan ang ating responsibility bilang mga ama ng tahanan. At siyempre welcome po lahat, no? Mga anak, mga kapitbahay, misis, kahit lolo't lola. Kailangan natin maintindihan to. Kasama po natin si Paring Allison. Paring Allison, blessed weekend sa iyo.
5: Kagalakan po namin ang maglingkod po sa inyo sa pamagitan po ng programang ito. Isang mapagpalang araw po.
4: Okay, at paring Pastor Mark, blessed weekend.
6: Mga pare, blessed weekend, paring Allison, paring Jebo.
4: Yan, kanina nabanggit ko na mahalaga kasama rin ang lolo't lola. Yeah. Actually, pati mga yaya. Apo? Alam mo, sa mga trainings natin, napatunayan natin na paminsan, ang mga pamilya na yung interesado sa mga

0: din. Yung mga kasambahay at yaya, lalo na, laki ng impluensya niyan. Kaya napaka-importante po na ma-realize natin yung buong ecosystem na yon, no? Yan ang challenge talaga, na yan ang madulutan ng pagbabago para lalo pong magkaroon ng impact yung ating ginagawa. Okay. So, sa atin hong pagpapatuloy, tinatalakay natin yung breaking generational cycles. No? At balikan lang natin yung mga naaral na natin sa nakalipas na episode. So, yung cycles of poverty and financial mismanagement. O kung kayo po'y nakikinig ngayon, ha, taas-taas kamay kung alin kayo rito. Okay. And hopefully, na-address natin. Sabi nga, ang unang hakbang dyan, pag-amin.
1: Yeah,
0: no. Ang laging nabibigyan diin sa mga trainings namin sa The World Needs a Father, denial never brings healing. Yan. Pag hindi mo na-amin, walang paggaling, no? Walang paggaling.
1: Yeah.
0: Kaya, importante ho yung uy, kami yun na. Uy, ako yun na. Yan. Pag nandun na ho kayo, well, nasa unang hakbang na kayo. At napakalaking bagay. So, cycles of abuse, yan po ay emotional, physical, or even verbal abuse. And then, we had yung cycles of addiction. And then, cycles of broken relationships, broken families. And then, yung cycles of silence and emotional suppression. Kala nyo, ha, hindi kasali yun. Pero sa totoo lang, ay isa po yan sa napakalaking sanhi ng pagpapatuloy ng mali sa tahanan. At dahil una, hindi inaamin, hindi kinikilala, hindi tinatanggap, hindi pinag-uusapan. So, passive, in other words. At yan po ay wag nating iisipin na yung madalas kasi nating naririnig dyan, yung nanahimik na lang ako para wala ng gulo. Ayan. Ang tanong ito, bago tayo tumalun dun sa bagong topics natin. Tama ba yun? Nanahimik para walang gulo? O kaya gumugulo patuloy dahil nanahimik? O, di ba? Anong kaisipan nyo dun?
2: Hindi naman nabibigyan ng kalutasan yung pag nanahimik ka lang eh. Lalo na kapag mayroon talagang dapat na i-address, no? Yung pananahimik ko minsan eh, akala lang natin may yung hindi natin paggawa, eh kakulangan pala yun kasi hindi ka nga gumawa eh, tahimik ka lang eh. Walang na-address, no? Walang nasolusyon ng problema o issue.
3: I think ano yun eh. May panahon na kailangan mong huwag magsalita. Diba? Especially pagka mainit yung ulo mo o galit ka. Or siguro kung sanay ka, ikaw nagsasalita. Eh, kung yung family member na lagi nagsasalita, may mga panahon na kailangan huwag ka magsalita at makinig kayo. Pero kung ito naman ay weakness mo at hindi ka nagsasalita madalas, hindi rin maganda yun. Kasi yun yung sinasabi ni Paring Alison. In other words, what I'm saying is, pagka, let's say, mayroon kayong conflict o hindi pa kakaunawaan at umiinit na yung ulo mo, nagagalit ka, may wisdom din naman na huwag ka magsalita o let's say, manahimik ka. Pero, hindi lang dapat nagtatapos doon. Kasi mayroon conflict eh, may hindi pa kakaunawaan. Kailangan nyo pag-usapan. Ito yung cycle eh, na kailangan mong i-break. Na kailangan you move past that o i-break mo na kailangan kausapin mo yung mahal mo sa buhay nang maayos, 'di ba? Yung express yung emotion. Kasama 'yun actually sa training natin, 'di ba? Yeah, yung emotional intelligence. Na kailangan mo i-process yung emotion mo sa mahal mo sa buhay nang maayos at tama. So hindi lang dapat natatapos doon na tahimik ako eh, kailangan para wala nang gulo. Mabuti na tahimik na ako. Kaso nangyayari yun yung tinatawag mo na sweep under the rug. Eh. Yung linalagay mo lang sa ilalim ng rug. Isang araw, babalik at babalik ulit yun eh. Agad hindi nyo mapag-usapan.
0: Hindi naman kasi na-resolve eh. No?
3: Hindi na-resolve.
0: Oo. So yan po ah, maliwanag po yan. Kailangan maintindihan natin na hindi sa lahat ng pagkakataon tama yung sinasabing nanahimik para walang gulo. Ang totoo, pinoprolong nyo yung gulo pag kayo nanahimik sa nawala sa lugar, no? At huwag din naman kayo maingay na wala sa lugar. Gulo din yan, okay?
2: Nagre-resurface kasi ito eh.
0: Oo, bumabalik eh, no? Kaya sabi nga, okay lang daw yung may mga hindi pagkakaunawaan. Basta nagbabago yung hindi nyo pinagkakaunawaan.
3: Yeah. Kailangan ma-train lang tayo kasi mga Pinoy, hindi tayo sanay sa gano'n na yung confrontation ba. Kasi yung ating kultura, yung tinatawag yung, siguro yung kultura natin, tinatawag na shame-based, di ba, society. Na hindi tayo sanay na pag-usapan yung mga bagay na kailangan pag-usapan.
1: Hard issues.
3: Di ba, yung mga hard issues. Nadadala.

0: sa pamilya yun eh. Pag sa pamilya lang na, sa pamilya natin, pag hindi natin napapractice yun, eh, lalo na sa labas. Di ba? Puro na lang surface yung ating mga usapan. Pagdating sa mga issue na talagang kailangan resolbahan, hindi pinag-uusapan eh. Kasi natatakot ka o natatakot tayo na magkagulo. Oh, yun ang iniiwasan natin at yun ang mali eh. Kasi kailangan madaanan natin yung proseso na yun eh.
1: Yeah.
0: 'Di ba yung gulo na proseso na yun? Yung magulo na maayos na usapan, 'di ba? Hindi pupunta sa violence, 'di ba, sa pisikalan, kundi nag-uusap kayo na maayos hanggat sa maaaring hindi niyo ma-resolve kagad, pero importante nag-uusap kayo eh.
1: Yeah.
0: At habang nag-uusap kayo, biglang suddenly by God's grace sama nakikita mo nagpo-progress kayo eh.
1: Yeah.
0: Yun ang importante.
2: Yeah. Ayan, napakagandang paalala po sa atin. At take note ha, paulit-ulit ginamit yung salitang training.
1: Yeah.
2: Kasi alam mo, ito rin ang problema, no? Pag naririnig nila yung mga the world needs a father, ang haba naman yan.
1: Mm-hmm.
2: Ang dami-dami namang content. Pwede ba paiksiin? Alam mo, ang tao parang ang hilig sa shortcut, no? Gusto natin mabilisan na para bang ang importante lang is marinig and then okay na. We emphasize training. In fact, hindi lang training and accountability, kasi ang goal natin is not just to pass on information. Kailangan yung information na yon merong application. At sa totoo lang, hindi sapat yung narinig mo pag-uwi eh. Okay na eh. Kasi minsan, yan ang problema eh. Gusto ng mga tao, 2 hours seminar. Ayos na yon. Parang okay na kami doon. May narinig kami bago. Wow! It's not what you hear. Ang mahalaga po is what you do with what you hear. So, yung application. Kaya, kung sakasakali ho, marinig nyo mag-announce kami na may mga training sa July.
1: Ayan.
2: Oo, nasingit natin. Ano? At merong konting pagbabago, pero mabuting pagbabago.
1: Ayan. Oh.
2: Dahil dati ho, sa Cebu yung ina-announce namin. Pero ngayon ho, ay hindi mo na tayo kakain ng danggit sa Cebu.
1: Ayan. Oh.
2: Dito tayo ngayon. Pastor Mark, anong details natin? Yung main events natin, ayan, dalawa. Yung isa ay CCF Maine.
0: Dito sa CCF Center.
2: Anong date tayo dyan?
0: July 7 and 8, meron tayo The World is a Father training. At salamat sa Diyos, yung ating international mentor, si Vian, at saka yung kanyang asawa, Riet Storm.
1: Yes.
0: Ay darating dito, makakontakt sila ng training sa July 7 and 8. Markahan nyo na yung mga kalendaryo ninyo sa CCF Center o CCF Maine, ang tawag namin. Ito yung dito sa may C5 corner Ortigas Avenue Ortigas Avenue sa may Pasig.
1: Yeah.
0: Doon po matatagpuan yung CCF Center sa multi-purpose hall July 7 and 8.
1: Okay.
0: Tapos mabanggitin ba natin yung
2: Baguio.
1: Yan.
2: Pinag-greeter
0: pa sa Baguio. So kung nasa norte po kayo,
1: Ubijam.
0: Taga norte kayo, makakaroon kami ng training sa Baguio. Sa July 10, 11.
2: Yes.
0: July 10, 11 pa. Tama,
1: correct,
0: July
1: 10, 11. Friday, Saturday.
0: So, gaganapin to sa Small World Christian School. So, watch out for more details.
2: Ayan. Ilalagay natin sa The World Needs a Father Philippines Facebook page.
0: Yun, no?
2: At the same time, ito po, kung sakaling naghahanap kayo ng dahilan sa Baguio kayo pumunta, eh doon kayo mag-training. Pwede, di ba? Pwede yun eh. Hindi naman ibig sabihin na exclusive yan para sa mga taga-ron. And by the way, this is an event by The World Needs a Father. Ang CCFO is our venue, in a way partner, kasi meron tayo talagang team din from CCF. So, pangunguna po nila Pastor Mark at mga kasama doon. Pero mahalagang tandaan po natin na ito po ay training.
1: Yan.
2: So, if you are interested na yung church nyo nasa family ministry, or you're interested to start one, or maybe just for equipping or personal benefit, kagaya namin, nagsimula naman kami rito, gusto lang namin magbagong buhay. Ngayon, ito na, malayo na. Malayo na yung narating, pero hindi pa rin nabago yung buhay. Hindi, nabago naman. So, malaking bagay po para sa amin ang mga pagsasanay na ito. Kaya I hope that you can benefit from this. So tandaan niyo po yan ha. Punta kayo sa The World Needs a Father Philippines Facebook page. This is the first time para po si Vian and Riet Storm ay pumunta sa ating bansa. Sila po ang namumuno ngayon sa The World Needs a Father movement. Lahat po yan. At napakalaking pribilehiyo. Actually, Once na nilaunch natin yung start ng registration, meron tayong early bird promo.
3: Mm-hmm.
2: Okay, syempre may konting discount yan.
3: Amen.
2: But at the same time, kailangan mag-sign up kayo kagad dahil ang bottom line po rito, pag na, napuno yan, wala na. Maybe next time. No? Pero sa ngayon, yun po. Okay?
0: So kailangan lang natin emphasize, parin Jebo, na ito ay para for both men and women.
3: Yeah.
0: Yes. Kasi meron din tayong mother design training.
3: Ayun,
2: mother
3: no?
2: Mother design.
0: Tsaka single...
2: Single parents.
0: Parent
2: ayan.
0: So mga nanay, di ba? Mga single parents, ito ang training para sa inyo.
2: Yes. Alam mo yung mga churches, dito medyo hilaw eh.
3: Mm-hmm.
2: Sa mga... parenting, fatherhood, motherhood, and especially single parents. Hindi lahat equipped para dito. So it would be a good time to check this out, and maybe this can start a new ministry in your church, no? So we're praying for that, okay? So yan, didiretso tayo ngayon. So ang topic natin patuloy ay breaking generational cycles.
3: Mm-hmm.
2: At tingnan muna natin tong una para sa araw na ito, mm-hmm. The cycles of shame, guilt, or low identity. Paring Allison, enlighten us.
3: Malimit natin maririnig ito na I'm not good enough.
2: Mm.
3: Merong taong empleyado ipopromote, takot magpapromote kasi baka hindi ko kaya. Saan ba nanggagaling ang mga bagay na ito? Una sa lahat po, hindi po ito biglaan lamang na naisip ng taong ito, kundi mula po sa kanyang paglaki ay unti-unti pong na i-impress sa kanya na parabang he's not good enough, no? At kailangan natin tignan ito kung papaano tayo bilang sa ating pagmamagulang ay tayo mismo yung nakakapag, how should I say, na nakakapagkaloob neto ng mga negative na mga words, no, na ipapasa natin o nasasabi natin sa kanila. At ito yung kanilang nakakalakihan, sad to say, no, ito yung kanilang parabang tinanggap na nila na ganun nga sila, no, na sila ay may mababang pagkakakilanlan o low identity na tinatawag nating malimit ay low self-esteem, no, mayroong inferiority complex, no, na laging pagdating sa mga crowd they always shy away kasi sa tingin nila they always fall short.
2: Mm-hmm.
3: Kaya magandang makita natin ito kung paano ba natin ito mabibigyan ng lunas. Sapagkat sa maraming pagkakataon I would say ay sayang yung ano eh, sayang yung skill, sayang yung mga na-develop na skill and even na God giftedness na pinagkaloob sa kanya, bagamat siya ay mananampalataya na speaking to this kind of person, ay hindi siya nag-elevate eh.
2: Mm-hmm.
3: Hindi siya nagpo-progreso sapagkat ito yung parabang nag-i-inhibit sa kanya na para hindi ko kaya. Alam mo, sa isip pa lamang po natin, kapag tinanggap po natin ito, natalo tayo, mahina tayo, hindi natin kaya, eh yun na ngayon.
2: Mm-hmm.
3: Kaya't maganda talaga na ma-address ito ngayon, mapag-usapan, sapagkat kaya nga, dito po pumapasok yung mga sinasabi po ng mga katuruan po ng Biblia, katulad sa Romans chapter 12, eh kailangan po ma-renew ang ating pag-iisip. Kapag sinabing ma-renew, may mga bagay po tayong kailangang i-discard, i-unlearn. Wag na po natin tanggapin sapagkat hindi po ito totoo. Sapagkat turo po sa atin sa conferring identity, isa sa mga apat na responsibilidad ng isang ama, ay makikita po natin kung sino po tayo kay Kristo, na tayo po ay tayo po ay binago, no, ng salit nilinis ng salita ng Diyos, tayo ay binago, nilikhang bago, no, sa pamagitan ng ating pakikisama kay Kristo. Kaya yung pong ating bagong pagkakakilanlan. At wag po nating kalimutan, i-factor in din po natin yung mga tinatawag na gifts, no? Pinagkaloban po tayo ng giftedness upang tayo ay makapaglingkod sa simbahan, upang magawa po natin ang mga bagay na dapat po natin ginagawa.
2: Yan. So napaka-importante po na makita natin itong katotohanan nito kasi nga isa sa mga training sa The World Needs a Father, yung affirmation.
3: Mm-hmm.
2: So ito'y nanggagaling dun eh. Yung kawalan ng affirmation. Alam mo, isang beses may nakausap ako, no?
3: Mm-hmm.
2: Pinag-uusapan namin ng failure, no? Bakit ba ang hirap i-handle ng failure? And we found out na madalas pag ikaw lang mag-isa at nag-fail ka at walang ibang nakakaalam,
3: mm-hmm,
2: ang dali mo makarecover. Eh.
3: Mm-hmm.
2: May mga kilala ako nagte-take ng mga exam secretly. Yung pala multiple times nag-fail, pero ulit lang, wala lang, ulit lang. Ang takot sila ipaalam. Kasi nga, yung trauma nung may nakaalam, doon, yun ang mas nakakatakot para sa kanila. Sabagay, no? Totoo nga naman. Bakit nga pag ikaw lang nakakaalam, ikaw lang mag-isa, nag-fail ka, gagawin mo lang is to repeat the process, di ba? Enlist ka ulit, review ka ulit. And then okay, malalaman mo na lang. Ah, nakatatlong try ako. Ah, nakatatlo ka na, hindi mo alam. Pero sa kanya, wala lang yon. Pero pagka, ayan na, yung nasabi na sa iba, parang iba na eh. Iba na yung dating eh. So ang mas mabigat sa'yo, hindi yung failure,
3: mm-mm,
2: kundi yung paano yung reaction ng mga tao.
3: Mm-mm.
2: So yun pala, no? Kaya pag-isipan nyo yun, talagang makikita nyo at magugulat kayo na minsan ang nagpapahirap sa atin is yun nga, yung shame. No? Yung shame na yun.
0: Shame
2: yun ang talagang mabigat. Hindi necessarily yung failure, but the shame na associated with the failure. Yan ang makikita natin.
0: Dalawang observation ko dito, yung shame and guilt. And that is due to a lack of emotional security.
3: Mm-hmm.
0: Tapos yung low identity naman is a lack of affirmation,
3: mm-hmm,
0: sa especially nagkagaling sa magulang natin.
3: Yeah.
0: Para din umalit tayo, madalas siguro pinapansin yung mga pagkakamali natin more, mm-hmm, than yung mga tamang ginagawa natin. And because of that, nag-form ng belief sa ating pag-iisip, mm-hmm, na talagang hindi ko kaya.
3: Mm-hmm.
0: Yung emotional security means kasi yun nga eh, yung shame and guilt means meron kang talagang matinding desire na tanggapin ka ng mga tao.
2: Yeah.
0: At yun yung binabanggit mo pa rin, Jebo, mm-hmm, na malaking bagay sa iyo yung reputation mo,
3: mm-hmm,
0: 'di ba,
3: mm-hmm,
0: na yung sabihin nila, ay ano ka pala eh, baksa ka pala dito sa exam na ito, 'di ba?
3: Mm-hmm.
0: Versus sa in other words, it all boils down, kasi kaya pinag-uusapan natin cycle, yung pinanggalingan natin eh, di ba? Kasi maaring hindi naman natin mabura yung nakaraan natin, pero maaring yung ating mga magulang eh, mm-hmm, talagang hindi tayo minahal, ika nga,
3: mm-hmm,
0: hindi tayo tinanggap kung sino tayo,
3: mm-hmm,
0: at dahil dito, nagkaroon tayo ng matinding shame and guilt. Alam mo, nabanggitin ko lang, di ba, nung isang gabi,
3: mm-hmm,
0: may sakit nga ako nun eh.
3: Mm-hmm.
0: Pero dahil lang ako ko sa aking mga anak, narood kami nung pelikula ni Michael Jackson. Palabas ngayon eh.
2: Ah, meron ba?
0: Mm-hmm. Ni Michael Jackson. Si Michael Jackson pala, just in case siya hindi nyo alam, di ba? Ang tindi nung kanyang sakit sa kanyang
3: pagdidisiplina sa kanya.
0: Tatay. Mm-hmm. Talagang grabe. Physical abuse.
3: Yeah.
0: Binubugbog siya nung bata.
3: Mm-hmm.
0: And talagang maawa ka talaga kay Michael Jackson. And I think yun talaga nag-cause sa kanya ng siguro ng desire, di ba, na tanggapin siya ng mga tao.
3: Mm-hmm.
0: Anyway, nabanggit ko lang yun kasi meron tayong ganun, may strong desire tayo na katanggap-tanggap tayo sa mga tao at kailangan ipakita natin, pasado ako dito, ito na accomplish ko, ito position ko sa buhay. Maganda naman yun kung na-accomplish mo, pero kung yun yung nagdi-dictate ng iyong nagpo-push sa iyo para mag-work hard, para ma-recognize ka ng mga tao, maling desire yun eh. And yun, nagbubunga dahil malamang, nung bata tayo, hindi tayo tinanggap ng yung mga ating mga magulang, hindi na communicate properly na, anak, mahal kita, whether mag-accomplish ka or hindi, di ba, mahal pa rin kita.
3: Mm-hmm.
0: At dahil doon, hinahanap tuloy natin sa ibang tao, sa ibang bagay. At doon naglalabas yung shame and guilt na tinatawag eh. So, yun yung kailangan lang maunawaan natin. So, once maunawaan natin, ma-address natin,
3: mm-hmm,
0: gawin natin ang paraan, and then huwag natin ipasa doon sa ating mga anak. Kasi pagka ginawa ulit natin sa ating mga anak, hindi natin sila tanggapin.
3: Yeah.
0: Di ba? Yung tinatawag na unconditional love,
3: mm,
0: or yung tinatawag na love without expectation.
3: Yeah.
0: Pag hindi natin ipakita yon, yung cycle ng shame and guilt, magpapatuloy pa din siya.
3: Ang isang natutunan ko, no, paring Mark, paring Jebo, yung sa guilt kasi kapag yung nagkakaroon naman tayo ng guilt feeling, yung we fell short, meron tayo nagawa ng hindi maganda,
2: mm,
3: ang natutunan ko dito ay para masuot yon, kailangan mo lang ihingi ng tawad. Forgiveness is the key sa guilt. So kung may guilt feeling, kung ito may sa magulang o kanino man, ay ihingi natin ng tawad. Ngunit sa shame kasi mas medyo mas malalim ito eh. Ito ay proseso, no? Proseso ito na kailangan natin maunawaan na your past failures, sin or mistakes does not determine who you are now. Na kailangan natin maunawaan yung kaya nga napaka gustong-gusto kong binabalikan yung 2 Corinthians 5:17 eh. Na kung sinasabi dito, you are a new creation. Mm. Eh yun ang kailangan natin makita kasi yung shame kasi kahit na yung nga nakapasa ka na eh para bang kumisa pag naglalakad ka may nagsasalita lang sa gilid mo parang ako yata yung pinag-uusapan nila, di ba? Parang lagi may ganun ka. Unless na ma-overcome natin ito sa ating isipan, sa ating puso, tinanggap natin ang katotohanan mula sa salita ng Diyos, eh, lagi tayong magiging alipin, no? Ng mga sitwasyon, ng mga sabi-sabi ng iba, na akala natin yun tayo, hindi eh. Ang nagdi-determine kung ano tayo, sino tayo, ang salita ng Diyos. Kailangan yun pong tanggapin natin. And this cannot be said parang easily lang, no? Para bang overnight, okay na yung shame, wala na tayo. Kailangan lamang po ito na kuminsan kung kailangan mo talaga ng makakausap, kailangan mo ng accountability in a long term hanggang sa maunawaan mo kung sino talaga tayo kay Kristo ay matanggap natin ang katotohanan, ay yun siguro po ang kinakailangan po natin. At kuminsan kung mas malalim pa dito, baka kailangan natin ng counselor na kung sa magpapaunawa po sa atin sa bagay na ito.
2: Yeah. Okay, ayan. At isa pa, cycles of unbelief or misplaced faith. Yan. Ito rin, ano? Kasi pag tinignan nga naman natin, yung panahon ng mga krisis, problema, yan eh, dyan talaga malalaman kung kanino tayo nananampalataya at kung ano talaga ang ating pinananampalatayanan. Kaya yung mga opportunities po natin to show kung sino yung dapat panampalatayanan, yung mga panahon ng krisis, no? Opportunity rin yan to teach our children how to handle the crisis, how to come to God. At dyan po talaga nagkakaalaman kasi misa kung talaga laging ang solusyon natin ay pera, utang, kapitbahay, credit card, eh yun ang ano mo, yun ang lifeline mo. Pero unknowingly, you're influencing the fate of your children or the next generation. Kaya talagang kailangan bumalik tayo dun sa saan ba talaga nakatuon, no? Yung ating faith. Naalala ko nung surgery ako nung 2018, no? Brain surgery. Ibiro ko nga yung misis ko. Bihisan mo ng gula-gulanit yung mga bata. Pumunta tayo sa doktor. Check up ako. Niluloko ko kasi siyempre malaking gastos. Ano? Maraming hindi tiyak. And we taught our children to pray. No? Sama-sama tayo. Pag-pray natin ito kasi it's a major challenge. Hindi lang para sa akin but for the whole family. So that's one way of showing your faith and teaching them your faith by showing them yung ating pattern of resort during times of challenges and difficulties.
3: Siguro maidadagdag ko, no, paring Jebo, sa mga panahon na talagang taghirap o may mga pagsubok sa buhay, katulad ng kinakaharap po natin ngayon sa energy crisis at saka sa giyera sa Middle East, yung tinatawag natin kumisa, nagiging problem solver daw tayo. Sabi ko sa unang pandinig, parang okay yun. Maganda. Oo, maganda. Pero ang ibig sabihin pala ng problem solver sa iba ay ganito. Halimbawa, mataas ang bayad sa kuryente. Patayin muna yung rep pag gabi, ha? Yung aircon, dito muna tayo sa isang kwarto, ha? Kahit sino na siguro gusto mong patayin, eh, basta lang, makabawas lang. Para bang nagiging ganong klase ng problem solver tayo, no? Which, yung practicality naman nun, ayos lang, pero kailangan natin tignan din, no? Baka nasa extreme din po tayo sa kagustuhan natin masolve yung problema, eh talagang lahat tinipid na natin, di ba? Parang ganon. Ikalawa naman, yung nangyayari sa ating pananampalataya, yung tinatawag nilang instead na tayo ay may pananampalataya, nag-worry naman tayo, no? Nagiging anxious naman tayo. Kaya nga ang salita ng Diyos ay laging may tinuturo sa atin na do not worry about tomorrow, let tomorrow worry for itself, no? For each day has its own ano, issues and problems, no? So, yun kailangan po natin matutunan din at mapalalahanan, no? Na At the end of the day, ang ating buhay po ay nasa Diyos, no? Ilagak po natin ang ating pong pananampalataya sa Kanya lamang. Siguro kung may panahon na mas lalong magandang lumalim ang ating pong pagtitiwala sa Diyos, sa gantong panahon siguro talaga, no? Nag-exercise ka upang lalo lumakas ang muscle mo, ang muscle po natin ng pananampalataya, magandang masubok po sa mga gantong klaseng mga panahon.
2: Cycles of victim mentality.
3: Ayan.
2: Ayan. Paano yan, Pastor Mark? Ano ba itong victim mentality na ito?
0: Actually, last episode, na halos na hagip natin ito. Mm-hmm. Ito yung paniniwala na yung dahil sa nakaraan ko, dahil sa palpak ko, wala akong ano to eh, yung opposite ito, yung being responsible eh, di ba, being responsible sa buhay mo. Yung parang yung victim mentality, yung wala ka na magagawa. Kasi ganito ka na eh. Halimbawa, alala ko meron kaming house nung malita ko, meron kaming tumutulong sa amin na tawag namin houseboy. Nung nagkatrabaho siya sa amin, laging kanyang mukhang bibig, sabi niya grade 3 lang ang natapos ko. Diba? So, in effect, kasi nasabi niya, kaya siya ganun. Kasi grade 3 lang ang natapos niya sa probinsya ng dating. Itong houseboy na to, hindi na to boy, matanda na eh. Kasi malit pa ako nung siya yung tumutulong sa amin. So, minsan nakikita-kita ko pa din siya. Dumadaraw siya sa amin, matanda na. I think he's already 70 plus years old. Alam mo, hanggang ngayon siya nasabi pa rin sa amin. No? Grade 3 lang natapos ko. So, yun yung victim mindset eh. Parang sinasabi niya, dahil grade 3 lang natapos ko, kaya ganito buhay ko. Ang isang tao na, yes, tama ngayon, it's possible na wala ka makontrol sa nakaraan mo, lumaki ka sa hirap, yung mga magulang mo ay hindi ka tinulungan, pero marami na kasi mga pwede mong gawin para ma-improve yung sarili mo eh. Halimbawa, yung let's say sa larangan ng education, marami na mga pagkakataon or opportunity na pwede kang mag-aral for free. Diba? So what I'm saying is, wala nang excuse actually na para magkaroon ka ng pag-aaral. Sa amin lang, for instance, sa CCF, nag-o-offer kami ng free high school education.
3: Ba?
0: Diba? Sa mga pero we use the alternative learning system. So, hindi sa katwiran na wala kang pakakataon na hindi magtapos ng high school. Diba? Pwede ka tulungan ng church, ng para-church organization, pwede ka tulungan ng gobyerno. Diba? Yung mga gobyerno, nag-offer sila ng mga scholarships sa mga qualified na mga individuals. Pero kung magkaroon ka ng mindset na, wala, mahirap ako eh. Ganito lang talaga ako eh. Yun yung parang victim mindset. Kailangan lakpasan mo yun na meron kang pwedeng gawin. You need to take responsibility sa buhay mo. Believing, yun nga, belief na naman yun. Believing na, you know, I can become better. Kung yung mga magulang ko ay ito lang natapos, ako, dahil sa kahirapan, hindi rin ako nakatapos ng, let's say, ng education. Pero, I need to recognize if I'm responsible enough, kaya ko siyang lakpasan eh. Pwede akong mag-aral. So, in other words, it's just taking, being responsible sa buhay mo versus, ito na lang ako eh, wala na akong magagawa eh. Diba? So, yun yung victim mindset.
3: Tama rin ba sabihin na, paring Mark, na kaya may mga domestic violence in relation to this victim mentality, yung codependency. Yung para bang pumapayag ka na lamang saktan, kahit pagsalitaan ng hindi maganda, may physical abuse, kasi nga parang codependent ka, para bang hindi ka mabubuhay pag wala itong taong ito. May mga ganun mga pagkakataon eh.
2: May
3: kung,
2: pakinabang.
3: Oo, parang may pakinabang. Parang nakasanayan mo na, parang hindi mo kayang mawala itong taong ito. No? Kaya siguro hinahayaan na natin, sinasaktan ka naman, bakit nandiyan ka pa? Bakit hindi mo isumbong? Bakit, alam mo yung mga ganun? Minsan maririnig natin, although hindi naman siguro pangkalahatan, pero may mga mangilan-ngilan na maririnig po tayo mga ganito mga bagay na pwede po natin tignan, baka it may fall already under a victim mentality. Para bang nag-uumpisa nga sa isipan eh. Pag tinanggap mo kasi na ganun ka lang, di ba? O pwedeng ganun ka lang talaga, wala kasi ako pinag-aralan, wala akong mapupuntahan eh. Pag iniwanan ako ng asawa ko, to that point. So magandang pag-aralan natin, baka lumulubha na rin yung mga suliranin sa loob ng pamilya. kuminsan kasi yung mga anak nakikita rin ito. Kaya may mga alam akong kaibigan, yung anak na babae hindi na talaga nag-asawa hanggang ngayon, no? Maganda yung natapos na kurso, maganda ang trabaho sa abroad. Then nakita niya yung nanay niya sinasaktan kasi, kaya yun ang nag-inhibit sa kanya ngayon para wag na lang magbuo ng pamilya. Kasi may mga kinakatakutan tayo eh. Kaya nga itong mga bagay na ito na ipapasa talaga, kaya kung di tayo mag-iingat at hayagan na ituturo po natin to para maitama, no? Na sinasabi natin mali ito, hindi dapat ito magpatuloy at dapat itong iwasan.
0: Well, maganda nga nabanggit mo yan, paring Alison, sapagkat yan ay isa na naman na ika nga sensitive nerve sa lipunan natin. Kasi alam naman natin, di naman natin maitatago na yan ay isang totoong bagay na nangyayari even now, di ba? Yung domestic violence, physical abuse. And I think yung sinasabi mo is para tinanggap mo na lang na ganito eh. Ganito talaga ako eh, di ba? Hindi ko pwede iwanan yung tatay nyo. So nagkakaroon ka ngayon ng belief na hanggang dito na lang ang buhay ko. Pero I remember actually last Sunday lang, 'di ba, yung mes nag-speak ako sa isang church namin. Ang topic namin is yung kasi nasa 10 commandments series kami. 'Di ba? Yung topic na namin last Sunday is honor your parents or honor your father and mother.
3: Okay.
0: 'Di ba? So syempre ang struggle doon, syempre commandment ng Panginoon 'yun eh, na kailangan i-honor natin ang ating mga magulang.
3: Yeah.
0: Ito yun ay isang foundational principle na na inutos ng Diyos sa atin. Pero ang struggle kasi doon, paano kung hindi honorable yung mga magulang mo? Di ba? Hindi honorable. At let's say, aminin na natin, meron physical abuse, meron na even sexual abuse. It's possible, di ba? Eh ang hirap niya kasi dahil ayaw natin, again, konektado na naman, maraming konektado sa shame and guilt eh. Ayaw natin to lumabas sa mga kapitbahay natin, sa mga kamag-anak natin, tinatago natin. Di ba? Pero the thing is, if you really want to help, let's say yung husband mo, sa binabanggit mo paring Alison, or if you really want to help your family member, the most honorable thing that you can do is to report that in those incidents to the authorities. Di ba? Kasi ma-recognize mo na mali siya eh. Diba? Kailangan yun ang first step eh. Ma-recognize mo, this is not normal. Kasi pag ni-normalize mo, edi parang tinanggap mo na nga, victim ka na nga. Pero you need to recognize, mali ito, this is wrong, and this must be dealt with. And the best thing that you can do is to report it to the authorities. Well, there's many ways to do it. Kung membro kayo ng church, then you can report it to the church leadership. Diba? And Lord, by God's grace, diba, the church leadership can intervene. Alam ko po na sensitive issue to. Kasi tayo kasi bilang pamilya, ayaw natin idamay may ibang tao. Pangalawa, natatakot tayo na baka balikan tayo nung nag-abuse o yung perpetrator. Pero nabanggit mo yun, that is something that we need to, kailangan lakpasan natin eh. Kasi ang nangyayari, let's say, ito malungkot eh. Well, yung binanggit mo sa asawa, diba, naiging dependent, naiging victim. Sa mga anak, kailangan protektahan natin sila eh. Dahil may lead sila eh. Ang masakit sa mga bata, kanyari, example lonely, sila ay na-abuse ng tatay nila. I-re-report sa nanay. Yung nanay naman sabihin, hayaan mo na, ganyan na yung tatay mo. So, pinapatuloy natin yung victim mindset na yun. So, yung bata, lalaki ng ganun.
3: Siya kasi nagtatrabaho sa atin eh. Siya kasi nagbibigay ng allowance eh.
0: So makakaroon siya ngayon na paniniwala na paglaki niya, ganun talaga pala ang buhay. Talaga victim ako. Hindi natin nilalakpasan siya. Diba? Kasi we can become better. And we can be responsible sa buhay natin.
2: Yan, napakabigat na paliwanag. No? At hopefully kung kayo po ay merong ganyan mga crisis na pinagdadaanan, kaya palagi nating sinasabi na minsan hindi knowledge lang ang issue eh, no? Yung sa application, kaya yun nga eh, kaya importante ho yung word na training, and then you have the accountability infrastructure sa yung buhay para sa ganoon yung dapat ay nagagawa. Yan. So we go to another one, yung cycles of poor parenting patterns. So parang Alison, ano ito?
3: Yung cycle support parenting patterns ay pwede natin simulan dito sa ama. That yung mga tatay, tayo mga ama ng tahanan at sa mga nagnanais pang bumuo ng pamilya someday, ay pwede po tayong gumawa ng bagong istorya para po sa ating pamilya. We can write our story, no? Na ibig sabihin, kung yung pinagmulan natin, yung cycle na pinagmulan natin na hindi maganda, halimbawa na lamang, maraming mga na-encounter tayo sa labas ay lumaki sila na single parent. Na tayo ngayon, na bumubuo ngayon ng pamilya, hindi na po natin hahayaan yung past natin ay madala pa natin, na kaya nga tinuturo sa atin, ang mga tatay, ang mga kalalakihan po ay may responsibilidad po tayo, no? Na hindi porket nakasanayan, meron ng batas sa legal separation, baka someday, no? Hopefully not, magkaroon ng divorce, para bang pinadadali na lamang natin ang paghihiwalay. Hindi po natin hahayaan po mangyari ito. Kaya nga po pattern, ibig sabihin, meron na tayong meron na tayong paggagayahan na madali na, no? Parang bang pinadadali na yung access sa atin para maka-exit. Hindi po dahil meron pong ganung klaseng provision ay gagawin na po natin. So ano tong mga cycle of poor parenting patterns? Nako, hindi po lahat may didiscuss po natin sa inyo in one sitting. Pero marami po mga pagkakataon sa mga susunod ng episode, ididiscuss po natin to. But hayaan nyo lamang po ako magbigay ng isa halimbawa na lamang po. Yung passive parenting. Na sa tingin po natin, dahil po sa masasabi natin present naman po tayo physically doon sa ating pamilya, hindi po tayo emotionally involved, no, sa atin po mga anak. Nako, isang bagay po to na kailangan po natin tignan. Halimbawa rin po yung klase ng pagmamagulang na kung saan ay masyado naman po abusive. Ibig sabihin, yung stick ng kawayan, nako naman, paring Mark, pag ito'y lumatay sa'yo, no? Talaga namang magmamarka ito, no? Yun yung mga nakalakihan ng iba sa probinsya. O kaya naman yung mga verbal abuse na akala natin mas masakit pa raw ito sa latay ng physical. Kasi ito ay tumatagos at ito ay talagang dinadala ka pa hanggang sa yung pagtanda, yung sakit na mga pananalita. Kaya nga meron tayong mga tinatawag na mga hanggang sa paglaki, yung daladala mong ano na parabang ito na ako, no? Parang nakamarka na sa'yo. Kasi nga, masasakit yung mga salitang sinabi sa'yo. Hindi lamang ito sa mga masasakit na salita ng mga pagmumura, kundi ito sakit na hindi ka magaling. Hindi ka maganda. Alam mo yung mga ganun? Mas magaling si kuya mo kaysa sa'yo. Para bang wala ka ng pag-asa sa buhay. Ang mga ganitong mga pananalita po ay nakakapag-dampen po ito ng spirit. At nakakapag wala po ito ng pag-asa sa buhay. Kaya ito po yung mga klase po na mga pagmamagulang na ayaw po natin mangyari, no? Ayaw po nating makalakihan, no, ng ating po mga anak.
2: Yeah. Mga bagay po ito na very common, na paminsan po dahil common, ang assumption natin it's normal.
3: Yeah.
2: So alam mo naman, kung isa lang ang may sakit, halata. Pero kung lahat may sakit, yun na yung normal.
3: Yeah.
2: Kaya binabanggit po natin to dahil yun nga, sa The World Needs a Father, gusto natin yung resulta. So anything that affects results, kailangan ma-deal natin yun. Yeah. Kaya we always emphasize na hindi sapat yung nakinig lang, natuto, nabasa, alam ko na yan. I remember one time, nakasama sa training, tapos si Pastor Cassie Carstens yung nag-speak. And inulit niya yung The World Needs a Father, no? May mga nagtanong sa audience, we heard that last year. Ang challenge niya, in-apply niyo ba? Kasi kahit naman alam mo na no? Yung tao ngayon kasi parang, alam ko na, alam. Hindi naman dahil alam mo na, you became better.
0: Yeah, yeah.
2: Talagang yung application, yung dealing with the issues, yun ang challenge. Kasi ang ilan sa mga binabanggit natin dito, it will take many, many years para i-unlearn, i-relearn yung tama, and then to learn yung bago.
3: New learnings.
2: No? So talagang hindi po ganun kasimple ito. Kaya nga palagi nating sinasabi na kung mali ang mentality natin sa mga trainings. At ang gusto lang natin ay yung quick fix, one-liner no, na mga quotation. At pag narinig natin yon ay ayos na. Well, I'm sorry to say, hindi po magkakaroon ng lasting effect. It may motivate you for a few days or weeks, but it's not enough of a solution. Kaya yan pong challenge dyan. Okay. So sa pagkakataong ito, tayo po idadako sa ating devotion. Pangungunahan po tayo muli ni Paring Allison.
3: Samahan niyo po kami sa atin pong pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos. Matatagpuan po ito sa 2 Timothy chapter 1 verse 5. 2 Timothy chapter 1 verse 5 ESB. I am reminded of your sincere faith, a faith that dwelt first in your grandmother Louise and your mother Eunice, and now I am sure dwells in you as well. Salin po sa mabuting balita, hindi ko nalilimutan ang tapat mong pananampalataya na naunang tinaglay ng iyong lolang si Loida at ni Eunice na iyong ina. Natitiyak kong nasa iyo rin ang pananampalatayang ito. Alam niyo po, pinag-usapan po natin na ikalawang linggo po ngayon sa ating episode, Breaking Generational Curse or Cycles, I should say. Pero hindi po lahat ng generational patterns ay negatibo. Some are worth continuing. Ito pong talatang ito ang magpapatunay po sa atin na meron po mga generational patterns or cycle that are worth emulating. Pinapakita po dito ng talatang ito that it reframes the idea of generational cycle that we often focus on generational sin pag pinag-uusapan po ang generational cycle. Katulad po ng galit no, na nakikita po sa ating mamagulang na gets repeated by the children. Pag sila po ay lumaki, sila po ay nagtataglay din po ng ganong klasing galit. Kuminsan sa mga toddler pa lang, makikita na natin, nananakit, nananampal. So, nagagaya po nila ito. Katulad po marahil sa dishonesty, no? Kapag ito po ay nakita sa mga magulang, na ipapasa rin po ito sa mga anak. Napag-usapan din po natin yung addiction, naroroon din po yung immorality, and even yung tinatawag nating generational brokenness. Pero ang talatang ito po ay talata po ng generational faith. Kung naisin po natin na from generation to generation, ano ang magandang maipapasa po natin, ito po ang pananampalataya sa Diyos at sa Kanyang salita. Ito po ay totoo, ito po ay real faith in Luis, binabanggit po dito. Ibig sabihin, yung pananampalataya ni Loida ay naipasa po ito kay Eunice at nandito po ngayon kay Timothy. So the truth becomes you are not only called to break bad cycles but to build godly ones. Layunin po ng atin pong salita ng Diyos na ating pinag-aaralan ngayon na magbuo po tayo, no? Decision po natin ngayon from this time forth, magbuo po tayo ng mga paniniwala, ng mga hakbang, ng mga habits na kung saan ay makakatulong po sa atin pong mga anak sa kanilang pong paglaki. It shows intentional spiritual influence. Nang ibig sabihin, faith didn't automatically transfer like genetics, no? Na kung maganda yung sinanay, magiging maganda din po yung anak, no? Genetics po yung, kung maputi po yung si tatay, magiging maputi rin po ang kanyang anak. Ngunit ang pananampalataya ay hindi po ganun. Kailangan matututunan po natin dito na hinuhubog po ito sa murang edad pa lamang ng ating anak. Itinuturo ito intentionally at ito po ay minomodel din po natin sincerely sa atin pong mga anak sapagkat it is more than just being spoken, it is caught actually, no? Ito po ay naoobserbahan sa atin pong pananalita, sa atin pong gawi, at ito po ang nawa magaya po nila. Kaya si Pablo po dito, hina-highlight niya po yung sincere faith, real and live out faith, passed through relationship and by modeling and by example. Cycles are formed by what is modeled, taught, and embrace. Nawa po, napalalahanan po tayo mula sa salita ng Diyos na tayo po ang siyang magbibigay ng magandang ehemplo po sa kanila. Yun po yung mga magaganda mga habits na maipapasa po natin. At isa na rin po dito ang pananampalataya sa Diyos at sa kanyang salita.
2: Okay, maraming salamat, paring Allison. At meron pa tayong konting sandali na natitira. Yeah. So baka may pabaon tayo, paring Pastor Mark. May pabaon ka ba sa mga tagapakinig natin?
0: When si paring Allison, what came to my mind is yung pangako ng Panginoon dito. Amen. Sa Exodus chapter 34. Sabi niya, the Lord, introduce niya kasarili niya sa kay Moises. Sabi niya, the Lord is a compassionate and gracious God, amen, slow to anger, abounding in loving kindness, and He keeps His loving kindness to thousands of generations.
3: Amen.
0: So ang pangako, although meron din generational curse, ang pangako ng Panginoon, di ba? If we are faithful to the Lord, di ba? If we love the Lord, He will be faithful not only to us but also to our children,
3: yeah,
0: our generation.
2: Mm-hmm. Parang Allison, ikaw.
3: Nais ko po sabihin that you are not bound by your family's sin. Mula po ito sa 2 Timothy chapter 1 verse 5. But you can be blessed by your family's faith. Mm-hmm. So together you are free from negative inheritance but invited into positive legacy. Yun po ang maari natin ipamana sa ating pong mga salinlahi.
2: Yan. Maraming salamat po. At tandaan niyo pong palagi, mga kapatid, marami po sa mga problema ay pasa-pasa.
3: Yeah.
2: Pwede tayong lumaya dito, but somebody in every generation needs to make a decision.
3: Yeah.
2: No, to make a stand, to make a decision to turn things around. At Amen. Alam natin sa biyaya ng Panginoon, mangyayari ito. Kasi yun ang nais niya eh. Kaya ho, ang isang buhay na punong-puno ng mga negatibo ay isang buhay na hindi handa sa pagpapala ng Diyos. Kaya naway, mapili nating gawin ang nararapat at sumunod sa kalooban ng Panginoon upang sa ganon tayo po ay makapagbigay lugod sa Kanya, mapagpala ang ating buhay at tayo po ay tunay na maging isang pamilyang halimbawa para sa iba.
3: Amen.
2: So dito po tayo nagtatapos, mga kapatid. Kami po ay patuloy na nagpapasalamat sa ngalan po ni paring Allison, paring Pastor Mark, ito po ang inyong lingkod, paring Jebo Banzuelo. Nagpapasalamat sa bawat isa.
4: Pare, parenting and relationship enhancement.

0: Sabi nila, ang hirap maging teenager kasi madami raw pagdadaanan. Mas madami raw ang responsibilities.
1: Ay, dati, ang dami kong kinatatakutan. Marami rin akong tanong tungkol sa mga adjustment ng isang teenager. Pero ngayon, lumipas ng lahat yun. Gagraduate na kasi ako. Parang kailan lang, takot na takot ako sa pagpasok sa college. Pero ngayon, tatanggapin ko na ang aking diploma sa commerce. Yung walang katapusang pagkocompute at pagbabalance, magagamit ko na rin. Karamihan sa mga tanong ko noon ay nasagot na. At syempre, may baon na akong lakas ng loob dahil na rin sa aking mga natutuhan sa ilang taon ring pag-aaral. Handa na ako para sa aking kinabukasan. Uy, siya nga pala. Ilang buwan na lang mula ngayon ay ako. Ako na ang hawak ng negosyo ng pamilya namin. Biro mo yun?
2: Ang Far East Broadcasting Company ay saludo sa mga magtatapos na

0: Ini ang inyong paboritong estasyon 1233 Radio DYBS maghatag sa inyo sang pinakabagong impormasyon kag tips angot sa heatwave. Una sa tanan, siguruha nga may ara ka mo tubig perme. Mag-inom sang madamo nga tubig bisan wala ka pa nakabatsyag sang uhaw. Sunod, hindi magpabilin sa guwa sa adlaw kung hindi kinahanglan. Kung mahimo, magtinir sa mga lugar nga may maayo nga ventilation o kung may aircon. Ikatatlo, magsuksok sang komportable nga panapton kaangay sang cotton o linen. Kaya ngini nga mga materyales ginakabig nga breathable. Magkaon sa mga pagkaon nga madasig magpabugnaw sa lawas. Mga prutas, pareho sang paho, watermelon kag cucumber. Sa sining heatwave, bantayi ang imong ginabatsyag. Magpabilin nga safe and hydrated. Ini nga pahanumdum ginadala sa inyo sang 1233 Radio DYBS. Salamat, nagpadayon kita sa pagpamati.
1: Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world.
2: FEBC Philippines. Until all have heard.
3: Katotohanang hindi nagbabago. Napapanahong pag-aaral. Prinsipyong gabay. Tanglaw sa landas ng buhay.
4: Sama-sama po nating pakinggan ang mga maliliit na kaalaman, ngunit may malaking tulong sa ating buhay dito sa Precious Nuggets.
5: Bakit po ba tayo ay natutukso or nasusubok? Bakit inaalaw ng Panginoon Diyos na dumating sa ating buhay ang mga pagsubok or temptation? At ano ba ang purpose ng Panginoon Diyos? Alam niyo po, tayo po ay hindi exempted. Lahat po ay dumadaan sa pagsubok or temptation. Everyone is tempted most of the time. Nobody is exempted. Even the Lord Jesus was tempted, but He did not yield to temptation. Sabi nga po sa Hebrews chapter 4, verse 15, ang dakilang saserdote natin ito ay nakakaunawa sa ating mga kahinaan, sapagkat sa lahat ng paraay, tinukso siyang tulad natin, ngunit hindi nagkasala. So ang ating Panginoon sa Kristo ay natukso din, ngunit hindi siya nagpadala sa temptation na ito. Alam niyo po, nung tayo po ay naging Kristiyano, lalo po tayong nilalapitan ng temptation, lalo tumataas ang degree ng pagsubok na dumadaan sa ating mga buhay. The longer we live as a Christian, habang tayo nabubuhay, naglilingkod sa Panginoon Diyos, ang degree of temptation increases. Ang Christianity is not an excuse.

0: So, ang purpose ng Panginoon Diyos ay hindi tayo saktan, ngunit patibayan tayo sa ating pananampalataya. Dahil ang Biblia po ay nag-provide po ng mga kasagutan ng assurance of victory over temptation. Ang sabi po sa 1 Corinthians chapter 10, verse 13, wala pang pagsubok na dumating sa inyo na di dinanas ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos at hindi niya pahihintulot na kayo subukin ng higit sa inyong makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang mapagtagumpayan. Yun. So nakita natin sa verse na ito, God provided a way to escape po yung temptation or victory over temptation. Sabi nga, wala pang dumating sa ating mga buhay na hindi dinanas ng lahat ng tao. Sabi ko nga po, wala pong exempted sa buhay na ito na hindi po natukso or natempt. Sabi nga po, tapat ang Diyos na hindi niya ipahihintulot na kayo subukin niya. Sa ating kakayanan, hindi hayaan ng Panginoon Diyos na tayo mahayaang mabubog or masaktan, matalo sa ating pong buhay na ito. Even though na dumarating po ang mga pagsubok or temptation sa ating mga buhay. Sabi niya nga po, pagdating ng pagsubok mismo, yung aura mismo na yon ay God provided a way to escape from it or makapagtagumpay sa ating mga pagsubok or temptation. Saan po kayo mahina? At saan po ang inyong area na sa tingin nyo hindi kayo nakapagtatagumpay? Hayaan nyo ang Panginoon Diyos na tayo tulungan. Hayaan nyo na magbigay siya ng lakas sa inyo sa pamamagitan ng mga kanyang mga salita. Tandaan natin, ang Panginoon Diyos ay tapat at lagi pong handang tumulong sa kanyang mga anak. Siya po ang ating tagapagtanggol. Siya rin po ang magbibigay sa atin ng tagumpay. Ito po si Pastor Mel Borlongan sa bawat pagkakataon maglingkod ng tapat sa Panginoon.
1: Ang katotohanan ng nagpapalaya. Ipahayag. Ipagtanggol. Ipamuhay. Ang katotohanan nagpapalaya. Kasama si Pastor Eric Cortez.
2: May mga nagtuturo na wala daw kakayahan ang hindi mananampalataya na unawain ang mga katotohanan ng Biblia. Madalas nilang banggitin ang 1 Corinthians chapter 2 verse 14 bilang batayan o supporting verse sa kanilang katuruan. Basahin natin ang 1 Corinthians chapter 2 verse 14 mula sa Ang Biblia 2001 edition. Ngunit ang taong hindi ayon sa Espiritu ay hindi tumatanggap ng mga bagay ng Espiritu ng Diyos, sapagkat ang mga iyon ay kahangalan sa Kanya at hindi niya yun nauunawaan, sapagkat ang mga iyon ay nauunawaan sa pamamagitan ng Espiritu. Kaya kanilang itinuturo na hindi kayang tanggapin at hindi kayang unawain ng taong hindi ayon sa Espiritu ang mga bagay na espiritual o mga itinuturo ng Biblia. Itinuturo nila ang total inability daw ng tao. Total inability. Kung hindi daw bubuksan ng Diyos ang isip ng isang tao, hindi niya magagawang tanggapin at unawain ang mga katotohanan ng Diyos. Kaya itinuturo din nila na malibang sugo ng Diyos ang tagapagturo o tagapangaral, hindi daw maintindihan at hindi daw kayang tanggapin ng mga tagapakinig ang kanyang mga pagpapahayag. E tama ba ang kanilang pagkakaintindi sa 1 Corinthians chapter 2 verse 14? Himayin natin ito ng mabuti. Malinaw na ang tinutukoy dito sa 1 Corinthians chapter 2 verse 14 ay ang taong hindi mananampalataya. Dito mababasa natin na tinukoy ni Apostle Paul ang taong hindi ayon sa Espiritu. Ganito ang pagkakasalin sa magandang balita Biblia.

ang taong hindi nagtataglay ng Espiritu. Ang taong hindi ayon sa Espiritu ay ang taong hindi nagtataglay ng Espiritu. Sa madaling salita, ito nga ay tumutukoy sa taong hindi mananampalataya. Ayon sa Romans chapter 8 verse 9, kung wala sa isang tao ang Espiritu ni Kristo, hindi kay Kristo ang taong yun. Kapag kasi ang isang tao ay tumanggap sa Panginoon bilang kanyang tagapagligtas, nananahan sa kanya ang Espiritu Santo ng Diyos. Ano naman ang ibig sabihin ni Apostle Paul nang sabihin niya na ang taong hindi ayon sa Espiritu ay hindi tumatanggap ng mga bagay ng Espiritu ng Diyos? Ibig bang sabihin dito, walang kakayanan ang hindi mananampalataya na tanggapin ang mga espiritual na bagay? Sa salitang Grego, ang salitang tumatanggap ay nangangahulugan na to receive willingly and openly. To receive willingly and openly. Ito ay tumutukoy sa kagustuhang tumanggap o pagtanggap na bukas ang kalooban. Hindi sa walang kakayahan ng tao na tanggapin ang mga katotohanan ng Biblia. Lumalabas na wala siyang kagustuhan na tanggapin ang itinuturo ng salita ng Diyos. Hindi sa wala siyang kakayanan. Siya ay walang kagustuhan. Hindi sa hindi niya kayang tanggapin, kundi ayaw niya lang tanggapin. It's not because he can't accept the things of God. It's because he won't accept it. Kaya niyang tanggapin, ayaw lang niyang tanggapin. Kaya naniniwala ang iyong lingkod sa total responsibility. Hindi tayo naniniwala sa total inability. Naniniwala tayo na kayang manampalataya ng tao sa Diyos. Hindi nawala ang kanyang kakayahang manampalataya kahit na nagkasala ang tao. Nilikha tayo ng Diyos na may kakayahang manampalataya at hindi yun nabura nang nagkasala ang tao. Kaya niyang manampalataya pero ayaw niyang manampalataya. Kaya niyang manampalataya pero ayaw niyang manampalataya. May kakayahang manampalataya, ang tanong na lang ay kung may kagustuhang manampalataya. Kaya nga siya mananagot sa Diyos. Kaya nga total responsibility at hindi total inability. Muli, basahin natin ang 1 Corinthians chapter 2 verse 14. Ngunit ang taong hindi ayon sa Espiritu ay hindi tumatanggap ng mga bagay ng Espiritu ng Diyos sapagkat ang mga iyon ay kahangalan sa Kanya at hindi niya yun nauunawaan. Sapagkat ang mga iyon ay nauunawaan sa pamamagitan ng Espiritu. Napansin po ba ninyo ang mga salitang hindi niya iyon nauunawaan? Ano ang hindi nauunawaan ng taong hindi mananampalataya? Ang salitang nauunawaan dito ay mula sa salitang Grego na ang ibig sabihin ay to know experientially. To know experientially. Makikita natin na hindi ito tumutukoy sa to know mentally. Ito ay tumutukoy sa to know experientially. Ibig sabihin, may kaalaman ng tao o may kakayahan na intindihin ang mga katuruan ng salita ng Diyos, subalit hindi niya makita ang kinalaman ng mga katotohanan ito sa kanyang buhay. He does not
understand its relevance to his life. The issue is not the mind, but the will. Hindi problema ang kaisipan ng tao. Ang problema ay ang kanyang kalooban. Hindi problema ang kaisipan. Ang problema ay ang kalooban. It's not his mind. It's his will. Ayon sa evangelical philosopher na si J.P. Moreland, sa kanyang aklat na Love Your God with All Your Mind, so, in our passage, the natural man, the unbelieving person, does not receive willingly the things of God. Does not receive willingly the things of God. The Spirit helps us apply the significance of the text, but He does not teach us the cognitive meaning of the text. He leaves that up to us. Nauunawaan niya ang kahulugan ng itinuturo ng Biblia, subalit hindi niya nauunawaan ang kabuluhan nito sa kanyang buhay. Kapag nagbasa ng Biblia ang isang tao, kahit hindi siya mananampalataya, maintindihan niya ito. Basta marunong lang siya magbasa. Kung may mangangaral ng Biblia, maintindihan niya ang pangangaral basta makikinig siya. Kaya ito ng kanyang kaisipan. Subalit kung hindi siya hihingi ng gabay sa Diyos na nagbigay sa atin ng Biblia, hindi niya ito matatanggap sapagkat para sa kanya, kangalan o kalokohan lang ito. Hindi niya makikita ang kahalagahan ng mga katotohanan ng Diyos sa kanyang buhay. Hindi niya mauunawaan ang kinalaman o kabuluhan nito sa kanya. Halimbawa, maiintindihan ng tao na pananampalataya lamang sa Panginoong Hesus ang makapagliligtas sa kanya. Kaya nga pananagutan nating mga mangangaral na malinaw nating maipaliwanag ang itinuturo ng Biblia. Subalit pananagutan na ng tagapakinig kung tatanggapin niya at titingnan niya ang kabuluhan ng katuruan ito sa kanyang buhay. Hindi niya maaaring isisi sa Diyos kung ayaw niyang tanggapin ang katotohanan. Mananagot siya sa Diyos sa kanyang pagtanggap o pagtanggi sa kanyang mga katuruan. Hindi niya masasabi na hindi abot ng kanyang kaisipan ang Biblia. Ang talagang problema ay ang kagustuhan itong tanggapin. The problem is not his mind. The problem is his will. Total responsibility ang turo ng Biblia at hindi total inability. Ako po si Pastor Eric Cortez. Ang katotohanan nagpapalaya, katotohanan isinasagawa.

0: 神の言葉は生きていて力があり、両刃の剣よりも鋭く、魂と霊、関節と骨髄の分かれ目さえも刺し、
1: e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir.
2: For the word of God is living and active, sharper than any double-edged sword. It penetrates even to the dividing soul and spirit, joints and marrow. It judges the thoughts and attitudes of the heart. Pagbubulay.
3: Genesis chapter 50, verse 20. You intended to harm me, but God intended it for good to accomplish what is now being done, the saving of many lives. Ang ating pong pagbubulay ngayon ay ating pong pinamagatang God is Still Working, Life Lessons from Teacher Joseph. Hindi po teacher si Joseph, no? Pero pinangalanan lang po natin na teacher, ilagay lang po natin ang title ng teacher sapagkat ang ating nga pong pag-aaralan ay ano ba yung mga lesson mula sa buhay ng lalaki na ito. Okay? So, kanina po ay binasa ko yung Genesis chapter 50 verse 20. Ito po ay lundo nung story ni Joseph na kung saan ang kanyang kausap dito ay ang kanyang mga kapatid na alam po natin ng storya na nagbenta sa kanya bilang slave sa Egypt. Alam po natin na itong si Joseph ay napakamakulay na ang kanya pong buhay, kagaya ng kanya pong technical or dream coat. Di ba? Famous po si Joseph dyan. And alam po natin na si Joseph ay naging isang taga-interpret ng dream, no? Ng hari. At kaya siya ay binansagang Joseph the Dreamer. And alam din po natin ang journey ni Joseph, no? Mula po doon sa injustice na kanyang na-experience. Siya po ay pinagtaksila ng kanyang mga kapatid. Alam niyo po kasi, among the 12 siblings, eh si Joseph po na pang 11 anak ang siyang paborito ng kanyang tatay. Kaya naman, siya po ay hindi po ginusto yun ng kanyang mga kapatid. Kaya po siya ay naging target ng kanyang mga kapatid at kaya nga po yun ang naging dahilan kung bakit siya ay binenta, no? A slave. Ngayon din naka-experience din po siya ng temptation. Alam po natin yung naging temptation niya sa asawa ni Potiphar. Pero siya po ay naging faithful. Ang ginawa po niya ay tumakbo siya palayo mula doon sa temptation. Kaya si Joseph ay hindi lang po siya Joseph the Dreamer. Siya din po ay Joseph the Runner, no? At ganyan din po, marami siyang mga na-experience ng mga delay and disappointments in life. Alam po natin na siya po ay napabilanggo, di ba? At ganun pa man, sa kabila po ng kanyang mga naging hirap at pasakit, ay dumating din naman yung blessing ng Panginoon. Siya po ay na-promote into leadership. Siya po ang naging second in command sa Egypt. At nagkaroon din po ng healing among his brothers, no? Yung kanyang pamilya. At hindi lang po yun, maging ang buong bayang Israel. So ano nga po ba yung mga life lessons na pwede po nating matutunan sa bahagya o kapirasong istorya ng buhay ni Joseph? Tingnan po natin ang tatlong life lessons. Number one, stay faithful when life seems unfair. Kapag ka po ang buhay ay parang hindi kaaya-aya, no? Eh manatili po tayong tapat. Sabi po sa Genesis 39:20-21, ito po ay chunk ng buhay po ni Joseph, no? Sabi, Joseph's master took him and put him in prison. But the Lord was with Joseph. Alam po natin ang naging story na nakulong si Joseph. And sa kabila ng kanyang pagkakakulong, sinabi po ng talata na the Lord was with Joseph. Ibig sabihin po, yung favor ng Diyos ay naroon kay Joseph kahit na hindi maganda ang kanyang naging sitwasyon. Alam nyo, ang nangyari po dyan eh, bagamat ginawa ni Joseph kung ano ang tama, pero ang nangyari pa rin sa kanya, he ended up in prison. Na-experience na ba yung mga kapatid na kayo na nga lang ang tumulong, kayo pa yung napahamak? Kayo na nga lang yung nagbagandang loob, kayo pa yung naging masama, di ba? So, kung na-experience nyo man, naiintindihan po kayo ni Joseph sapagkat ganun po ang kanyang na-experience. Pero mga kapatid, ito po ang life lesson. Don't let disappointment destroy your faith or your discipline. Huwag po ninyong hayaan na yung mga disappointments po na yan or even failures po na yan, yung mga delays na yan, mga detours sa buhay, ang magpahinto sa inyo o maging daan upang ang inyong pananampalataya ay manlamig o kundi man ay kayo mapalayo, no? Bagkos, manatili po tayong tapat. Patuloy na manalangin, maglingkod, gumawa, even when the outcome isn't what you hope. Kahit na po yung inaasahan po nating resulta ay hindi po ganun ang nangyari, keep serving. Stay faithful doon sa pagkatawag ng Diyos sa iyo at syempre doon sa inyo pong relationship sa ating Panginoon. So tingnan din po natin yung signs ng God's presence, no? Alam niyo mga kapatid, kahit na kagaya ni Joseph, no, kahit na po siya ay nasa isang prison, kahit na po siya ay nasa isang miserableng kalagayan, hinanap po niya kung nasaan doon ang presensya ng Diyos. At ako naniniwala na yun ang naging isa sa mga factors kung bakit siya nanatiling faithful. So mga kapatid, kung kayo man po ay nasa isang kalagayang miserable ngayon o hindi ninyo gusto, look for God's presence. Sapagkat alam po natin na ang Diyos ay gumagawa para sa ikabubuti natin. No? Romans chapter 8 verse 28. Ang sabi nga po ng isang quotation, si Zig Ziglar, no? Isang napakagaling na author. Sabi niya, your current situation is not your final destination. Kung ano man ang inyong kinalalagyan mga kapatid sa mga oras na ito, hindi po yan ang inyong final destination. Kasi ang final destination po ninyo ay doon sa kaharian ng Panginoon at doon ay lahat maganda, no? So, manatili lang po kayong tapat saan man po kayo naroon. Second life lesson from Teacher Joseph is grow where you are planted. Mag-bloom saan ka manilagay ng Diyos. Sabi po sa Genesis 39:22-23, another chunk of the story, Joseph, the warden put Joseph in charge because the Lord gave him success in whatever he did. Alam niyo, gustong-gusto ko po yung pagkakabigkas po nung talata na yon. Ang sabi, because the Lord gave him success in whatever he did. Kayo po ba, ikaw na nakikinig ngayon, gusto mo ba na maging matagumpay ka sa lahat ng iyong ginagawa? Yes, of course. Ako man ay ganun din ang nanais ko. Gusto ko na lahat ng aking gagawin, lahat ng hawakan ng aking mga kamay, kagaya ng sinabi sa Ecclesiastes, no, ay magtagumpay. No? Sapagkat si Joseph, ganun po yung naging experience po niya. Pero kung makita po ninyo, alam po natin na ang lahat ng mga success na ating pong na-experience, huwag niyo pong kakalimutan, ay dahil sa Panginoon. Maliwanag naman po yung verse, di ba? Because the Lord gave him success. So alam niyo po mga kapatid, saan man po kayong lugar inilagay ng Diyos, ang ibig sabihin po natin dito, mag-bloom po kayo dyan. Mag-excel po kayo dyan. Magsumikap at galingan po ninyo. Ibigay po ninyo yung inyong pinaka-the best. Huwag na po tayo maghintay ng promotion, no? Huwag na tayo maghintay ng appreciation. Minsan kasi ganyan ang tao, no? Pagka nandun na ako, pag na-promote ako, kapag nandun na ako sa leadership, kapag nandun na ako sa lugar na gusto ko, kapag nandun na ako sa pwestong gusto ko, ibibigay ko yung pinaka-the best ko. Hindi po mga kapatid, dapat kung nasan ka pala ngayon, sabihin na natin na mababa pa ang position mo, maliit pa ang iyong jurisdiction, maliit pa ang iyong scope, no, maliit pa ang iyong kinalalagyan. Mga kapatid, ibigay nyo na yung pinaka-the best nyo, no? Aim for excellence sapagkat alam po natin, kagaya din ng sinasabi sa Bible, ang mga napagkakatiwalaan sa maliit ay pagkakatiwalaan din naman sa malaki. So ibig sabihin, gawin po natin yung pinaka-the best natin saan man po tayo nandoon. Serve wholeheartedly, no? Kahit po hindi na-appreciate, na-overlook, serve wholeheartedly. Stop waiting for the right conditions to grow. Be fruitful now, okay? So bloom where you are planted. But don't forget who planted you. And that is God. Okay po? And third life lesson from Teacher Joseph, let God turn your pain into purpose. Alam niyo, ang ganda nito, no? Yung sa Genesis 50:20 na binasa ko po kanina, alam po natin ang story ni Joseph, no? Na siya po ay binenta as slave, dinanas po niya yung katakot-takot na hirap, pero dahil po sa kanyang pagiging faithful, itinaas po siya ng Diyos At yung pala yung pagkakatapon sa kanya ng kanyang mga kapatid, yun ang magiging daan para ang kanyang mga pamilya at ang kanyang mga kababayan ay maligtas sa tiyak na kapahamakan. Kaya kapatid, ikaw ba ay nasa isang kalagayan ngayon na hindi mo ginusto o sabihin natin hindi ganun kaganda? Eh meron pong purpose kung ba't kayo nariyan. Marahil hindi po natin ginugusto ang ating kalagayan. Pero alam po natin, if we will look forward, meron po magandang planong iniyahanda ang Panginoon sa atin. No? So alam nyo mga kapatid, eh, talagang yung story natin na yan, mga sufferings natin for today, eh yan po yung magiging magandang istorya sa kinabukasan in the future, no? Sapagkat sabi nga po sa Bible, wala namang pagpapagal na nasasayang, no? Yan ay lahat ay nakikita ng ating Panginoon. Kaya mga kapatid, ito po mga life lessons from Teacher Joseph ay makapagdala po sa atin sa patuloy na pagsunod sa Diyos at sa pamumuhay para sa kanyang kadakilaan. Muli itong inyong Kuya Pastor Brian Chester Cruz na lagi po nagpapaalala sa bawat sa atin na always desire to inspire.
4: Inyong napakinggan ang Tanglaw sa Landas ng Buhay. Para sa inyong katanungan, mag-text sa 0933-824-1475 o bisitahin ang FB page ng Back to the Bible Philippines.
2: To realize the value of one year, ask a student who has failed a final exam. To realize the value of one month, ask a mother who has given birth to a premature baby. To realize the value of one week, ask an editor of a weekly newspaper. To realize the value of one hour, ask the lovers who are waiting to meet. To realize the value of one minute, ask the person who has missed the plane, the bus, or train. To realize the value of one second, ask a person who has survived an accident. To realize the value of one millisecond, ask the person who has won a silver medal in the Olympics. Time waits for no one. Let us treasure every moment that God gives, knowing that you and I are living on borrowed time.
5: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan mga kabatid.

Good evening sa lahat po ng ating mga listeners dito po sa Saturday Night Praise. Papasalamat po tayo sa Panginoon for another episode ng ating program. And we invite you to join me this evening. Kasama niyo po si Pastor Ferdinand Franco na magbibigay po encouragement sa inyo through the songs of Jesus. Join me and let us rejoice in the name of the Lord.

The Lord be praised for the songs that encourage us to be grateful doon po sa lahat ng mga ginagawa ng Panginoon sa ating buhay. Don't be forgetful kahit na sa maliit na bagay. Whether we appreciate yung mga nangyayari sa atin o hindi, sabi pa nga ni David in Psalm chapter 34 verse 1, I will bless the Lord at all times. His praise shall continually be in my mouth. Learn to be grateful regardless of our circumstances.

0: ba'y maliligtas?
1: Siguro, dahil tumutulong naman ako sa mahihirap at nagpapakain ng nagugutom.
0: Ang kaligtasan ay hindi nasusukat sa dami ng kabutihang ating nagawa. Kaya nga sa pagkamatay ni Kristo sa krus at sa kanyang pagkabuhay na maguli, tayo ay kanya nang tinubos. Ang pagliligtas ay naganap na sa pamamagitan ng ating pananampalataya at dahil sa grasya ng Diyos.
2: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
3: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.

0: Proverbs 4:23, above all else, guard your heart, for it is the wellspring of life. Welcome to Heart and Mind Matters by Pastor Jaire John Francia.
1: Mayong gabi mga pinalangga ko nga mga kauturan nga ara sa Ginoo kag nagapamati sa sininga programa. Salamat man sa pag-upod labi na gyud sa 30 minutos naton nga pagpamalandong. And what we usually do is that we speak about heart, we speak about mind, kag kung paano mapapag-un ini whether spiritually or physically, because this is the only way man nga makaangkon bala kita sa ginatawag naton nga abundant life, no? If we take care of our heart and our minds, we can serve better. And that's why amugini ang advocacy sang sininga programa, hoping that again you will take care of your hearts and minds as well. Pero nagapasalamat gigita no sa aton ng mga kauturan ng aton ng mga ministry partners kay nagapadayon sa pagpangamuyo pag-support sang sininga program, si Yay Puray, si Ray and Betty Moreno, si Mami Ruth Ganaban Vargas, si Eli kag John Ruth Alonte, amo man si Michelle kag si Christian, si Patrick kag si Mapet. We are always grateful labi na gid sa ilang nagapadayon sa pag inspirar kag encourage, knowing that this is not going to be an easy job, no, sa tunga sang kasakuon sa kadamo sa mga lubrahon, whether sa Baptist Center Church o kung sa atong nga convention of Philippine Baptist Churches, nang the Lord has sustained. Kag amo gina ang pagpasalamat ko labi na gid sa inyo sa pag pangamuyo para sa akon. Pasalamatan ko man si Ma'am Amy, no? Hunsay, again, thank you for your support. Hindi lamang sa akon, kundi sa mga pastors man. Kag sa mga deacons, no? Sa Baptist Center Church, si Manay Vilma, na kanami, ginisiya mag-inspira labi na gid sa mga pastors. So, today, again, is a reflection of what we want to do, labi na gid sa pagtanaw sang aton nga mga panghuna-huna. No, panghuna-huna kag subuman sang aton nga mga tigpusoon. And so, antes kita magpadayon, magpamati kita sang sining ambahanon, ain't it the good news, no? Wow, ain't it the good news.

I have a Savior. Oh, that's the very wonderful news that we could ever receive. May iniba lang dinalan ang sa Romans 8:28, nagahambal, and we know that all things work together for good to them that love God, to them who are called according to His purpose. Sa masamibla daw, nagapatipayahan ka mo sini. May ara nga isa ka babae nga nagdevelop sang severe nga migraine, no, kag indala siya sa ospital kag pagka dasun nga adlaw napatay ang tataya. Nagahambal nga, she is the sunshine of my life. May isa ka bata, nagadto siya sa church youth nga outing pagkagabi ginhilanat, pagdasun nga adlaw why na siya nakaginawa maayo, gintawgan ang doktor. Kag pag-abot sa ambulance, no, nag-untat na siya, ginhawa. Ginhimo sa tanan-tanan ng doktor, provided napatay gihapon ang atong bata sa isa ka bacterial nga infection. May isa man ka lalaki, no, nakapabatsyag sa pagtawag sa Ginoo, kadto sa ministry, ginbayaan niyang iyang maayong obra, nagkadto siya sa isa ka duog, agutom magsulod sa seminaryo. Ang iya nga asawa nagpangita sang obra para makabulig-bulig man sa ila kinanglanon. Kagwa pagkatapos sina, naghambal siya, no, naghambal sila nga hindi nako mag-obra kundi hambal sa asawa, ya bayaan ta ka, bayaan ta ikaw kag naglakat lang. May isa man ka policeman, no, ginpuntat yung isa ka kilalaan nga drug dealer kag sa ilang drama nga to nagstruggle sila. Ang problema kay ang drug dealer nga to na uyatan niya ang posyel sang police kag gintiro. Ang inibla nga mga bagay, makahambal ka blang, does this or do all things work together for good? Makapati bala kita ihan sina? May mga problema nga ginatubang kita, no? Tungod nga ang ininga promesa ng budlay patihan ang dinala nagahambal, and we know that all things work together for good. Pero mambat ang Apostle Paul, how can you be so sure of that, no? Kag hindi kita sigurado pareha sa kay Paul. We hope all things work together for good. We believe they do. Pero balantigid ba lang matuod, ina? Ang ikaduwa nga problema naton sina, they include things that we think to be left out. Ina lang dapat hindi na pag-dalon pa ya. Kag kadamo sa mga example nga ayan, mambal ka nga, hindi niya pwede iyan. Yeah, some things clearly work together for good, pero makambal ka ba lang all things? Though, ay hanto o laniguro sa teori, guro, pero as a statement of faith. But are they true to every part of your life, all things? We might go far to say that some things work together for good, pero kung maghambal ka ganing all things, daw kabudlay gid, no? Daw kabudlay gid. Well, I do not have to tell you that Romans 8:28 is isa ini sang pinakapinalangga gid nga mga dinalan sa Bible. Ako na miagay ko sini. And many of you can give a testimony, no? Nagmasakit ka, ti ang ining dinalan do bulong sa imo nga kalag, nadulaan ka sang hinigugma, kag ang ini nga mga dinalan ay they were the ones that carried you, no? You were crushed, you were beaten, tungod sang wala ambot kung may term nga kadimalason, pero ang ini nga dinalan, all things work together for good, no, nang nagabulig si mo. Pero ang isa sang ginapanumdom naton bala, what do you mean when you say good, no? When you say good, kay nga ang pagmasakit hindi maayo, bawo sa presyo pa lang sang bili sang bulong, sang hospitalization, sang doktor, mapapatay ka na. Of course, murder, no? Ang pagpatay is not good, no? Bisan pa ang pag-divorce, this is not good,
na suicide is not good. Napatay ang bata ni mo, hindi gid maayo. Pero ang ini nga dinalan, kung kaysa daw hindi maayo ang paggamit sinir, labi na gid sa mga Kristiyano iya, nga ginatampa nila sa mga tao iya nga nagaantos, nga daw kunoabi makasabat sa tanan-tanan ng mga pamangkot. When it is misused that way, daw ang effect daw opposite sa ginahambal abi ni Paul. Well, for some considerations ng luyag naton ina nga sabton. Pero ang isa gidya nga dapat naton nga panumdumon ang inibla nga translation, we must always start with God. Okay nga. Ari, all things work together for good to them that love God. Sa New American, God causes all things to work together for good. Ang inipagitbla nga sa New International Version, all things God works for the good of those who love Him. So nakita niyo ang diferensya. Pero ang butsilingon siniya nga ang Ginoo ara gid, no? God is at the beginning, God is at the end. And that is why nang makita natin nga God is at work in the beginning and even in the end and in between, no? God is there at the beginning, He is there at the end. Kag ara siya sa tunga-tunga sang tanan-tanan. Ang Ginoo naton niya hindi ang pabinas-binas lang o kon patsansa-tsansa lang o kon daw bulag lang abi sa mga tanang. Pero in reality, God is always there. Kag bisan pa, no, ang iniblang happy ever after, ang iniblang no matter what happens, God will turn a tragedy into a blessing. Tingong magambal ka daw namin na sa mga fairy tale, pero daw sa matutuod ng kabuhi, ayan, pwede. Ari, o, kung napatay ang isa ka bata, kung ang isa ka pulis ginpatay sa drug dealer, o kung ang isa ka tao napatay sa mission field, o kung ang isa ka babae, no, gintunto siya sa iyang bana, o kung ang imong abyan napatay tungod sa AIDS, o kung ang imong marriage falls apart after 38 years, do kabudlay tanawon nga all of these things are good. Pero kung tanawon naton ang ini nga mga sitwasyon, ayhan, makaabot man bla ang ginatawag bilang kabaratuhon man ang eksplenasyon, no? O kung kahapos lang sina, o kung kadasig lang sina. Because sometimes, kag-isipon tigid na, the tragedies happen and well-meaning people say, well, that's not a tragedy. Why na iya, no? Daw parehas lang na sa panulukan mo, pero tuulang bala. Ay, kabudlay gid. So, is Paul, no? Si Paul bla nagambal, whatever happens is good? No. Is he saying that suffering and evil and tragedy are good? No. Is he saying everything will work out if we just have enough faith? No. Is he saying that we will understand why God allowed tragedy to come? No. But here is something, no? Aring dapat gid naton nga panumdumon that God is actively at work in your life, no? What then is he saying? Ano ginahambal niya? No, kaangay sinabla nga, hipos ka mo, no? Ang Ginoo, no? Nagagiho, that God is at work. Hindi man tak sigurado, gid, pero to what end? Well, good, no? Amo nang ginahambal sa Romans 8:28. So, can we, in a way, We need to start get if we want to believe gyapon sa Romans 8:28. Ang ikaduwa nga dapat naton nga panumdumon is that we need a long-term nga perspective. Hindi lang sinong blanga do kalipot lang iya. Kadamo sang mga butang nga hindi maexplicar naton. Ginatan-aw gid naton iya, no? Ang peligro gid nga i-judge naton ang end by the beginning. Pero dapat baliskad, no? Dapat baliskad. The opposite should be nga we judge the beginning by the end. Kag amoy na ang ginahambal abi sa Romans 8:28 king ang Ginoo giniya gyapon niya ang magapakamayo sa imo.
sa example nga ginahatag ko usually bla sa musini, no, kung nagaluto kabisang pinakbit, na so may margoso, ba kapait-pait, may ara nga okra, no, may ara nga talong, nang may ara nga ginamos, na may ara nga ambot may tagaba pinakbit. kalabasa na ipangkano mo ni tag isa-isa hindi inamit, pero kung simpunon mo ni sila tanan-tanan kaglutuon ni mo nan kundi manamit pinakbit, no, the best butang mo pasang gata ay kanamit-namit kid. So this is what it means to say nga God causes all things to work together for good. So you define it na ng ano bala ng long term perspective, kay nga over time something beautiful is created. So si Paul, no, naghambal nga God begins sang sining nga mga raw material sa kabuhi naton, nga matiyag naton nga daway man pulos, pero under pressure, under heat, no, kapin pa kun sa mga automobile nga mga manufacturing, alag sige pulpog ginabend kag ginajoin together. So this is how we must look at life, no? We must not judge the end by the beginning, but rather the beginning by the end. Ang isa pagid nga dapat i-define natin kung anong maayo, di ba? Kaysa aton niya paminsaron iya ang maayo amo ng health, happiness, solid relationship, long life, money, no, food on the table, meaningful work, a nice place to live in. So amo nang panumduman naton. Pero utod, no, hindi na amo not necessarily ang viewpoint sang Bible. Kaya nga sa verse 8:29 sang Romans, sila niya, he defines us for in the very next verse, for those God foreknew, he also predestined to be conformed to the likeness of his son. So ang certain end is the good. Kag ano ina ang mangin pariyo kita sa kay Jesus Christ. No, God's good and our good are not the same thing. So kung pares na, which would you prefer? Would you have plenty of money or would you like to become Jesus Christ? Di, why kagita isang pilihan? Yeah. May iba niyang worldly, yeah, so they will rather choose ang ining mga tao or ang ining mga butang. So the greatest problem, no, with Romans 8:28 is that ang aton nga kayuhan kag ang kayuhan sang Ginoo hindi pa Dios, no, and even then ang inibala nga gina-transform niya kita sa image sang Ginoo pares na nag-include inibla sa mga pinakamalaway nga nagakatabo sa aton, pwede. Does that include the things nga nag-hurt sa aton deeply? Of course. Does that include the times when we are heartbroken? Yes. Does that include the times when we say yes? Does that include the times when we doubt God? Oo, gede. Pero amula na yung dapat natin nga mabalaan. He is always at work. No, He is never deterred by us. Nothing happens to us outside His control. And there are no mistakes, no surprises. And God can do that even when we can't. God does it even when we don't believe it. God can do it even when we don't believe it. So we know, no? Si Paul nagahambal, tinga, balaan niya nga masaligan ang Diyos mo. Balaan niya nga masaligan niya ang mga pulong sa Ginoo. And that guarantees it, no? Indeed, His character rests upon it. So, ang ika-apat natin panumdumon is, nang we must understand the limitation of this verse. Hindi niya para sa tanan. Kaya nga, sa katapusan ginambal yung ano gani, ng those who love God, who have been called according to His purpose, amo ina ang all-important limitation. Kag amo ina ang matkamaturan sa mga Christians and only Christians. It is not a blanket authority to the whole human race. Why? Because God's purpose is to make His children one day like a son. So, here, gapanumdum na kita, no? Kag may duwa ka qualifications nga sa pagtakop. Ang primero gid,
kung pamangkutan natin ang basic na question, no, pati yan panibala. First, ng hindi tala pag-explicar ang hindi pwede mag-explicar, no? Kung kaysa sa intention natin nga protektahan natin ng Ginoo, ga-explicar kita sa nga nagkatabo ang ini nga mga malain nga mga butang sa maayong nga mga tao. Well, that's almost a badariya, no? Tungod nga kita iya nagatanaw kita sa isa ka Ginoo nga infinitely wise, no? Kag balantagid kun ano ang pwede mang ubra. And we do not need to protect God. He can take care of himself. Ikaduwa, well, we must understand that God's values and our values are not the same. So, may mga butang hindi kita katungkad sa Ginoo eh. But here, we need to believe na ang iyang mga tinutuyo are being worked out as much as in the darkness as they are in the light. So, kamaturan ini, no? Because sa ginambal nato niya, kung isipon mo gidya, that all things ultimately contribute to the ultimate God of those who love God, or good of those who love God, no? Hindi masabat ang tanan-tanan ng mga pamangkot, pero ang pamangkot sa katapusan naman eh. Does God know what He is doing? Balaamblas ang Ginoo kung anong iya ginaubra? Of course He does. Kakilalaan natin siya. Kagamura na ang pinaka-importante dapat natin nga intindihon. That is enough when we know that God knows what He is doing. Sa pagtakop, magapamati kita sa sininga ambahan, no? No? Always and forever. Kagakabay pang sa giyapon, tanaw natin ng Ginoo is the God of our past, our present, and even our tomorrow.

0: Katahumsang declaration, you are God. Kami mga tao lang. Sapagkat kami ay tao lamang, but you are God, and we are grateful that we have a God who is good, sovereign Lord, Master, our guide, our protector, our inspirer, encourager, kagi is our strength. So, my dear friends, even as we continue to reflect upon all of these things, no, kag sa pagtakop na, if you have any prayer concerns, no, palihog lang pabalo so that we can pray for you. No? Ginadalagid ang inyo ng mga prayer items kagabisan pa sa mga nag-plano na magkuha na sa examination sa medicine, no, sa licensure examination for teachers, sa veterinary medicine exam, kag sa simple lang sa mga NCLEX na kag kung ano pa da. So again, grateful for listening, no, for you listening, and have a meaningful worship tomorrow.
1: Oh, tapos na tayo magbasa ng kwento sa Biblia. Nabasa natin na siya ang lumikha ng lahat ng bagay at nagbigay ng lahat ng ating pangangailangan. Ngayon naman, kausapin natin ang Panginoon at magpasalamat sa Kanya. O sige, umpisahan muna Diego. Manalangin tayo. Pikit ang mata.
2: Salamat Panginoon sa lahat na nilikha mo, sa pagbibigay mo ng pagkain at sa tulong niyo kay nanay at tatay at sa akin at kay Raymond at sa aming lahat.
3: Ang manalangin bilang isang pamilya ay isang paraan upang turuang ilapit sa Diyos ang mga bata.
4: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan mga kabatid.

0: isa ka Diyos nun nga pagpanamyaw sa aton, mga kabiyanan, kabang suki sa kahanginan. Mayong aga sa inyo tanan, bagong adlaw naman kita sa buong Domingo, ang adlaw sa pamalandong nato sa sulod sa 15 minutos. Sa kay Tatay Roberto Makasilhig, tira sa Punta Pader, Bakyas, Pansilingan. Nalayaw ng Ginoo, mailang pagpamati sa mga kautoran naton dira sa Sagay, sa mga Perez family, saan pa sa mga kautoran naton dira sa Talisay, na Alerta family, kag sa mga abya naton, mga utodta sa Ginoo, sa Marañon, kag Gomez family, at San Pablo, Laguna, mayong aga, kag sa Tigbawan, no? Aspero family, sa Gimbal, Gomez family, kag sa tanan-tanan nga makabati sa aton pagpamalandong kag pagpangamuyo sa sini nga tion. Sa liwat mayong aga, sa aton pagpamalandong gusto ko magdala sa inyo atensyon dere sa Salmo 136 versikulo 1 sa English nga version nga gasiling, "Give thanks to the Lord, for He is good. His love endures forever." Liwat. "Give thanks to the Lord, for He is good. His love endures forever." Amoy na ang Salmo 136 versikulo 1. So, kung aton usisaon, no, pagpamalandungan, mga utod sa Ginoo, mga abyanan, pagpalamati, makita naton diri ang Salmo 136, no, nag-aumpisa ini sa isa ka agamhanan nga pagpanawag sa pagpasalamat sa Ginoo, eh. So, nag-remind ini sa aton sang duha ka mga kamaturan nga wala gid nagabag-o. Ano ini? Una, makita naton diri, no, ginahambal diri, God is good. Ang Dios maayo gid. No? Siling niya, "Give thanks to the Lord, for He is good." So, ginapakilala diri ang Ginoo maayo, kaya pasalamatan naton ang iya ayo. Now, ang kaayo sang Dios wala nagadepende sa aton mga sirkumstansya. Bisan may mga pagtilaw, may mga kabudlayan, nagapabilin siya nga matutom, maayo, kag matarong. Wala siya nagapag-uy, wala nagaliwat ang iya kitaugali, ang iya kalidad, wala nagadepende sa sirkumstansya kag sitwasyon sa kabuhi nato. So, ang mga gina-experience nato niya, nagaliwat-liwat, no? Nagabago, kung kisa maayo, kung kisa masubo, masadya. Pero, ang Diyos iya, wala nagabago. Kumulang siya gihapon, ang iya kaayo nagapabilin. Kaduha nga makita nato, no? Ang iya gugma endures, no? His love endures forever. Nagapadayon tugtob sa wala sing katapusan ang iya pagpalangka. Now, ining phrase, "His love endures forever," ginaliwat-liwat ini sa kapitulo nga ini sa 136 ang Salmo, no? Kita naton diri, no? It is repeated the whole chapter. Kag ini nag-emphasize sang gugma sang Dios. Ano ang gugma sang Ginoo? Siling diri, ang iya gugma, maligon, steadfast, walay katapusan, unending, kag reliable, masaligan. Tidiri sa kaduta, ya, kag sa kundiin lang, ang gugmaya kung kisa sang tao, pahabyaw lang, ha? Hindi natun saligan. But ang gugmaya sang Dios hindi temporaryo or conditional. Nagalawig ini, sabisan, ano ka, lawigon sang tinion, kag kun, ano ka lawig sang aton kabuhi. Nagapadayon sa gihapon, ang gugma sang Dios. So, kung magpamalandong kita sa sining verse, makita nato, no, nga ginatawag kita nga magkambyo sang aton focus halin sa problema ta kag sa karakter sa Ginoo. So we are called from our problem, no, our focus from our problem to God's character. So gratitude, ang pagpasalamat, nangin act of faith muna ang makita nato diri. So ang pagsalig sa Dios, no, ang saligan ta ang Dios sa iya kaayo, kag sa iya gugma, bisan ano pa ang nagkatabo sa aton kabuhi. So, mga utod sa Ginoo, anong dapat naton, anong response naton sa sining kamatuoran sang Salmo 136 bersikulo 1 nga ang Dios maayo gid pasalamatan naton siya kag ang iya gugma wa nagauntap. Una, umpisahan ta ang aton adlaw, kada adlaw sa aton kabuhi. Umpisahan naton sa pagpasalamat. Kag before kita magpasalamat sa Dios sa bisan ano nga butang, pasalamatan naton siya kun sino siya. No? Kung ano nga klase may kinaugali ang aton Ginoo, pasalamatan naton siya nga may nagugmaon siya, pasalamatan naton siya nga maayo gid siya. Kaduha, dumdumon ta gid ang iya katutom sa adlaw-adlaw nga tanan. Di ta pagkalimtan, wala sing tinion sa aton kabuhi nga malimtan tang iya kaayo. Katatlo, dapat pilion ta ang pagpasalamat bisan pa sa kabudlayan. Bisan may ara sang pag-antos, ideklarar naton nga ang iya gugma nagapadayon sa gihapon. Kaya nga iblas ang adlaw nga nagabutlak, no? Kadaaga. Bisan pa malain ang panahon, bisan pa may bagyo, bisan hindi kalmado ang panahon, sa gihapon ang adlaw nagabutlak. Amo man ina ang aton Ginoo, ang gugma sang Dios nagapakita gina iya adlaw-adlaw, constant na siya kag masaliga naton. So dapat, no, hindi naton inagid pagkalimtan. Base ko kaysa daw hindi ta mabatsagan, pero ara gina iya ang gugma sang Ginoo. Shall we pray? Thank you Lord na ikaw maayo. Salamat nga bisan kisa hindi ko maintindihan ang nagkatabo sa kabuhi, buligi lang ko nga pilion ko ang pagsalig sa imo kaayo, kagpasalamatan ang imo gugma nga wala nagakapaslaw, kag wala nagsang katapusan. Tagluia ko, tagluia kami Ginoo sa pagkabuhi nga may pagpasalamat sa imo adlaw-adlaw. Amen. Ginoo, nagapadayon kami sa pagpasalamat kag pagdayaw sa imo sa mga butang nga ginahimo mo Lord sa amon kabuhi kag sa amon pagpangalagad. Una Ginoo, ginawa salamatan namon ang FEBC 78 anniversary. Salamat sa dugang 900 online registrants kag mataas nga online engagement. Nagapangamuyo man kami nga dugangan kag pakamayuhon mo pagid ang mga attendees, partners kag mga team. Salamat o Dios ang imo katutom sa pag-provide paagi sa mga partners and sponsors nga nagapadayon sa pag-suporta. Bisan pa Lord, nagapray kami sa 702 DZAS Agapay ng Sambayanan, Manila. Nga kabay pa ang programa mga produkto Ginoo kag guided sa kamatuoran, integridad kag patas Lord gugma, especially Lord ang covering current event nga issue nga naga-involve sa differing opinions kag perspective. Ang 98.7 DZFE The Master's Touch Manila, we pray Lord for wisdom and smooth operations as the station manages ongoing health concerns. Ang 1143 DZMR Missions Radio Santiago Isabela, praying for good weather and safe travel for DZMR staff and partners. Successful PM radio distributions in Eheb and Wangwangan Tinok Ifugao on June 12, 2026. Lord, we pray for KR104.3 DWAYFM Legazpi Albay. Kabay pa Lord, additional staff nga mag-join sa ministry nga may amuman sang tagipusoon, passion, kag calling to serve the Lord. We pray for thankful or faithful volunteers nga maka-assist Lord sa program, operations, and social media ministries. We pray for DYVS 1233, the Sweet Voice of Salvation, there is a Bacolod. We pray for new location, staff spiritual development, wisdom, and workplace integrity. Guidance and operation, cooperation in recharge preparation sa new program partners, Lord. We pray for protection of our transmitter, from the effects of the rainy season. Kabay nga mag-increase ang donor commitment, good health para sa mga staff, kag sa ilang mga panimalay, especially sa mga leaders, leadership, you know. We pray even for up 98.7 DYFRFM, life-changing Cebu. We pray for provisions for monthly operations nga kinahanglan nun. We pray for more committed and faithful donors. Ang 97.5 DYFEFM, unang tugon ng pamayanan Tacloban. Ang equipment, especially ang antenna, kabay Lord, proteksyonan mo ang pag-broadcast ni Ginoo. Ang good health sang kag-protection, kag-provision para sa mga volunteer, listener, kag-partners, Lord. 1116 DXAS Community Radio, Zamboanga. Praying for the increased local support and that God will bless listeners and make outreach more effective across Zamba Sulta community. Ang 103.3, the new J, DXJLFM, your positive choice, Cagayan de Oro. Pangamuyo kami para sa upcoming 20th anniversary, sining August, na ang Dios maghatag, ikaw Ginoo maghatag sang kaalam, guidance, kag imo mga pagpakamaayo sa pagpreparar. We pray for strength, protection, and healing sa mga staff, kag sa mga currently experiencing cold and coughs ng mga nagatrabaho dira, Lord. Ang 1197 DXFE, The Good News Radio Davao, Ginoo, ginapangamuyo namon, napangamuyoan namon ining istasyonan nga nagapadayon nga off-air pa halin sang May 13 bangod sang transmitter issue. Praying sang team na mag-lead si Chief Tech Ebon under guidance ni Kuya Joaquin, si Aliga Jr. as they work to expedite the necessary parts needed. Praying for wisdom in increasing online and on-demand content. Lord, we pray for the donors' hearts that will continue to be touched and reminded to give. Lord, ang 106.9 DXGRFM Radyo Gandingan Cotabato, praying for the staff nga nagagamit sa digital platforms to inspire Muslims to follow Jesus or Isa. We pray for new partners and donors to support the ministry. We send pasang new staff and workers to join the calling, and even for good health, protection, and provision for all staff volunteers. Ang DXKI 1062, your friendly love, Coronadal. Friendly voice, Coronadal, we pray for good health, protection, and provision for the staff. Ginoo, bisan pa ang smooth operations and protection. We pray for the first response radio. Kabay pa, Lord, madamo pagid ng mga response radio disaster relief initiative sang FEBC nga nag-provide sa emergency broadcast within 72 hours after disasters. We pray for the training this year. Provisions on training kits of Mozambique, Malawi, and the Philippines. Ang papuri ministry, kinadala namon ng Ginoo sa pagpangamuyo. Ikaw ang mag-bless ang shortwave broadcast, ang transmitters complex sa iba sa Zambales. Isan pa ang dako ng FEBC sites, Lord. We pray na padayon ini nga maglabot sa China, Southeast Asia, kag kundiin pagid Ginoo maka dangat ini. Ang 1062 DXKI friendly voice, Coronadal, praying for good health, protection, and provision. We pray for FRR. We pray for even the Ginoo sang ginatawag mga needs nila, Ginoo, across Asia. Our nation, Lord, please continue to bless Philippines, bisan pa ang mayon volcano nga nagalinopok, Lord. Ikaw ang magpakamaayo. Ang mga residente gina-advise, Ginoo, nga magpalayo from 6 kilometer permanent danger zone. We're praying for Israel and Middle East, ang Hezbollah, kag ang ila pag-reject sa brokered ceasefire agreement. Kabay pa, Lord, wala na sang tension pa nga magadugak. Ang Isok Cool 88.8 FM dira sa Kyrgyzstan, kabay pa Lord nga padayon nga protection tan akag ini maga labot sa mga katawhan kag mga komunidad para kay Kristo. Naga padayon kami sini nga pagtugyan sa imo kay kabalo ka Ginoo nga ikaw ang Dios gamhanan kag may mahimo. Naga saldig lang gid kami sa imo. Mayamon gid pagamuyo sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Sa liwat, mayong aga gid sa atong tanan, ako gali si Pastor Nick Gomez sa Potter's Clay Baptist Church dira sa Sumag. Mayong aga, ang Dios magahatag sa aton sang kalipay sa pagsimba sa iya sa sining adlaw sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen.
1: The time right now is exactly 5 o'clock.

i-lutoon, kag nakita ko na, tigisunod ko malang. Ti, nagambal siya siguro maayo pa pamangkuton ko si Lula nga amo sini. So isa kation, nagkitanay sila ni Lula niya, kag ginpamangkot niya man. Lula nga ang ginautod mo ang tulaan sang hamon sa tion nga magluto ka. Ang Lula niya nagkadlaw. Kag amo ining iya nga sabat, nga balaan mo inday, sang amon papanahon, wala kami sang amo na iya kadako nga oven nga yara sa inyo subong. Ang amon niya nga oven tamaan kagamay. So para makaigo ang hamon, ginautod ko ang iya nga tulaan agud nga makaigo sa amon nga oven. Ti sa inyo yati, bahala na kamuda. Kay kadako man niya sa inyo nga oven. Kung ano man niya pagluto niyo sang hamon niyo, wala na iya kay makaigo man na gyapon sa inyo nga oven. Ti kung kaisa amo man ini ang gakatabo sa aton nga kabuhi, ilabi na gid. Kung ikaw Kristohanon, ang imong nanay Kristohanon man, ang imong lula Kristohanon man, may mga butang nga ginahimo kita na wala gali naton maintindihan maangpan kung nga ginahimo naton. Kag ginahimo naton ini tungod kay ginahimo sang aton nga nanay, kag kung pamagoton ta si nanay ta, kay ginahimo sang inyo nga lula. Ti amo ina ang masubo. Kay nga aman, kung isisao naton sa pulong sa Ginoo, isa kabutang nga makita inaton niya, we need to be aware of what we are doing. We are not doing this out of motions, but rather, we are doing this out of motives. Anong aton niya motive? Ang aton niya motive, amo nga, mahimaya ang Ginoo sa butang nga ginaubra naton. That's why we need to be confronted with this statement. Why we do what we do. Nga ginahimo naton, ang ginahimo naton. Importante ning pulong nga kay nga man, kung hindi naton na pangmangkot ang aton nga kugalingon, basi nagaubra lang kita sa isa kabutang nga sa pagkamatuod, wala man gali. Sing pulos, wala man sing kun anano. Amo na nga, aton gid nga himuon ang nagakaigo nga butang. Amo na nga, ang pulong niya sa Ginoo, tamaan gid ya klaro ang ginatudlo sa aton. Katahom sining aton bala passage of the day, nagambal diri ang ininga sa mist sa aton. Let my cry come near before thee, O Lord. Give me understanding according to thy word. San o kita nagahibi sa tion nga may ara mga krisis sa aton kabuhi? Krisis ang kalipay, krisis ang kasubo, krisis ang kabuganaan, krisis ang kinawadon, krisis ang maayong panglawason, krisis ang masakit. Kung may ara mga krisis nga nagaabot sa aton kabuhi, nang ining pulong gali bala nga krisis ang paglaragway dira sa aton do katulad ini siya sang isa kadalan nga nagsanga. So, diretsong imo nga lakat, nagabot ang krisis, papilion ka mapatuo o kon mapawala. Kag krisis ina sa aton gali iya nga kabuhi. And we need to choose whether to go right or to go left. And we need understanding, discernment, knowledge in order to choose the right path. Amo na ako ng taon na to niya sa Biblia, katahom sini, naghibi diri ang ininga manugsalmo. Nga naghibi siya sa ginabal na to, tungod may crisis nga nagabot siya kabuhi. So anong imuon niya? Ang iya diri nga sabat, kag ang iya diri nga ginpayag. Give me understanding sa kadamo sang pwede niya pangayuon ang paghangop gid. Pwede niya man pangayoon kung ang krisis nga ginatubang niya, masakit sa lawas, ayuhon ang iyang lawas.
kung ang crisis nga nag-abot sa iya, may mga kinawad-on. Himun-an ang iya kinanglanon. Kung may crisis nga nag-abot sa iya kabuhi, nga ginhadlukan siya, hatagan sa singkay isog, pero hindi amo inamakita naton sa sininga manugsalmo. Sa kadamo isang pwede niya pangayoon, ang ipangayo niya, understanding, katahom sinang pulong nga gingamit dira sa aton. Pagangop, amo ina ang pulong nga makita naton. No? Pagangop, kag ining pulong nga pagangop, kung aton gali nga usisaon, it speaks of discernment and comprehension. Discernment, mahantop mo bala, may baluan mo ang mga bagay-bagay, ang butsilingon sini, wala mo lang nakita ang ara sa tubangan mo, kundi nakita mo ang sa likod pasina. Madamo sang mga ginatawag naton, butang kun kaisa, nga pagangop lang naton, atong nakita talang, ang nabatian talang, amo lang na. Pero ining discernment gali, butsilingon sini, iya nga nakita ang sa likod sang iya nga nakitaan. Iya nabatian ang sa likod sang iya nga nabatian. Katahom sila ang pulong, no? Seeing what was beyond what he saw. Hearing what was beyond what he heard. Amun ang pulong gali diri nga discernment, kagkatahom sini nga pulong. Kaya nga man, sa ato niya pagpangabuhi, masami tam-an gid kanabaw ang pag-intindi naton. May tawo nga masugata kita, mambal kita, ay kamusta? Ah, maayo man. Ti para sa aton, ti maayo man sa, ti maayo man ko, okay na. Tapos na. Pero may mga katawan kan kaisa, nga pagambal mo maayo man, nagauntat lang taon niyang imong nga nawong, pamatian niyang tunos ang imong nga ginambal, kagumangkot sa liwat, ano gid ka maayo ikaw subong brother or sister? Ti ina nga mga tao, makabig naton nga may ara sang ginatog naton, understanding, discernment, comprehension. Kay nakita nila ang labaw pa sa ila nga nakita. Nabatian nila ang labaw pa sa ila nga nabatian. Katahom sa sinabla nga pulo nga gingamit diri sang sining nga manugsalmo. Kay nga aman, amo ina ang butang nga imo kag akon nga kinanglanon. And you know what? We can only experience confidence in living the moment we have understanding. We have discernment. We have comprehension. Isa man kabutang nga matun-an naton sa sinibla nga dinalan sa kasulatan, amo nga madamo gid sing leksyon kita nga matun-an, kag ang ina nga leksyon nagapilit gid sa aton pangunana, ilabi na gid kun ang butang nga aton eksperyensyan masakit, wala naton ginexpektar, kag subong man mga butang nga wala naton ginalaom, kag mga butang nga wala kita nagapauyon. Makwa ka board exam, of course, ay mo plano nga makapasar, kag wala ka nakapasa. Dako ang leksyon nga makuha nimo. Nagpasad kasang imong panimalay, upod si imong asawa, upod si imong abana, may kabataan ka, sa handom nga ining kabataan nimo magdalalagko, nga may kadlok ang patahod sa Ginoo bilang ilang nga manuluwas kag Ginoo sa ila kabuhi, apang ang imo kabataan nagtalikod. Kung isa makambal ka, Ginoo, diin ako nagkasala, nga ang nag-amo ato ang ako nga kabataan. Naghandom ikaw sa maayo nga pangabuhi. Naghatag ka man sa imo'y kapulo kagdulot. Naghatag ka man sa imo'y sigkapariyo nga may mga kinawadon. Apang naputo ang imo'y negosyo. Nasunog ang imo'y balay. O kung nadula ang imo'y propiedad. Ti ina nga ma-experyensya, mas dako ina ang matun-an naton. Kag magapabilin ina nga ma-experyensya sa aton kabuhi, sang sa mga butang kon kaisa nga
ginalaom naton nga ihatag sang Ginoo. Amoy na nga may isa ka managbali, mas dako ang apresasyon naton sa Ginoo kung natagan niya kita sang kinabadon sang sa kabuganaan, sang kasubo, sang sakalipay, sang ginatawag naton kahadlok, sang sakaisog. Ti amoy ina, ang aton niya nga makita sa sining nga dinalan sa kasulatan, nagibi diri siya kag nagtuaw sa aton Ginoo kag ang iya ginambal, hatagi ako sing pagangop Ginoo. Maintindihan ko ini tanan-tanan, maapresyar ko ini tanan-tanan, kag makabuhi ko ini tanan-tanan kag di ini makwa sa imo pulong. Kung lang taon niya naton sa pulong sang Dios, dirigili naton makita ang bili sang pulong sang aton ni Ginoo. Kay amo ini ang gingikanan sang kaalam. Sa Biblia nagambal, ang kahadlok sa Ginoo amo ang gingikanan sang kaalam. Paano naton mahadlok ang Ginoo? Paano kita makapahayag sa aton reverence sa aton ni Ginoo? Paagi sa pagpamanandong sang iya balaan nga pulong. Gabalik gyapon sa Biblia. Amo na kaimportante ang Biblia sa aton kabuhi. Amo na nga, kung aton niya nga lang taon, kung magpamalandong kita sa pulong sa Ginoo, hindi lang niya pulong, words, ang aton ginabasa, kung hindi mismo tingog sang Ginoo ang aton niya ginapamatian. Kay ang Biblia, hindi lang ordinaryo nga libro, kung hindi pulong ini sang Diyos. Gani sa pagtuon naton, kag sa pagpamlandong naton, living a life with confidence in this world of chaos, we need the Word of God. Amo ini ang aton nga kamatuoran nga aton subong ginpamlandungan. Padayuno naton ini sa medeso naton ni broadcast. Inyo abyan, alagad sa kanginan, Pastor Neil Vilches, ang Ginoo magapakamaayo sa inyo.

Madalas ang buhay natin ay nakakalito. Di natin malaman kung bakit nangyayari ang mga bagay, gaya ng lindol, baha at ilan pa sa ating mga nababalitaan. Sabi ni Yahweh, aking ituturo ang iyong daraanan. Ako sa iyo'y magbibigay payo, kita'y tuturuan. Awit 32:8. Kung ikaw ay nalilito sa mga nangyayari sa Pilipinas, idulog mo sa Panginoon yan sa pamamagitan ng panalangin. Nasa Kanya ang katubuhan.

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan mga kabatid.

0: Ang kabuhin sang tao ginhatag sang Dios subong adulot kag ini isa gid lamang dapat nato nini pakamahalon kagamiton suno sa plano niya. Only One Life, programa nga ginasakdag sang mga kauturan sa Colosone Life Church sa Kabangkalan City kag sang mga Kristohanon nga nagahigugma sa pagpalapnag sang maayong balita sang kaluwasan. Ginagda ko ikaw abiyan sa pagpamati sa sininga programa Only One Life.
1: Mayo nga aga sa imo abiyan nga padayon nga nagaupod sa aton sa pagpamalandong sang pulos sang Ginoo kada Domingo sing aga sa mga kauturan naton diri sa siyudad sang Kabangkalan under sa ASCO Ministries. Kabay masapuan kita nga nagapadayon lang sa pagpangalagad sa Ginoo sa tagatapian New Life Church, Urong New Life Church together with Pastor Igles and his family kaysa mga members. Kabay nga padayon ang gid nga may katutom sa bagong buhay New Life Church man. Ikaw padayon naman sa pagpangalagad sa Ginoo. Kaysa aton nga outreaches sa San Ramon ang last naton nga closing sa aton nga VCS. Salamat sa mga VCS teachers kabay pang padayon kita nga kalipay sa pag-alagad sa Ginoo sa pagtudlo sa mga kabataan knowing that someday ini mga kabataan ang aton pangamuyo nga magmatum sila sa pag-alagad kay makilala pag inilang Dios kag mabato nila bilang ila personal nga manluwas man sila kabuhi. Yani ang Ginoo gid magpakamayo sa aton tanan-tanan. Nato na naton si nagligan nga Domingo the model family. Kagkaroon ang aton nga pamalandungan, the dangers that a model family faces today. Sa very familiar nga verse sa Old Testament, sa librong isulat ni Josue, Josue chapter 24 or Joshua chapter 24 verse 15. Amuning key verse naton. Ang pulong sa Ginoo nagasiling, pero kung hindi ka mo luyag nga mag-alagad sa Ginoo, magpili ka mo subong adlaw kung sino ang inyo alagaron. Mag-alagad bala ka mo sa mga Dios nga ginalagad sa inyo mga katigulangan sa tabok sang suba sang Euphrates o kung sa mga Dios sa mga amurnon nga ang ila duta inyo ginaistaran subong. Pero akuya kag ang akon pamilya mag-aalagad sa Ginoo. So tula naton sining gabi, the dangers that a model family faces today. Sa tagsa ka mga henerasyon, ang panimalay nag-atubang sa nagkasari-sari nga mga dangers. A lot of dangers. And because of that, God calls families to reflect His love, holiness, and truth. A healthy family isn't perfect. Dumdumon ginatun ina. But it is committed to living by God's standard. So sa sining nga modern age, nga ato niya puyan subong. Nasa din kita nagkakabuhi. Bisan pa ang isa ka panimalay nga nagatinguha, nga mapasidunggan, maalagad, sing maayo ang Dios. Sa gihapon nagatubang sa nagakalinlain nga mga challenges, unique and pressing dangers, very subtle, seductive and spiritual attacks that can erode the foundation of our Christian faith. Hindi lahog-lahog. Subong nga panahon, dako ang inatubang sang aton panimalay nga tungod sa mga challenges, sometimes we tend to gradually erode the foundation of our Christian faith. So what are some of the dangers that a healthy family faces today? So tunaw mo rin tunaw natin ano ang mga dangers. Una gid, the danger of moral compromise. Siling sa verse 15, but if serving the Lord seems undesirable to you, do ko mabudlagi sa inyo mag-alagad sa Ginoo, then choose for yourselves this day whom you will serve, whether the gods your ancestors served beyond the Euphrates or the gods of the Amorites land you are living. But as for me, tanawa ang stand diyan ni Joshua, but as for me and my house, we will serve the Lord. No matter what, nya ako kagang akon panimalay mag-aalagad sa Ginoo. So this is now the time nga gin-challenge ni Joshua ang katawhan sang Israel. Kay tungod naga-enjoy na sila sang promised land, nga gin-hatay sang Ginoo sila, na enjoy nilang kabuganaan sang duta. Kay ang problema, kay amat-amat na sila nga nagakalipat sa ila dako sila prioridad sa pagpangalagad sa Ginoo. That is why sila ni Joshua, kung mabudlay sa inyo, pili ka mo. Choose this day whom you will serve. But ako ya, kaya akong panimalay, mag-aalagad sa Ginoo. Even si Paul, sa New Testament, amumaning challenge niya sa mga tumulo sa Roma. In Romans chapter 12, verse 1 and 2, ano ang bali ang Apostle Paul? Therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Ano ang bali sa verse 2? Hindi ka mo magpauyon sa sininga kalibutan, kundi magbago inyo pangunauna, so that you will be able to test and approve what God's will is, His good, blessing, and perfect will. So, dire, makita natin that si even Apostle Paul nag-encourage sa mga tumuluo. Sa sininga panahon, dapat kita magtindog sing mabakod, kag hindi kita magpauyon sa mabutang sa kalibutan. Because modern culture constantly pushes against biblical values, promoting sexual immorality, greed, dishonesty, and rebellion. So a healthy family that once stood firm on God's word began to compromise little by little, allowing worldly standards into their home. So munang batayan natin. Kay ang danger sa ginatawag na moral compromise. Amat-amat nga ang impluensya sang kalibutan nga amat-amat sulod sa panimalay, sulod sa atong iglesia. That's supposed to be ang aton Kristiyanon nga panimalay, kag kita nga iglesia sang Dios, dapat maga-impluensya sa kalibutan. Pero ang natabo suli, ang kalibutan nagsulod na sa aton simbahan, nagsulod na sa aton panimalay, kag na-impluensya na kita sang kalibutan. Dali sa inyo nga bali ni Apostle Paul sa verse 2 para ma-enjoy naton, ma-approve naton kung anong kabubuton sa Ginoo nga maayo, pleasing and perfect, siya da, hindi kita magpauyon sa butang sa kalibutan. But be transformed by the renewing of your mind. Don't let the world mold you and squeeze you into its form. Di atong pagpasagdan ang kalibutan niya mag-influensya sa atong dikitaya ang mag-influensya sa kalibutan. So ang application sinis sa atong niya kabuhi, we need to be careful in our entertainment choices. Amo na nga sa atong niya panimalay, we need to be careful ano nga mga pelikula ang ginatanaw sa mga bata ta sa TV, sa internet, anong mga music na ginapamatian, kaya na nag-a-affect sa aton nga moral compass of the home. So we need to be careful, okay? Especially ang aton nga gadget, huh? Parents must lead by example in purity, integrity, and humility. And we need to teach our children to stand for the truth even when it is unpopular. Okay, mabudlay gid man ang magtindog sa kamatuoran, pero isa ini kada ko ka challenge sa aton. So muling una nga dangers, no? Nga ginatubang sang mga panimalay, labi na gid sa panimalay sang Dios, mga anak sang Dios. The moral, the danger of moral compromise. There's a tendency to lower down our standard and to let the influence of the world nga mo amaga influensya sa sulod sang aton panimalay kaysa sulod sang aton nga iglesia. So kabay pa nga sa grasya kagaluoy sa Dios, hindi naton pag-i let down ang aton nga moral life. We need to stand strong and be firm enough to stand for God. Okay? Ikaduwa nga danger, the danger of so-called busyness. Sa Luke chapter 10 verse 51, si Martha, kag si Mary nga nag-accommodate sa kay Jesus Christ sa pag-abot ni Jesus Christ dito sila nga lugar. Sa verse 41 and 42, sang nakasulod na sila Jesus Christ sila panimalay, si Mary nagpungko pamati sa istorya ni Jesus Christ. Sa kultura sa mga Hudiyo, kung may bisita ang nagatubang mga lalaki kag nagapamati sa istorya sang ilang rabay o kung sila teacher, ang mga babae at yung sa kusina nagaprepara sang pagkaon. So this time, pag-abot ni Jesus Christ sa Bethany, sa balay ni Martha kaya ni Mary, kaya muni ang mga abyan niya, si Martha ya, sa verse 41, Martha, Martha, the Lord answered, you are worried and upset about many things, but few things are needed, and indeed only one. Mary has chosen what is better, and it will not be taken away from her. Kay si Martha nagbisi siya sa pagprepara, hindi lain, ha? Nagprepara siya sa pagkaon. Kay si Mary, ha? Nagpungko pamati sa kay Jesus Christ. Ti siling ni Martha niya, Lord, ambala man si Martha, si Mary nga magbulig sa akon, no? Pero si Jesus Christ niya, laka lang man ini, no? You are so worried and upset about many things, but few things are only needed, and indeed it is only one, no? Isa lang gid kag ina among ginpili ni Mary, which is mas labing maayo, and it will not be taken away from her. So sa siniblang nga panahon naton, a fast paced world, families are overcommitted. Ang ato nga job, school, social media, extracurricular activities, hindi nga mga butang, hindi man ni malain. Pero sometimes, and even most of the time, sa muna nagakuha sang panahon naton sa pag-alagad sa Ginoo. Okay? They often crowded out our time for worshiping God through prayer and worship. Amo ni nagakuha sa aton nga panahon. Tinatanaw bala karon aton nga mga teachers. Sometimes sa Saturday kay Sunday nga nagpahuway nila. Kag time for family and time for worship ginakuha pa sang ano, sang ilang trabaho. Okay? So, kabay pa nga sa sini nga kalibutan nga masako, no? Damo na sa mga ginaatubang. Pero kabay patani nga hindi ni magakuha sa aton nga panahon sa aton nga pag-alagad, sa panahon sa pagpanga fellowship, kag pagpanga ngamuyo o kon paghimo sa mabutang para sa pagpabakod sa aton nga spiritual nga kabuhi, sa aton nga relasyon sa Ginoo. So paano nato ini ma-apply sa aton nga kabuhi? We need to establish a daily or weekly family devotional. So sa aton panimalay isa ni na kulang. So kabay pa nga padayon aton nga ang aton panimalay maging conscious sa presensya sa Ginoo pagi sa ano, sa pagpamalandong, kag pagbasa, kag pagpangamuyo as a family. We need to guard the Sabbath as a day of rest and spiritual renewal. So kung Domingo adlaw sang pagpaway, adlaw sa pagsimba, simba gi kita. Himuon gid naton nga ano, nga isa ka dako nga challenge gid sa aton nga basta Sunday, do away everything and let us focus ourselves sa pag-alagad sa Ginoo. And make time for a real connection. Talk, eat, pray, and grow together. So sa panahon sa mong pagkaon naton, isit aside na yung mga gadget, no? Kag time for real talk, time to pray, and to grow together as a family. So hindi malikawan, sini nga panahon, we are so very busy. Pero kabay patani, kangay sa kay Mary, sila yung isang Ginoo, sa kay Martha. Martha, you are so worried about and worried and upset about many things. Matuod, sini nga panahon, damo kita sa ina una-una, damo kita sa ina kabalakan, damo kita sa ina tubang. We are so very worried. But sila yung ni Jesus Christ, but Mary has chosen what is better, and it will not be taken away from her. So, piliyon ta ang mas importante. Amo ang pag, ano, pag develop kag pagpabakod sa aton nga relasyon sa Ginoo. Amo na nga dumdumon ginaton. Kita nga mga anak sa Dios, kag kita nga mga katawhan, hindi lang mabuhi sa tinapay kundi sa tagsaman kag mga pulong nga nagagawa sa baba sa Dios. So in this time of busyness, kabay pa nga may panahon gigitaya sa pagpangalagad sa Ginoo. May panahon gigitaya sa aton nga personal nga pagtubo sa aton nga relasyon sa Ginoo. Hindi naton pag-ialaw ang mga gadget, ang mga hobbies, ang mga trabaho naton nga sila magakuha sa aton nga panahon sa aton pag-develop sa aton nga relasyon sa Ginoo. Dumdumon naton nga kung wala ang Dios, wala gi kita si sarang nga mahimo. So padayunon naton ni sa dasong nga Domingo, may damo pa kita nga maton andre nga mga dangers nga ginaatubang sa healthy family in this modern time. So kabay pa sa ini nga mga dangers, maangin aware kita, kamangin careful kita, kagkabay pa nga himo nato ng aton nga bahin nga magpadayon nga may katutom nga may kalipay sa pagpangalagad sa Ginoo. Ininyo lagad si Pastor Luis Mulwares ng Colossian Life Church, ang Ginoo gid magapakamayo sa aton tanan-tanan.
0: Ang kabuhi sang tao ginhatag sang Dios subong nga dulot, kag ini isa gid lamang. Dapat nato nini pakamahalon kagamiton sano sa plano niya. Only One Life, programa nga ginasakdag sang mga kauturan sa Coloso ni Life Church sa Kabangkalan City. Kag sang mga Kristohanon nga nagahigugma sa pagpalapnag sang maayong balita sang kaluwasan. Ginagda ko ikaw abiyan sa pagpamati sa sininga programa, Only One Life.

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan makabatid.

0: kay Ginoong Hesus yara ang kabuhi. Kay ini nga kabuhi nagaiwag sa katawhan. Ang iwag nga nagasilak sa kadudulman, kag ang kadudulman wala makadaog sini. Ini nga programa ginasakdag sa Bacolod Evangelical Church. Iwag san kamatuoran. Yari ang kubos ninyong alagad.
1: Maayong aga gid mga abyan kag mga pinalangga nga tagpamati sa silinga kayanginan ang aton nga Radio DYVS. Pasalamat kita sa Ginoo bangod nga hilway kita sa gihapon sa pagpamati sa iya mga pulong nga bilidhon nga magapabakod sa aton kag magasabtong sa aton sa silinga mga panagon. Ginatamyaw ko da kamo tanan kamo nga nagatagpamati, mga kauturan, mga kikigsuunan, mga higala, mga kapatid, kapamilya, mga aga sa inyo tanan sa liwat, no? Inyo alagad si Pastor Carlo Malata, no? Sa Bacolod Evangelical Church. Nagahiwat sini nga programa Iwag sang Kamatuoran. Ang aton nga palatukuran sini nga adlaw makita ini sa Exodus chapter 17 verses 14 to 16. Kag ginatiguluhan ko ini mga Amaliknon kaaway sang Dios sa katubtuban. Amalekites, forever enemy of God, no? Kun sa inyo may mga enemy kamo ginatawag, pruti ang aton gidyang last nga ginadumdum permi ang mga nang enemy amo nang aton nga sala, no? Kag ini ibalon ta karon sini nga aton nga teksto sini nga adlaw kuno nang istorya diri nang hunungod sa mga Amalekites or mga Amaliknon. Basahon ta aton nga teksto sa Exodus 17 verse 14 to 16. Dayon ang Ginoo nagsiling kay Moises. Isulat ini sa libro agud nga hindi malipatan kag sigana si Josue nga papason kugid ang mga Amaleknon. Nagpatindog si Moises sang altar kag ginhilanan niya ini ang Ginoo amo ang akon bandera. Or the Lord is my banner, no. Giovannisi, no, kun sa balikan pa sa Hebrew, no. Nagsiling siya, uyati ang bandera sang Ginoo. Ang Ginoo magapadayon sa pagpakig-away batok sa mga Amaleknon nga walay katubtuban. Sino ining Amaleknon, mga utod, no? Mga kapuhan ini ni Esau. Makita mo ni sa Genesis 36 verse 12, no? Esau's son Eliphaz also had a concubine named Timnah who bore him Amalek. These were grandsons of Esau's wife Ada. So mga apo na ini kakaliwat ni Esau, no? Ining mga Amaleknon. Kag diri sila nagapuyo na yon sa kabukiran sang Kadesh Barnea nga nagtuhaw ini sila sa istorya sa tion sang pagpanglakaton sa mga Israelhon sa kamingawan, no? So mga Israelites na katulito na kapanglakaton at itunduman-taman atong pag-provide sang Ginoo sa ila sang mana and quail. Kag sa sining chapter ning Exodus chapter 17 nagkumod ni sila nga wala sing tubig. Amuna, that's why si Moses nag-strike sang iyang staff tip sa bato, no? Isugas sang Ginoo. Kag ining mga Israelinhon, makita naton nga permigil lang kakumod, no? Kag reklamo, no? Nga, kasiling sila kay Moses nga agin pagwa mo kami sa Ehipto nga mas manamin itong sitwasyon namon, no? Ti ang Ehipto, simbolo sang pag-esklabo, ilabinagid simbolo sang pag-esklabo sang sala, no? Sa mga katauhan, no? So, muna, sa desert of sin, no? Kamingawan sang sala, no? Nagapanglugayawan sila. Kag ining mga buyong nga ining mga Amalekno, namun ni Permi nagkontragid sa mga Israelinhon, no? So, ginbantog ini sila nga mga palaway, kag may pagkabuyong nga mga tao, no? Makita mo ini sa Numbers o sa numero 24 verse 20. Then Balaam saw Amalek and spoke his message. Amalek was first among the nations, but their end will be utter destruction. No? Sa Numbers 24:20. So, umuning mga buyong, mga Amalek nun. Sa masami ang ila sini-istilo sa papagig-away, ara permi sa likuran o sa likod, nagalipot sila sa pagpanglakaton sa mga Israelinhon. So, ginalipot nila mga Israelinhon. Pero, daw mga buyong ni sila, no? Nagalibot-libot sa kabukiran. So, madamo nga kay ganyan, ang ila pagdala sa bisan sa chimpo na gani ni ano ni Haring Saulo kag tubtob sa kay Haring David, no? Waay gid sila pagdaog, waay gid sila pagdaog ni mga Amalekites. Kag sama-sami madula naman sila. So nahimbon sila o sa isa pa ka hubon sa mga buyong kasubong sa mga Anakites, no, mga Anakin nga laba liog ng mga tawo kag iban pang mga buyong sa kamingawan, no? Kuso kadamo di sa mga buyong sa ila, no? Pero way gihapon sa mahimo tubtob sa chimpo ni Haring David. So sa iban nga pulong, kung maghambal kita sa mga amaliknon, amugid ini ang hubon nga nangin na prosigido sa pagbalabag sa pag-upang no, sa mga pagpanglakaton sa mga isinhon.

basahon na natin dila sa English luwat, no? The Amalekites came and attacked the Israelites at Rephidim. And Moses said to Joshua, choose some of our men and go out to fight the Amalekites. Tomorrow, I will stand on top of the hill with the staff of God in my hands. So Joshua fought the Amalekites as Moses had ordered, and Moses and Aaron and Hur went to the top of the hill. As long as Moses held up his hands, the Israelites were winning. But whenever he lowered his hands, the Amalekites were winning. So when Moses' hands grew tired, they took a stone and put it under him, and he sat on it. Aaron and Hur held his hands up, one on one side and the other on the other side, so that his hands remained steady till sunset. So Joshua overcame the Amalekite army with a sword. Grabe, yung ining pakigaway nila sa Amalek, no? Nagdaog niya yung mga Israelites. Kaya ti, muna si Moses, nagtuman sa sugo sa Ginoo, no? Kagamot to, ginaunay lang ang bayaw ang staff, kagsa nakapoy na siya, may ginbuligan siya ni Yayongan sa ni Hur, kag ni Aaron. Ito si Hur, amon ang meaning niya, ng light ng meaning sa ginamong, sa ngalan ni Hur. Kag si Aaron is the typified of Christ, no? Kati God or Jesus Christ is our high priest, no? Kag ati mo na ko si, kung balik ka mo naman, si Joshua, ang iyang ngalan ini, no? The Lord is my salvation, mo ang meaning. So Joshua is a typified of Christ also. So kanami kung ipatuhoy mo ini sa New Testament kasi ginong Jesus amo yang aton gidyanga nga kusog kakabakod kawala na sing iban, no? So amo ni grabe nga encounter din nila pagkigaway nila. Sa verse 14, then the Lord said to Moses, write this on a scroll as something to be remembered and make sure that Joshua hears it because I will completely blot out the name of Amalek from under heaven. Grabe gid ini pag mga buyong ini nga Amalek, no? Moses built an altar and called it the Lord is my banner or Jehovah Nissi. He said, because hands were lifted up against the throne of the Lord and the Lord will be at war against the Amalekites from generation to generation. So, muling tiguluhan ko ni Amalekites forever enemy of God, no? Sa aton kabuhi, may mga enemy kita ihan, no? Physical or psychological. Pero kabay pa nga ma-overcome ta sila, no? Ilabi na gid sa subong nga panag-on, no? Kag makita ni Mudere, sa sining encounter nila, nami gid nga makadumdum kita nga si Ginoong Jesus gapon ang aton nga focus gidya, no? Sang istorya sa Old Testament kag siya ang ginano nato because Jesus Christ our cornerstone, no? Batong bantiling. O sa sang aran sila sa duta sang saad ini mga Israelites, mo ang kanaan, no? Ang nagtingob sila pwersa ay ning mga Amalek noon, no? Sa kag ang mga Midianites noon, no? Midianites and Amalekites. Sa chimpo pa ni Gideon sa Judges chapter 6 verse 3, no? Tingob sila pero sa pag-atake sa mga nearby countries is 11 gid ni mga sila noon, no? So sa panag-on ni Haring Saulo, sila man ang nagpirde sa mga Israelinhon, no? So amo ini ang pagpanumpa sa Dios nga kabigon sila nga kaaway tubtub sa katubtuban, no? Kaaway tubtub sa katubtuban. Kung balikan ni mo diri ginatotong kamot ni Moises bala nga kisa ginakapoy, no? Kaysa mo man kita sa aton kagulingon, no? Ginakapoy kita, kaka-spiritual burnout kita. Pero kung ayara ang bulig sa Ginoo, yara ang pagyayong sa aton, di kita makapoy, no? Ang aton lang yan, matuman kita sa sugo sa Ginoo kung ano ginapahibuhat siya sa aton, no? So muna, no? Yung mga Amalekites, no? Tubtub sa katubtuban, kaaway kasi sila sa Ginoo. So apang ano ang ginapahanumdum sa aton karon sa sini tubtub sa katubtuban, nga pagsablog sini sang Amalekanhon gikan ini sa mga dugo ni Esau, di ba, no? Ano ginapanumdum sa aton kag ano ang buot ipanumdum sa aton sa sini nga panimpo supong, no? Katulad sini, no, ining mga Amalek noon pertigit ang pagsablog nila, no? Pero utod kun himpit kag mabakod o kun malig-on ang imo pagtuo, waay sang sarang makabalabag sa kabuton sang Dios sa kabuhi mo. Amen, no? Kung ara ang aton pagkamatutom kag pagkadesidido sa pag-alaga sa Dios, siya mismo ang nagapakig-away para sa aton. Kung ang aton pangabuhi nangin pawarat malanggis a pakulahaw or palagpat or isa mayo man maka dangop sa Ginoo, mayo man indi, di ang Dios niya mismo, no, ang imo gid masugata kag magasabdong kag magatapna sa imo. Kung ang pagkabuhi
naton naputos sa pagkasalawayon.

kon sablag sa kahulublagan sa Ginoo, kaangay sining Amalek nun, te, siya mismo eh, ang magapakig-away kag magatapna sa imo, kag sa akon, kung may nahimo makita sa kalautan. Waay sang espesyal sa aton, nga hindi ang Dios magsukna sa aton kung may nahimo kita nga mga sala, nga sarang makaupang sang o kung makapalayo kita sa Dios, no, ining sala naton. Gani dapat naton talupang doon kag usisaon ang tagsa-tagsa naton kamang kugalingon. Kag dapat may painuino kita nga magpanumbalik sa Dios sa hindi pa magtakop ang panag-on. Agod makaangkon kita sang kahamungayaan ning abundant life, John chapter 10 verse 10, no, by Jesus Christ I have come that they may have life and have it more abundantly, no, halin ini kay Kristo Jesus, no, nga wala na sing iban makahatag ini kundi gikan ini sa kay Ginoong Jesus. Di paano tin imangkon kun may gaupang sa aton ining sala nga nagaduging sa aton kabuhi, nga dapat naton pangayoan pa sa hilo sa Ginoo. So kadumdum kita kay Haring Saulo nga nagaupod sa mga Amalek noon nga abi niya makabulig sa likuton sa Ginoo. Kita tayo ni sa Unang Samuel, Kapitulo 15, versikulo 8, tutup 9, nga kasiling ginlaglag nila sing bugos ang tanan nga Amalek nun. Pero si Agag, iya nga ilahari, wala niya pagpatya. O wala nila pagpatya, kundi ila lang ginbihag. Wala man nila pagpamatya ang pinakamaayo nga mga karnero, kag mga baka, pati ang ila sini nga mga tinday. Ang tanan nga maayo wala nila paglaglaga. Pero ang mga pigaw kag hindi mapuslan ginlaglag nila. Ano ini ang context dire? Sa ginsugo ni sa Ginoo si Saulo, no? Nga pangpapason na to ng mga ano. Di wala gyud nagtuman, imbes nga ginkuwaya pa ya, no, ang mga bilin-bilin sang gira, gin espera kabuhi ni King Agag. So muna bangod sa to na nakasala sa Ginoo. So, ining mga Amalek noon, nag-drive bagid, kagtiyan mo na eh. Ang ila to, harin na spare mo. So, isa ini kahublag sang natuwag na to nga kompromiso nga ginabrihan mo ang imo kagalingon sa kaperdihan, kagdako nga kagulubaan, bangod sang pagkadalok, kagahaman ni King Saulo sa mga butang nga temporaryo lamang. Inibalayhan, makita man abyan sa kabuhi mo, no? Ako may ginapahimo ang Ginoo, daw compromise ka, galiwat ang imong ano. Kabay pa, hindi ang mga ginamo sinasay mo sa ako na biyan. Nga dapat natutulokon nga kung may ginapahimo ang Diyos aton, nga magbiya sa kalautan, magtarong sa pagpangabuhi, magalagad sa iya, magpanumbalik sa iya, dapat nato na imuon, kagtagaan sa pagtamod, no? So, kay bangod kundi nato na paghimuon, maging forever enemy of God makita, no? Kangay sining Amalek nun, no? So, ara gihapon ang kagaw, mga utod, ang virus. Ning siya kagaw nga halin kay Agurang Amalek, no? Kung hindi kita suod sa Dios, ara gihapon ang kagaw. So, mahapos niya sudlo ng aton kampo, kag tublagon nga magapamunga sa makahililo nga espiritu. Subong sang kagaw nga virus, karon nga hindi nakagwa, or kisa hindi na naton mapunggan, no? Ning COVID-19. So, ara na kita, manugtabok na kita sa ginsaad sang Dios nga magtabok kita subong sa mga isininhon sa ila pagtabok sa suba sang Jordan, nga pwerte ka sulog ang daganas sang kalibutanon ng Espiritu. So, daw pareho man ina sa sadto sa mga nagkaligo sa suba bala, no? Kamo man na kaligo, makamasuba, makaabiyan ninyo sa una. Di bala, pwerte ka sulog, pwerte ka ang pagdaganas ng tubig. Bangod sina, mabalani mo nga nagulan na sa babaw, no? Sa bukid. Tipo, kung nagasulog na gani, hindi ka na magpuliligo, kung itakas ka na. Kay man basi malumos ikaw, kag magbaha sing tuman, no? So, mamanin na ang pagdaganas sang sala, mga utod. So nga daw, hindi kita kapangilamos, kaangay sa mga silinhon, sad to. So, amuman nga pagpanumdom sang Diyos sa ila, sa paghupot sang iya mga pulong, sa pagdala sang aton dalagko nga mga bato, no? Itong pagbutang nila sang 12 stones, no? Tabok sila sa Jordan. Ang pagtuo naton kaangay man sa itong mga bato, ang pagtuo naton kay Kristo Jesus, bangod si Kristo Jesus amo ang batong bantiling, cornerstone, no? The capstone, nga mangin tulong-tungan sang aton mga tiil, agud malabot naton ang pihak nga pangpang sang pagkabuhi upod sa Dios. Si Jesus utod
amo ang batong bantiling naton. Ang isa ka kanta nga himnal bla nga My Hope Is Built kag kanami ini kay pamatian ta ini medyo modern ini gin tokar ini sang Norton Hall Band My Hope Is Built pro gin revive na ini nila is alin ini sa isa ka himnal no. So My Hope Is Built on Nothing Less than Jesus' blood and righteousness. I dare not trust the sweetest frame, but wholly lean on Jesus' name. Ang kangyakoros on Christ, the solid rock I stand. All other ground is sinking sand. All other ground is sinking sand. Kanami, no, sang ini nga lyrics, sang ini bahan nun. On Christ, the solid rock I stand. Si Jesus mismo, itong batong bantiling. Ngayon, hindi kita matiphag, hindi kita magragaak, maglilagumba. Kung si Kristo Jesus mismo ang atong tulong-tungan, siya ang batong mantiling na makatabok kita sa pangpangsang pagidait, pangpangsang kaluwasan, na makatabok kita pagkatulito no, sa Ginoo, sa iya presensya. So, umuman na, dumdumon tagid permi, nga ining mailik nun, umuman na nagasagabal permi ining mga buyong nga nagasagabal. Tika, ang ayman ini sa virus, no? Nga nagasagabal sa aton nga pagsinalayo. So, kabay pa nga, sa Gyapon hindi kita magkakulba, magkatalaw. Kiti ang ining mga pamaagi lang sa Ginoo, kita magkamarasmas man no sa aton nga ginapanghimo sa aton nga dakbanwa, sa aton syudad, sa aton kagalingon, sa bugos no. Kiti doon sa Boy Scout pa sa una, mistake of one, mistake of all no. Sala sa isa, sala sa tanan. Kiti ang mana, ang sala niya dahil kag iba naglatom sa aton, kiti dapat naton ina tagaan sa pagtamod kag piniino na kita magpanumbalik sa Ginoo no. Muna sa Chronicles, if my people will humble themselves, no, will turn from their wicked ways, no, kag magpangamuyo sa Ginoo, magdangop sa iya, kag ang Ginoo mag-restore liwat sa aton. So kabay paabyan, may pagpamalandong kita, nga ang aton nga pwersa, hindi lang halin sa aton, kundi pwersa halin sa Ginoo gidya. Nagkaangay kay Moises, nga nadulaan sa pwersa, may spiritual burnout, palagi sa, no, kinanan, maka panumbalik kita sa Ginoo, maka-replenish kita sa aton persa, kagpangayoon aton sa iya, no? There are times nga ang kabuhita, damdamo kita sa mga kabudlayan, mga sakit, mga balatian, mga gubang relasyon, mga kinawadon, mga gutom, mga iban pa da, no? Kagkadamo kita, initanan bahin lang na ginapahining kita sa Ginoo, ginapalish kita, no? Sinunsan nyo nakalagaw sa mga beach, no? Ay, may makita ka ng mga corals, may mga bato, no? Every time mag-santik ng bato sa mga kilid ban nga bato, no? Gahining as ang gahining, no? Ginapalish ng kita galis ang Ginoo. So, paagi siya na ang mga pagbagid, nga paghining, mga kabudlayan, no? Bisan si Apostle Paul, nagambal na siya, may thorn in the flesh, no? Pero sa Ginoo, siling ni Paul, wala naging kuha sa Ginoo, bangod, gipakita niya ang iyang grasya paagi sa weaknesses ni Paul, no? For in my weakness, your grace is sufficient, nambal ni Apostle Paul. So sa aton kabuya, mamanabyan, nga magpasalamat kita sa mga sining nagkanalabo sa mga sa aton palibot. Hindi kita magkatublag, no? Kaya ang Ginoo kaupod tagid, no? Hindi siya magpabaya sa aton. Aton lang dumdumon, nga ang Dios amo ang aton nga salandigan. Si Jesus Christ, no? Amo aton batong bantiling. Te, anong kausa na ganun Jesus? Amo na yung pagpanglabot sa mga nagkalawala, no? Nagkaladula, mga nadulman. Tiing imo kabuhi, gamiton mo gid, samtang may ginhawa ka pa sa pag-spread sang kindness sa diin manda nga community, sa diin manda nga department, sa diin manda nga area sang kabuhi mo, no? Nga magalaton ina, agud nga makita na si Kristo Jesus sa kabuhi mo, no? Let others see Jesus in you. Tugon balikan ta si Ginoo Jesus, pero tigadya ka radical, no? Ni bala nagpag-upod sa mga prostitutes. Nagpangayo sa mga bulag, mga lupog, nagpag-upod sa mga tax collectors. Grabe niya ka, no? Ka-radical, no? Para sa mga Pariseo, sa mga Udiyo, hindi niya pwede, no? Pero amo niya, ang pagkarin ng Ginoong Isus, hindi sa mga nag-ayo na, kundi sa may sakit, no? Hindi bala mga doktor, gapang bulong sa may mga sakit, no? Wala ka gapa doktor kung wala ikaw sakit, no? So mana, Jesus came to save the sinners and the lost. Those mendicants, those beggars, kaangay sa imo kag sa akon, no? Nga may kinahanglan sa atubangan sa Ginoo. Kita dapat magpanumbalik sa iya, magalagad sa iya, magmatutom sa iya, magpangwalis ang pulong niya. K-
Kaya ang aton simpo, lipot gid lang, no? Mag-aabot si Ginesus, kag siya mag-asok na sa aton, no? Mag-ahukom sa aton. Kung ano aton ginhimo sa ning kalibutan. So dapat, maging matutom kita, tub-tub gid sa kabut, tub-tub-tub-tuban, no? Hindi kita mag-pawarat lang, no? So, sa sining tion, mag-pamati kita sa malipot gid lang ang bahano, no? Sa aton nga pamatian, ang gitigulohan nga himno, My Hope is Built, no? Kabay pa nga makamalandong kamo sini, kag makapadayon sa pag-connect sa Ginoo sa sinigid nga adlaw. My Hope is Built by Norton Hall Band.

On Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand. So kanami sa ito nga ambahanon nga magapaligon sa aton, kag magapanumdom sa aton, nga sa Ginoong Hesus amo aton nga batong bantiling, magabot man ng mga maliknon, magabot man ng mga kagaw, mga balatian, problema, hindi kita mawala, no? Bangod yara ang Ginoo, nga nagapagpanguna sa aton, nagbulig sa aton, nagabatak sa aton. Ang aton lang, hindi kita magkumod, hindi kita maglalisay, no? Tumdumantay na sa Exodus 17, no? Kasi chapter 16, ang mga Israelites, no? Nagkumod, no? Kag amo na ang mara bala, no? Bitter, no? Kag kadaman sila nag-quarrel man, no? So kana hindi man nami nga amo na aton nga response. Dapat kita magsalig sa Ginoo, magdangop sa iya, kag magtugyan sa aton kabuhi sa iya. So agud nga malutos naton ang mga talagko, mga balod, mga problema sa kabuhi.

Pagsang Kamatuoran, kinasakdag sang Bacolod Evangelical Church. Kabay nga may mga pagpakamayo kamo nga nabaton sa sining programa. Iwag sang Kamatuoran.

0: sa'yo. Matatag ka pa rin sa kabila ng mga pagsubok na dinaanan mo. Ay, nako. Nako, siguro nasa katayuan mo. Matagal na ako nasiraan ng bait.
1: Alam mo, nung una, akala ko hindi ko rin makakayanan. Lalo na nung mga panahon, kahit na anong panalangin ko, para bang sa dingding lang umaabot. Munti ko na rin ang pagdudahan ng kapangyarihan ng Diyos. Pero salamat na lang at naging matapat siya sa akin. Hindi niya ako pinabayaan.
0: Sana, matatag din ang pananampalataya ako sa Diyos gaya ng sayo. Ako kasi konting problema lang, para bang nahihirapan na akong maniwala kung nakikinig ang Diyos sa akin.
1: Kailanman nakikinig siya, hindi kailanman nabibingit o natutulog ang Diyos.
2: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan, mga kabatid.

0: nakikita niya talaga ang lahat ng mangyayari. Bakit niya pinabayaang masunog ang bahay natin?
1: Fermin, kinabutan ka nga sa sinasabi mo.
0: Totoo
1: naman. Magdahan-dahan ka naman sa pagsasalita mo.
0: Totoo naman yun ah. Sunog lang, hindi niya napigilan.
1: Huwag natin isisi sa Diyos ang kagagawa ng tao. Kapabayaan natin, kaya tayo nasunugan.
0: Kahit na, kung talagang inaalala niya tayo, sana pinigilan niya to.
1: May gustong ituro sa atin ng Diyos. Hindi dapat ganun kababaw ang pagtitiwala natin sa Kanya. Kayang palitan ng Diyos ang lahat ng nawala sa atin. Pero yung itinuturo niyang aral dito ay dapat muna nating matutuhan. Huwag nating isisi sa Diyos ang kapabayaan natin.
2: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
3: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
4: Welcome mga abyan kag mga utod si Ginoo sa atong programa Wonderful Words of Life. Iniinyo alagad Pastor Tito Hope Batikados, nagakalipay gid nga ang pulong sa Ginoo magalabot naman sa inyo nga puluy-an kag gabay pa makabato naman kita sang pagpakamayo sa pulong sang Ginoo. Magatuon kita diri sa Proverbs chapter 4 verse 18 kag verse 19. Ang pulong sa Ginoo nagsiling diri sa Proverbs 4:18 kag 19, but the path of the just is as the shining light that shineth more and more unto the perfect day. The way of the wicked is as darkness; they know not at what they stumble. Kabay ang Ginoo magapakamayo diri sa aton pagatun-an. Ining pulong ni Solomon kaysa nagsulat sang sining Proverbs, naghatag diri sang contrast between the path of the righteous and the way of the wicked. Nagahambal diri sila sa aton nga ang standpoint sang aton Ginoo may ara lang gid duha ka klase nga tao sa sininga kalibutan. Kag amoy ni ang matarong kag ang malaot. The righteous and the wicked. Ang righteous are those who are right, and the wicked are those who are wrong. Kung sa yuron, they are right with God or wrong before God. So, ining duha ka klase nga mga tao nga ginmention diri sa pulong sa Ginoo, gin-illustrate man diri sa pulong sa Diyos. Kaangay sang saved and the lost, or believers kag unbelievers, na mention pagidira sa Galatians 3:26 kag Ephesians 2:3, children of God or the children of wrath. So maklasify naton ini abyan uto sa Ginoo, no? Ining pinpahayag diri sa pulong sa Ginoo sa aton, two pathways and two destinies. So it would be well abyan utod sa Ginoo at this point nga maka-post kita sa atong kagalingon, no? Kag pamangkuto nato atong kagalingon kung diin gid kita nga class na bilong sini, ha? Basa ihan nga dugay na ikaw gapamati sa atong programa o kung diri sa sininga station naton pero wala ka relationship sa Ginoo. So ano ang ginhambal sa pulong sa Ginoo parte sina? Importante gid ng aton kabuhi, ang aton kaugalingon, ang aton kaangtanan sa tubangan sa Ginoo dapat may relasyon kagid sa iya. Kag hindi lang diri sa akon mensahe nga inyo mabatian, diri sa aton istasyon madamo nga mga mensahe nga mabatian ninyo. Nga importante gid nga may relasyon kita sa Ginoo. Kaysa wala ikaw relasyon sa Ginoo, kaluluoy gid sa mga tao nga wala sing relasyon dala sa Diyos. So, it is possible nga pwede ikaw nagapamati sa aton programa kag sa iban nga mga programa diri sa aton station pero wala ka relationship sa Ginoo. Gani importante gid sa kabuhi sang tao nga may relasyon sa Diyos. So, aton diri inotice ang ining consideration, ining duha ka verses sa atong text sa Proverbs 4:18 kag 19, no? Kag makabulig ini sa pag-decide sa sabat, no, sa sila nga pamangkot. O kun diin ikaw nabilong. All right? Apat ini kabutang nga makita naton diri sa aton magpagtuon, pero bangod kay limitado aton nga tion, duha lang anay ang akon ma-share diri sa inyo. So una lang taw naton ang the righteous are in the minority kag ang wicked are in the majority. Na ano ang kahulugan naton diri sa aton nga pagpamalandong? Now notice nga ang aton text naghahambal siya about path of the righteous kag the way of the wicked. Ano ang difference sini nga ng mga pululungon, no? Now, abyan utod, may ara agit sing dako nga diferensya. Si Jesus naghambal siya sa Matthew 7:13-14 nga lapad ang dalan sa kalaglagan kag makitid ang dalan pakadto sa Ginoo o kun sa langit. Amo lang ginmention ra sa Matthew 7:13-14. Kag nagsiling pag-gidiri that there would be many on the broad road and few on the small gate and narrow road. Thus abyan utob sa Ginoo nga ang first great truth which flashes out from these verses before us amoy ni nga ang righteous are in the minority and it has always been so. Di ba? Bisan sa subong na panag-on, masubo sa mga sitwasyon sa mga kaiglesyanan na basta may conflict ang truth kung kisa, sa sides ang truth, dutay lang. Pero kung ara ikaw sa sala nga posisyon, majority pa na gani. Di ba? Amo na gakatabo, hindi lang sa iglesia, bisan sa atong gobyerno, o kung sa private man nga sektor, kung ano man nga mga sitwasyon, kung kisa ang truth are in the minority. Ang righteous are in the minority. Pero ang sala o kung butig, bawdahan mo upa. Nag-aapin dira. Majority pa dira. Nan. So, whether you like it or not, ini nga kamaturan tama agad nga ang righteous are in the minority. And it has always been so. It was so in the dark days of Noah. Anong natabo sa panahon ni Noah? Sang si Noah, ginsugo sa Ginoo sa pag-ubras ang arka, 120 years. Ang pagwali ni Noah sa mga tao na magsulod sila sa arka kay mag-abot ang dako ng paghukom sa Ginoo, mag-anaw ang kalibutan. Sa sulod sa 120 katuig, anong natabo after sina? Only 8 souls were saved. Imagine. Grabe. For 120 years. Tama agid ang ginsiling sa Bible. Nga ang righteous are in the minority. And it has always been so. Pero madamo o kung lapad ang dalan sa tao sa kalaglagan. You see? So, bisan sa time ni makasilinta sa Sodom and Gomorrah, still, only few nag-escape sa judgments ang Ginoo. Di ba? Balaan natin yung story na record sa Genesis chapter 19, 23 to 25. Kag the rest ng mga tao dito ginsunog sa Diyos. No? Ang Sodom and Gomorrah. That is why, grabe ang Ginoo sa pagpayag sa iyong pulong na just a small minority ang ara sa side sa Ginoo kaysa ara sa kalautan, ara sa sala nga paalagyan, madamo ang o kun malapad ang ilang dalan sa kalaglagan. Hindi lang ang muna makita natin nga mga example. Bisan sa time sa psalmist, kag sa mga

hindi lang sa atong churches, bisan sa atong panggobyerno o kung ano man dira, masapuan ginaton nga ang sa husto nga side, jutay lang gid. Pero ang sala nga side, majority sila. So today, Christians are in the minority and the crowd are on the Broadway. Kag ang tragedy is that those who are on the Broadway think that because they are among the majority, nga nag-think sila that ara sila sa insakto man nga posisyon. O di ba? Ara sila sa insakto nga track. Pero abihan utod, kung lang taon ni mo sa pulong sa Ginoo, ang ara sa husto, ara lang gid sa minority, hindi majority. And that is very clear sa kasulatan sa pulong sa Ginoo. It is easy to be deceived by numbers, abihan utod. It is often dangerous to go with the crowd. Pero hindi tayo malipat sa Proverbs 14:12. That there is a way that seemeth to a man right, but the end thereof is the way of destruction. So tandaan tayo ni nga kamaturan, the righteous are in the minority, the wicked are in the majority. Katapusan. Ang taong paginaton diri, the righteous are in the light, the wicked are in a state of darkness. So ang Christian is in the light, kag ang unbeliever is in the dark. Sunod sa itong text, verse 18, the path of the righteous is like the first gleam of dawn. Okay? But how different and how solemn is the condition of those who do not know the Lord? Kaya ginhambal sa verse 19, nga ang way of the wicked is like deep darkness. So ginpaathag sa pulong sa Ginoo that Christians are in the light because they have come to know and trust the Lord Jesus. Diba? They have been rescued from the dominion of darkness and into the kingdom of light. So sa Colossians 1:12-13. Pero how the dark is the spiritual condition of every man who is without Christ. Ha? Ay, kasubugin abyan. Si Satan is keeping multitudes around us in a state of spiritual darkness. Gani ang first thing that happens when we pass from the way of the wicked to know the path of the righteous is that the light of the gospel of Christ shines into our hearts. Okay? Amo na. Para nga hindi ta ma-identify nga ara kita sa dalan, sa kalautan, tinanglanon mo ang light. And that light is Jesus Christ. Along which road are you traveling abyan utod sa sininga panahon? Ha? Basi bala, nag-think ka kay ara ka sa majority. So, daw comfort ikaw, nga sigurado gid ikaw nga ara ka sa gingharian sa Ginoo. Pero hindi abyan. Take note nga ang pulong sa Ginoo, nag-emphasize siya nga sino ang ara sa Ginoo are only those in minority. Mas madamo ang dalan, kung lapad ang dalan sa kalaglagan kaysa dalan nga iya sa Ginoo. Gani siguraduhon mo subong ang imo kaluwasan. Basi ara ikaw sa lapad nga dalan, kag nag-think ikaw nga husto ni ang akon nga dalan, pero only to find out wala gali, kalaglagan gali. Gani, sigraduha ang imong kang tanan subong sa Ginoo. So, tama ang silang siyang pulong sa Diyos. That the righteous are in the minority, the wicked are in the majority. The righteous are in the light, the wicked are in a state of darkness. So, the road of light or the road of darkness, din ikaw. Ang roads ng wicked leads to blackest darkness has been reserved forever. Naging mention sa Jude 13. Kasubo abyan, kung ara kadira sa sina nga kaangtanan, thinking mo nga ara ka sa majority, pero ang destiny mo dito sa impyerno. Gani, may kahilwayan. The only way nga makadto kita sa husto nga dalan, hinunsuliin mo sala. Tuwi si Kristo Jesus, napatay, nabanhaw,

0: Habang ang Panginoong Hesus at ang kanyang mga alagad ay naglalakbay sa dagat ng Galilea, sila ay dinaanan ng malakas na bagyo. Habang sila ay hinahampas ng malaking alon at malakas na hangin, ang mga alagad naman ay takot na takot at hindi alam ang gagawin. Habang ang Panginoon naman ay himbing sa pagtulog. Sa palagay niyo ba, talagang natutulog ang Panginoon at pababayaan niya na lamang na lumubog at mamatay ang kanyang mga kasama? Hindi po, di ba? Alam natin na pinahinto niya ang bagyo sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Ang buhay ng tao ay madalas bagyuhin at minsan akala natin tinutulugan tayo ng Diyos. Gaya ng mga alagad, sinusubok lamang ng Panginoon ang kanilang pananampalataya. Ganoon din naman tayo. Nais ng Diyos na lubusan tayo magtiwala sa Kanya.
1: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesus Kristo, tubtob ang tanan mga kabatid.
2: From Free Presbyterian Mission Philippines, we present Let the Bible Speak. It's good to have you with us today as we spend 15 minutes around the Word of God, preaching Christ in all His fullness to men and women in all their need.
3: Blessed morning sa inyong lahat. I'm so happy to be with you this morning. Ang ating pong tatalakayin ay ang nakasulat sa Romans chapter 5, verses 1 and 2. Therefore, being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ, by whom also we have access by faith into this grace, wherein we stand and rejoice in the hope of the glory of God. Now, tayo as Christians, we believe we have only one Savior, and that is the Lord Jesus Christ. Jesus alone is our way to heaven at walang iba. Hindi tayo naniniwala na kulang ang ginawa ni Jesus at therefore kailangan ng tulong natin o kaya kailangan ng tulong ng ibang mediator, right? Sa atin, only Jesus, and we are settled with that. Jesus is the one and only Savior. Through Christ's work and through Christ's merit, nagkaroon tayo ng kaligtasan. Yan ang binigay niya sa atin. And we are settled with that. And we are so thankful na ang ating tagapagligtas ay si Jesus alone. Now, ngayong umaga, I also want to share with you kung ano pa yung binigay sa atin ng Panginoon. Kung ano yung mga blessings na matatanggap natin. Kung tayo ay lumapit sa Kanya, humingi ng tawad sa ating mga kasalanan, at magpakumbaba sa ating Panginoon, tanggapin natin na siya ang ating tagapagligtas. Ano yung mga blessings na ma-enjoy ng isang Christian? So kung ikaw na nakikinig sa akin ay nasa labas pa, right? Hindi ka pa sumanib sa Panginoon, hindi ka pa humingi ng tawad sa iyong mga kasalanan, at hindi mo pa natanggap ang Panginoon bilang iyong Diyos sa inyong buhay, bilang tagapagligtas. I hope na by listening to this, magustuhan mo rin lumapit sa Panginoon. Because I tell you know, kahit nasa sa iyo na lahat, mayroon kang kayamanan, mayroon kang maayos na pamilya, may maayos ka na trabaho, may good health ka, I tell you, hindi mo ma-enjoy ang lahat because malaking kulang ang mayroon ka sa iyong buhay. At ang kakulangan na yan, ang tanging Panginoon lamang makakapuno niya. So, I hope you would listen carefully, right? And so ano yung mga blessings na bigay sa atin ng Panginoon pag tayo ay tumanggap sa Kanya bilang ating tagapagligtas? Well, marami. At isa dyan ay ang nakasulat dito sa Romans chapter 5, verse 1. Therefore, being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Kapayapaan, kaibigan. Kapayapaan ang ibibigay sa atin ng ating Panginoong Hesukristo. Now, napaka-importante yan sa atin. At maraming tao hindi nila nare-realize na kailangan nila yan dahil mali ang kanilang tingin sa Diyos. Maraming gustong mag-quote ng verses sa Facebook nila. At minsan, you know, kung hindi mo alam yung background ng taong yon, matutuwa ka dahil talagang nagsasabi siya na may faith siya sa Panginoon. But how about yung buhay nila? While they quote verses, while they say that they believe in God and they want to honor Him, at while they say they surrender their life to God, but they continue to live their life in sin. Halimbawa, kung siya ay manginginom, ginagawa pa rin, naglalasing pa rin. Kung siya ay sugarul, nagsusugal pa rin. Kung siya ay magnanakaw, nagnanakaw pa rin. So, makikita mo na hindi niya alam kung sino ang Diyos. Kaibigan, alam mo ba na pag ikaw ay nasa kasalanan, kahit kaibigan mo ang lahat, may kaaway ka. Ang kaaway mo ay ang Diyos. Dahil ang Diyos galit sa kasalanan, ang Diyos ay galit sa makasalanan, ang Diyos ay galit sa gumagawa ng kasalanan. Kaya nga may impyerno dahil ang Diyos ay banal at hindi niya pwedeng pabayaan ang kasalanan. So, kahit, you know, you quote on the Bible, kahit you go to church, kahit religious ka, kung tingin mo magugustuhan ka ng Panginoon o matutuwa ang Diyos sa iyo dahil sa mga outward na affections na pinapakita mo sa Diyos, kung hindi mo naiintindihan na galit ang Diyos sa makasalanan, kung patuloy ka pa rin sa iyong pamumuhay, maasahan mong wala kang peace with God. Kaya nga, hindi ba, kahit ang tao ay religyoso, troubled pa rin within? Dahil alam mo na lahat na mga ginagawa mo ay hindi nagbibigay ligaya sa Diyos. Hindi nagbibigay ligaya sa Diyos. Kaya wala ka pa rin kapayapaan. And I tell you, my friends, your conscience will trouble you. Ang pinakamahirap na manggugulo sa atin ay hindi yung ibang tao. Pag mayroon kang kaaway, guguluhin ka, natural, na-stress ka. Pero ang pinakamalaking stress ay yung nanggagaling sa loob-looban ng ating puso, sa loob-looban ng ating pag-iisip. Wala kang kapayapaan doon dahil alam mong galit ang Diyos sa iyo. So, yan ang pinakaunang dapat nating tingnan, mga kapatid. Dahil kung walang kapayapaan mayroon ang iyong puso at iyong isipan, magulo ang iyong buhay. Kahit yung iba, may kakilala ako, gusto nilang maglasing para makalimot daw sila. Hindi sila makakalimot. Palalim ng palalim dahil palayo ng palayo sila sa Diyos. So, sa mga taong, sa mga kapatiran nating tumanggap sa Diyos bilang kanilang tagapagligtas, hindi ba kabaliktaran ang iyong experience sa buhay? Hindi ba mayroon kang peace with the Lord? Yes, because yan ang binibigay sa atin ng ating Diyos. Yung peace na yan, very clear dito, we have peace with God. Ibig sabihin, dahil sinurrender natin ang ating buhay, dahil humingi tayo ng tawad, at dahil tinanggap ng Diyos ang sakripisyo ng kanyang bugtong na anak, ang ating Panginoong Diyos, mayroon tayong peace with God. We have been reconciled with God. Tinanggap na tayo ng Diyos. Masaya na ang Diyos sa atin. Kaya mayroon tayong peace. And I tell you, yung peace na yan, only Jesus can give to us. So yan yung unang blessing na gusto kong i-share sa inyo. Napaka-importante po na lumapit tayo sa Diyos dahil sa kaligtasan. Maraming blessings ang kadamay dyan. Una, peace. Pag mayroon ka ng peace with God, lalago na yung buhay mo dahil hindi na magulo sa loob. May guidance ka na sa loob. And the second thing na gusto kong i-share sa inyo ay yung access. May access ka na sa Panginoon dahil hindi nagalit ang Diyos sa iyo. Di ba, pag gusto mong pumunta sa isang lugar at alam mo may kaaway ka doon, di ka makapasok. Hindi ka makapunta sa isang bahay, hindi ka makapunta sa isang barangay kasi may kaaway ka. Pero kung wala kang kaaway, ay pwedeng pumasok ka. Sabi, labas, pasok ka. Right? Lalo na kung may kakilala kang mataas ang katungkulan sa lugar na yon. O, tayo mga Pilipino, alam natin sa buhay, hindi lang what you know is very important. Alam din natin whom you know is very important. Di ba? Pag pumunta ka sa isang opisina, pag may kakilala ka doon, ala, pasok ka kaagad, no questions. Pag wala kang kakilala, ang daming tanong sa'yo. Right? So, access. You know, when you come to Jesus as your Lord and Savior, bigyan ka niya ng access straight to the throne room of God. You stand in the grace of God. Can you imagine? Ang Diyos ang papasan sa iyo sa iyong buhay. Sa iyong buhay na paparating. Na-imagine mo ba yan? Naiisip mo ba yan? Kung anong klaseng blessing mayroon yan? Ngayon, magulo ang mundo. Mahal ang gasolina, mahal ang diesel. Maraming epektong masasama ang pwede mangyari. Pagkain, naapektuhan din sa ibang lugar. Hindi sila makapagtanim dahil kulang sila ng gasolina. Yung ibang kumpanya, hindi muna nagtatrabaho, nagbubukas dahil mahal ang gastusin. Pero pag tayo may access sa Panginoon, kahit anong mangyari sa mundo, makakalapit tayo sa Panginoon anytime. Makapagdasal tayo sa Panginoon. Makakahingi tayo ng tulong sa Diyos. What a blessing. Kaibigan, may Jesus ka na ba sa buhay mo? Lapit ka sa Panginoon dahil kailangan mo ng kapayapaan. Kailangan mo rin ng access patungo sa Ama. Didn't Jesus say, no man cometh unto the Father but by me? Wala kang Jesus, paano ka makakapunta sa Diyos? Hindi ka makakapunta. So, kung saan ka man naroon ngayon, manalangin ka sa Panginoon. Humingi ka ng tawad. Sumunod ka sa Kanya. And God will save you and will justify you holy and righteous before the Lord. Amen. Amen.
4: You have been listening to Let the Bible Speak. Our speaker today was Pastor Dennis Kabingi. We invite you to attend services each Sunday at 10 a.m. at Bethany Reformed Church on Vista Alegre, Bacolod. If you would like some free Christian literature or spiritual help, please write to Let the Bible Speak, P.O. Box 676, Bacolod City, Philippines, 61000. That is, Let the Bible Speak, P.O. Box 676, Bacolod City, Philippines, 61000. Also, please look for our Facebook page, Free Presbyterian Mission, Philippines. We trust that the Word of God has been a blessing to you today, and we invite you to tune in again next week, as once again, we let the Bible speak.